0: quote unquote, consideration of the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. Okay? Kagkon matabo ni mga kabiyanan, gagbadayon eh, the first ever Vice President in the Philippines will be impeached will be this lady, Vice President Sara Duterte. Kung mag-push through ini mga kabiyanan. Okay? And kung natin mabaluan, ikaduha na ning attempt last year then this year sang impeachment nga ini. Okay? So, my letter nga dated May 15, nagligat nga si Mana, naghambal si Senate President Cayetano that the Senate had received the House resolution nga nagakontinar sang articles of and annexes sang impeachment sang May 13 pa. Okay? And according to the Senate President, in view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on Monday, 18 May 2026 at 3 p.m. Alas 3, mga kapiyanan, ha? Naalang tawa, alas 3, in accordance with the applicable rules and procedure. Now, kung natin ni Baloon, no? Siyang nagkaklatabo, nagdigan kasi mana, grabe, ang ginamo. And one of the moves that happened was the Senate coup, ha? Nga nag-ilis sila leader. Okay? The Senate decided to change their leader. Okay? Kay kada sangay sang gobyerno, mga kabiyanan, may ara leader. For example, the executive, may ang the highest person there is the President of the Philippines. We have the legislative. The highest person there is the Senate President. We have the judiciary, the highest person there is the chief of justice. Okay? So, tatlo mga kabiyanan. But then, kumbaga, kung magwa kita, executive, the executive kina president kina of the Philippines. But then, siyang nag-legal nga si Manang Lunes, this is what made it interesting katama kay in view sa sining mga panghitabo no may impeachment dison by back then ang ruling party sa Senate no sa ilan ni Tito Soto nga party nga side okay together with the sila ni Pangilinan sila ni Aquino basta sa piyak okay against Sara Duterte. Okay? Now, on Monday, I don't know what happened. Di kaya mo na eh. Ha? Kadasig lang mag-ilis bala sang utok sang katon nga mga politiko. Depende kung diin mas may makuha nga dako nga benepisyo. Amo lang na eh. There are no lasting relationships. Only benefits. Always remember that. Ha? Wala gid ya may naga last nga relationships mo yun. Relationships, friendships, whatever, there are no lasting relationships, only benefits. Ha? So muna mabiyana na amo na sa politika sa Pilipinas. Kung diin mas may manami nga benepisyo, ti masaylo eh. So that's what happened with the previously original minority group may nag-upod sa ila ang pipilagid nga mga from the other side from the majority pero kulang sila gihapon 12 lang sila eh so kinanglan maging 13 okay kay well we have 24 senators ha 24 ka mga senador so para maka change ka sang leadership dapat may Senate ko. Okay? Kag dapat majority. Subot silingon, more than 51% or more. Ha? Hindi kay 50%. More than 50% mga kabiyanan ang kinakinanglan. So, 24, kinanglan nila at least 13 votes mga kabiyanan. So, tungod kay hindi mo sila sa mga senator at that time nga ara sa sulod sang Senado, hindi sila makapaigo sang 13 kay ang iba niya kontra partido man eh, sa piyak man eh. So ang ilang na nakuha, 12 lang gidya. So here comes Bato. Okay? Ang muna nga nagpakita gid si Bato to make his vote count para mahimo 13. And with those 13 votes, naislan ang Senate President of the Philippines, naislan, nahimo, gindiscuss na yung nagligad, ang Senate ko, nahimo na si Alan Peter Cayetano. And, to make things interesting, more interesting, kay ining partido, ining bago nga majority subong, majority group sa Senado, medyo side sila sa Duterte. So, like, curioso na balaan na ito, di ba? When President Duterte ran for presidency, ang iya vice president, si Alan Peter Cayetano. Then there was Bongo, there was, so on, Rodante Marcoleta, si sino pa nun mga kilala, Robin Padilla, mga well-known nga mga supporters, gid. So, it was very abot kon ginplano gid nila maid-id nga plano. Okay? So now they will convene as impeachment court alas 3 sa hapon karon. And according to the Senate President last week, pursuant to the Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials and consistent with its mandate under Article 11 Section 3 of the Constitution, the Senate has taken proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. Okay? So, sa iyang sulat mga biyanan, gin-request niya ang iyang mga fellow senators nga suksuko na ang ilang nga mga mahiwagang tuga. Ilang nga ma... Oh, that's when may siling ni Padre Julie, tagaanta ko ng magic wand. Basi may dala sila silhi. Wala. So, suksuko nila ng ilang nga mga... Nga, karoon na, crimson robes. No? As they start serving as impeachment trial judges. Ha? Sang session siningadlaw. Okay? So, on May 11, mamaya na ito, mo naging discuss ko kagina eh. Ha? Tinaisla na. Okay? Naisla ng Senate President. Now, si Vice President Sara Duterte, she was impeached by the House for the first time on February 5, 2025, last year. Pero tungod sang adjournment sang 19th Congress, kag sa midterm elections ang May, ang Senate, together with Francis Escudero as its president back then, wala nag-convene as an impeachment court until June 10 pa. Okay? So, ginakusar sila sa pag-delay sa proceedings. No? Damo ng mga... By the way, Francis Escudero is one of the majority group right now, together with... Alan Peter Cayetano. He was also one of the isa sa in English to naman. Kaya kayo no to bla nag in English to. So, isa sa mga nagbutar nga kabiyanan sa nga patalsikin si Tito Soto as a Senate President. Okay? So damo nga mga akusasyon sa nagligad ng tuig sa proceedings no si Escudero. Sa damo ng mga civil society groups, mga legal, kag mga constitutional experts, sa mga lawmakers, sa iyang controversial nga interpretation sa charter provision nga nagakompel sa Senado to start the trial forthwith. Amunig na debatihan sa nag-legal gatuig ang tinaga nga forthwith. Anong but silgon gini sa forthwith nga ini? Importante nga tinaga nga forthwith. Siling ni Toto Mark naglegal portwid. Ang portwid bala nablang upod sa pork chop. Port forthwith mga kapiyanan, ha? So, amo ni ginadebate yan sa nagligang nga tuig. Ano ginmi mo lang port with subong na or port with pagbalik sa Dason? Okay? Now, on July 25, last year, mga kabiyanan, tungkol kay damo sa mga tulotambling-tambling ang kaltabo, ang Supreme Court nag-intra tungkol kay may technicalities eh. May technicalities. So, nag-intra ang Supreme Court and the Supreme Court ruled in favor of the legal challenge nga gin-issue sang Duterte side na nga amo ang nag-void sang House impeachment on technicalities. Oh, so may technical and yes, we know ano tong nga technicalities nga to. Pila to kabilog ang impeachment complaint nga gipasaka. May 1 year bar rule. So subong ya gin-id-id gindila maayo. Wala talaga dali-dali mga kabiyanan sa Congress. So wala talaga dali-dali ya. No, ginpa, no, nagpagwa pa to sila sa kung ano-ano to ng mga plagwaon to ng mga ila to ng mga ginahimo to sa Congress. Pati ang mga bank account, mga AMLAC, mga BIR gusto pang abrihan. Ako din nakasuhan ng iban ng mga congressman. Kibi ang iban nga congressman sila. Ang kasuhan kami yaw. Ano ginibo na mon? Kumpla lang kami sa mga lubrao na mon. Pinangkasuhan sila ni Man Scarpio. Kaya nga ako lang pinangabrihan ng mga mon eh. So after sang chaos sa kongreso, no? Sang chaos ang Senado last week, no? So here we are right now. Monday, May 18, nagahulat sang pag-convene ang impeachment court karon nga hapon, alas 3. So ano ba't silingon si Nikron? Mag-convene na sila. Anong matabo? Explain na karon sa pagbalik na ito sa ikanong kamahin sa ito ng ating publiko. Di malakad yung malihin, kaya babalik pang oras na, Pilipinas.
1: Hindi masama ang mangarap kung sa iyong pagnanais ng kamtan ng tagumpay ay wala kang nasasapawan o taong natatapakan. Alamin kung bakit mo ginagawa ang isang bagay. Dapat may mabuting dahilan ang iyong pinagpapagalan. Sa simula ay maaring mabagal ang iyong pag-angat. Ngunit kung hindi ka patitinag sa mga pagsubok na sasalubong sa iyo, magiging mabilis ang pag-asenso mo.
2: Ito ang Far East Broadcasting Company. Agapay nyo tungo sa tagumpay.
3: Ano ini?
4: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
5: Ano ini?
6: Ini ano?
7: Kabalo-kabala kung ano ang kahulugan sa sini nga tinaga. Yari na si Ruth sa paghatag sa aton sang ihibalo.
8: Amoy niya nga ito nga tinaga sa sining adlaw, sa hiligay nun, bakero. Sa Ingles nga tinaga, pastor. Liwat ang aton sa mga tinaga sa hiligay nun, bakero. Sa Ingles nga tinaga, pastor. Dugang nga impormasyon, bakero, buot silingon, pastor. O kon alagad sang Ginoo. Halimbawa, kon gamiton sa dinalaan, ang pagka-pastor, isa kamataas nga calling sang Ginoo sa iya mga pinili kag indi lahog-lahog ang responsibilidad o kun katungdanan sang isa ka mangin tuod-tuod nga pastor. Buot silingon, ang pagkamangin bakero, isa ka mataas nga calling sang Ginoo sa iya mga pinili. Kag indi lahog-lahog ang responsibilidad o kun ang katungdanan sang isa ka mangin matuod-tuod nga bakero. Eksaktong impormasyon, mahatag kag mabaton kun nagakaigong itinaga aton gamiton.
7: Tandaan, may maayong dulot ang pagpasanyog sang imo ihibalo sa aton tumandok nga pulong.

0: Latinong Publiko. Oras na, Pilipinas!
1: Nagabalik ang oras na, Pilipinas, alas 8:19, mga biyanan. Umingaga siling ni Sir Jelwin. Nagagwa ang mga ngalan ni Senator Win Gatchalian, Mig Subiri, kag Joel Villanueva. Si Mig Subiri, nakatilaw na ina. Inisya Senate President sa nagligad. Ang Solicitor General daw amo inisya ang legal counsel sa Pilipinas, daw abogado sa Pilipinas. Okay. So, good morning. Nandang Virgie Salgado, mayang agagid. Kag, kay Tita Mary Alarcon. No, daw kanubo sa imong comment. Good morning, oh, kay Tito Bibs. Ngayong aga, mayang aga sa inyo tunan. O, daw sako, gidguro ay. Sako, gidguro. O, kag, damo, gidguro mga likit. Anyway, ang Senado mag-convene today as impeachment court. But silingon, it is not yet the full impeachment trial itself, mga kabiyanan. Ha? Ano matabo sa ning adlaw? Ha? It is the formal transformation sa aton nga Philippine Senate into a constitutional court for the impeachment proceedings under the 1987 Philippine Constitution naton. Once nga ang House of Representatives mag-transmit sang articles of impeachment, ang Senado naton has the sole power try and decide all cases of impeachment. So, ano matabo sa sining adlaw? Ha? Ano matabo sa sining adlaw? Anong most likely matabo sa sining adlaw? Ha? Kung wala na ginamo, mga kabiyanan. Kung wala na guklop kanay, kung wala na tiruhan na, kung wala na lagsanay. Ha? Kung normal ang dalagan sa sining adlaw, mga kabiyanan, no? Gapilantik atong nga kamot. Amo na blaho. Kung normal ang dalagan sa sining adlaw, excuse me. Na, ang Senate will formally convert itself into an impeachment court. So, ang regular nga legislative session, amo na ginay mo. Ano po sinungo sa legislative session? Ang Kongreso kag ang Senado mamilan nag-storya na sila pirmi about sa mga layi, anong ginapasaka nga layi, no? Anong dason nga lantawon. These are legislative sessions, mga kabiyanan. So, ano matabo? The regular legislative sessions will pause. Okay? Untat anay. Okay? Kag ang mga senator, they will stop acting primarily as lawmakers. Kay man, mahimo na sila nga senator judges. Okay? Now, this is rooted in Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the Constitution, that the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. It is a Supreme Court. Kundi diri sa Senado, mga piyanan. Okay? This is the one and only time nga ang ato niya nga mga senador, mahimo sila nga judge. Senator judges. During the impeachment proceedings sa Senado. Okay? So, sa sininga session, sa sininga adlaw, alas 3 ng hapon, it is expected to, number one, officially convene the impeachment court. Number two, recognize sang articles of impeachment ang ginpadala halin sa House. Okay? And masugda nila ang procedural organization. Okay? Kag tungod kay ang gin-impeach official, ang impeach official si Vice President Sara Duterte, ang Senate President na currently nga si Arlan Peter Cayetano, siya ni ang mag-preside over the proceedings, hindi ang Chief Justice, mga kabiyanan. Okay? The Senate President will preside over the proceedings. So, amo ni mamayanan, kay base sa aton nga layi, ang Chief Justice mag-preside only when the President of the Philippines is on trial. Tungkol kay Vice President laman, si Senate President ang ma-preside. So, ano matabo? The senators will take their oath as senator judges. Amo na nga, balko panunumpa kagina. Okay? panunumpa. This is one of the first major acts, no? Ining natawag natong nga oath taking, mga kabayanan. Ha? Kada senador, they will swear to do impartial justice, to hear the case fairly, to decide according to the constitution and evidence. So amo ning ilang oath taking, mga kabayanan. And this is extremely important legally tungod kay ha, ang mga senators, they are no longer acting merely as politicians. Okay? Hindi lang kay politician na lang sila si Sininga Tion. Okay? They become constitutional adjudicators, mga kabayanan. Ha? Now, historically speaking, natabo ini during the impeachment trials of Joseph Estrada, Renato Corona. Ha? However, mga kabayanan, ha, hindi pareho sa mga regular courts. Ang impeachment is partly legal, partly political. Okay? Partly legal, partly political. Now, both silingon, ang mga senador, they can still be influenced by alliances, by the public opinion, by the party blocks, kag ang iban nga mga political survival scheme and strategies. So, partly legal, partly political, mga kabayanan. No, namunadang impeachment, mga kabayanan. Ha? So, ano matabo next? The articles of impeachment will be read. Ha? Basa ako, mga kabayanan. Okay? So, ang House Prosecution Panel, may aras sila prosecutors eh. No? Kag ang kunaton nga lang tawon, no? Magiging pangalan na sila, no? Na ipipila na to sila ng mga tinuga, no? Nga ginhatag, no? So ang House Prosecution Panel, lang ipakita ko mga pangalan. Di na to mga iba ng mga pangalan man. Lang hindi ko makita mga pangalan. Ari ang House Representatives, no? Nga nag-elect sila sa 11 member prosecution panel na mag-represent sa chamber and the Senate impeachment sa kay Vice President Duterte. Ang ginapangunahan ni Representative Jerbil Luistro sa Batangas. Ha? So, din yung mga pangalan si Niman. Buksan to ni mga pangalan bala. Kaya nadula sa akon nga... Nadula sa akon paminsar. Ario. So... Ang elected to the House Prosecution Panel were Joel Chua, Manila 3rd District, Leila De Lima, mamamayang Liberal Party List, Jervil Reyes Luistro, Batangas 2nd District, si Terry Ridon, Bicol Saro Party List, si Chiel Jokno, Akbayan Party List, si Isabel Maria Zamora, San Juan City, si Lordan Suan, Cagayan de Oro City, 1st District, Jonathan Keith Flores, sa Bukidnon, 2nd District, Lawrence Defensor, Iloilo, 3rd District, Ramon Rodrigo Gutierrez, okay, One Rider Party List, kag si Arlene Kaka Bagao, Dinagat Islands, Lone District. So sila ni mga mayanan, ang mga prosecution panel, mga kabayanan. Okay? So, amo ni matabo, ha? The House Prosecution Panel, they will formally present and read the articles of impeachment kag equivalent ini sa criminal information or charge sheet. Okay? So, basahon ng mga accusations, ha? Kung ano nila mga accusation, mga kabayanan. And reportedly, it includes some misuse of confidential funds or public funds, unexplained wealth, threats against the president and the other officials, betrayal of public trust, possible constitutional violations. Sabi ni. Ha? So, damo ko mga kabiyanan na. So, the Senate then will adopt or confirm the trial rules. Ha? So, they will, they must, okay? Must, importante. Ha? The Senate must determine the procedural timelines, the evidence rules, the subpoena rules. O, dapat may mga rules ni. Ang ebidensya, ang mga subpoena, ang mga schedules, no? Ang filing requirements, kag mga motions. O, damo ang mga motions. So, ang maling i-determine sa Senado later on. Okay? Kag isa sa mga current issue is whether ha, the Senate will amend the existing impeachment rules. Okay? Kaya reportedly, mabiyanan, si Cayetano nagambal that the majority na nakita nila nga wala rason nga amendahan ang rules kay man kung isla nila basi madelay ang proceedings. Okay? Now, this is important tungod kay ang procedural control, it can shape the outcome. Okay? So, I don't know. No? Kung anong himuon nila, but then sila ni Cayetano nagligan nga ti wala naman kinanglan sing amendahan sing impeachment rules. Okay? So, afterwards, summons will be issued kasi kay Vice President Sara Duterte. Yeah? So, ang impeachment court will formally notify the Vice President kag i-require siya nga mag-respond. Tagaan siya sing kopya sing articles, tagaan siya period to answer, and the opportunity to assemble a legal defense team. So, damo pwede mahimo. So, amin ka, pipila ka rin mga kabiyanan siya, pwede matabo. Hulaton lang natin, ha? Hulaton lang natin, sininga hapon. Damo, pamamiyanan na pwede matabo. Pero, hoping for a peaceful day sa sininga adlaw. Kaya kabudlay na, no, katalaka na kung damo, ginamo, blaw. Kasi may lagsan na, may ano na, blaw. We don't need that anymore. Okay? So, kung may proceeding, go on with the proceedings. No? Kung may kaso, go on with the case. No? Kung may impeachment, go on with the impeachment. Ha? Wala na damo ginamo, ha? Kay daw katalaka na damo ginamo. We don't need that for the Philippines. No? We are still in the energy crisis. No? Tapos unaho na ito, ihigad na ito ng ibang mga bagay. But still we are in the energy. Wala pa nagdubo ang gasolina, ha? Imagine na. Okay? Tapos unaho na ito ng mga bagay, ng hindi ni makahatag pagkaon sa aton nga mga plato. So, we don't need that anymore. Gusto naton matapos kag masolusyonan ni problema sa pungsod Pilipinas. Oh, so wala na kita oras mga kabiyanan. Alas 8:32 na, antes ta man na milit. Nga moyo tanay. May naman nga langit noon, Diyos sa mong balaan. Nagkadaya, nagkapasalamat kami sa siningaga. Salamat sa mga kututom. Salamat gino sa iyo pagpakamayo. Salamat gino kay ikaw gano'ng ito, ito'y pangunan sa amon. Lord, pabakura kami sa siningadlaw. Kagabay pa nga ito, ito'yan mo kami, Lord. We pray for our Senate as they convene for the impeachment proceedings sa siningadlaw, gino. Give them strength, wisdom, and most importantly, gino, i-tsakto lang ang pamalakad, gino. We pray nga wala na siyang damo, ginamo, nga matapos ni Lord as soon as possible so that we can focus again on the more important things, our oil crisis dito sa pungsod Pilipinas, ang taas ang presyo, gino, sa mga balaklon. Lord, help us. And buligyan man kami, gino, agon nga masalbar, gino, ang tagsa ka mga panimalay sa mga Pilipino. May your name be magnified in our lives as we pray in Jesus' name. Amen. Maamyan na, nalang din sa atong nga studio. Kaupo na ito si partner Julie Panes sa atong nga controls. Once again, ini ang inyo abiyan sa kanginan. Jig Ziniliang nga nagasiling. Life is short and simple. Don't make it complicated. Ini ang oras na Pilipinas. Diri sa 12:33 Radio DYVS. Hanggang sa muli. See you tomorrow. God bless. And bye-bye.

0: Kung baga, yung if you look for what is right about your children, ika nga ni Debbie Ford, di ba? Yung professor ko sa life coaching before, a whole new reality emerges. And yung kung and the easiest way for them to feel yung ating encouragement is to express appreciation. Thank you. Thank you for doing your chores. Maski na, you know, normal lang naman yun. Salamat because you brought me water na maski walang sinasabi, di ba? And yun nga, this is a very important verse actually in Proverbs na really the tongue has the power of life and death. Akala natin na yung physical abuse ay matindi, yung pagpapalo, siguro yung sobrang pagpapalo growing up. Pero actually verbal abuse is much, sticks more even up to adulthood, di ba? A lot of studies show that.
1: And siguro sa mga tao na nag-isip po na, so how do you do this? Pastor Harold, Sister Millie, paano ako magkakaroon ng speaking life eh yung anak ko? Eh medyo mukha atang hindi ino-honor yung aking
0: Oh,
1: tulong. Yung
0: exactly.
1: mister ko, ang kupad-kupad, ayaw magtrabaho, misis ko, yung budget na ko hindi maayos. So siguro, we have to be intentional, no? Find the good, find the gift, and find God. No, tatlong G po yun, find the good, find the gift, and find God. Number three is to lead spiritually. Kahit kayo po ay nasa abroad, maganda na you lead your family spirituality. Sa kanilang spirituality. Ako po ay merong nakitang research about yung mga young people ngayon sa Korea because Korea is known to be an evangelical nation. At kung titingin ka daw ngayon sa mga simbahan sa Korea, para bang it's the older generation,
0: Nahi-aging na rin, oo.
1: para bang hindi na na-capture ng younger generation ngayon, yung love and passion for the Lord. And ang sabi po doon, para bang hindi na relevant yung church to a lot of them. Ang pinapahalagahan na lang yung mga K-pop, pinapahalagahan na lang yung externalities about success. Sa Korea po, napakataas ang mataas ang suicide, mataas ang anxiety and depression. At meron din pong phenomenon doon sa Korea na dahil trabaho ng trabaho, yung bilang ng nagko-collapse while working, no? It's not even unusual in
0: Yes.
1: Korea. Para bang nag-iba na po ang takbo ng Korea. And the question is, how can the church or how can your family be relevant, no, spiritually, no? Siguro, make it fun. Pray with your family. Make it fun when you pray. Kasi bisan po, church can be boring. Ano yun? They can't wait na matapos na lang, no? Can't wait
0: Exactly.
1: na matapos. Doon po sa church na pinupuntahan namin tuwing umaga, meron po yung friend namin, an Indian pastor. He also works sa NGO. Laging may kwento siya about yung kanyang mga animals. So
0: Animals.
1: yung mga bata, pag pinag-usapan na yung ducks na meron daw siyang duck doon na siga-siga at binubuli yung maliliit na mga manok. And naglakihan na yung mga manok. Pero yung
0: Duck,
1: duck,
0: bully
1: bully
0: pa
1: pa rin.
0: rin.
1: Ang tingin ng ng mga manok ay siga na para bang mas malaki. So, yung mga bata tuwang-tuwa. Pati actually ako tuwang-tuwa rin. No? And he actually has around more than 100 animals, no, sa kanyang bahay. So, fun, no? Fun. I also know of a dad, tuwing umuwi siya, ito ay sa Paiti, Laguna, no? Na lagi siyang, he's a storyteller. So pati mga ibang anak ng mga OFWs, pag umuwi siya, excited sila umuwi siya dahil may kwento lagi siya na yung kwento na gawa-gawa niya lang. So, is it fun if you are with your family? Share devotionals. Na kung ano ba yung mga impressions niyo? Kamusta yung kanilang growth sa Panginoon? Sa akin na yung to remind them about yung being faithful to God with your resources, with your gifts. And it's so nice na kahapon po sa church, ang nag-lead sa worship yung misis ko, yung anak ko, isang anak ko, plus isang young Chinese piano keyboardist. Ano. So, and also celebrate answered prayers. No? We have to put God sa gitna ng takbo ng ating buhay. Well, tayo muna po ay magkakaroon ng maikling break. Magbabalik po ang serbisyong OFW makalipas lamang ang ilang mga paalala.

0: Kaupod sa kalamidad kag sa katawhayan.
1: Kadampig mo.
0: Kaunungan sa hustisya kag sa kaalam.
1: Kadampig mo.
0: Abyan mo sa ikaayong hunahuna.
1: Kadampig mo.
0: Ari na ang
2: Kadampig mo.
3: Good morning once again sa aton mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome to another episode sang palatuntunan Kadampig mo Monday edition. Mababatian from 9:30 to 10 in the morning diri sa Radio DYVS. Kag sa tag sa Kalunes ining aton nga palatuntunan nagapamati sang inyong mga problema angot sa inyong propiedad, sang inyong mga transaction, palanoblion, problema sa inyong panimalay, problema sa trabaho, kag even sa inyong mga dokumento. Upo kita diriliwat sa aton pagtalakay sa isa naman ka mapuslanon kag interesante nga topiko. Kamusta kamo sa ninga Lunes ang aga? Balik naman kita sa aton mga trabaho. Ano naman nga topikong aton nga paghahambalan? Aton paghahambalan mga kauturan, ang isa sa mga landmark decisions sa aton nga Korte Suprema angot ini sa kaso na Violence Against Women and Their Children Act kon ang RA 9262. Ang ini nga kasuguan gindihon ini agud sa pag-amlig sa pag-defend sang kinamatarong sang mga kababaihan, sa mga iloy kag sang mga kabataan against sang all forms of violence sang ilang mga amay or sang bana o konsang boyfriend. Ano bala ang mga desisyon sang aton nga Korte Suprema nga nga makabig naton nga signifikante? This time ang mga desisyon sang Supreme Court either nagapakita ini sang distinction o kon ano ang dapat nga pamatud-an agud nga isa ka akusado ang ma convict sa idalom sang sininga kasuguan. There are many forms of violence but we will focus on what we call economic violence or ang hindi paghatag sang economic support or financial support sa mga kabataan o kag sa sininga asawa. Sa idalom sang sininga kasuguan, may mga nanuay tuhay nga pamaagi sang pag-inflict sang violence sa isa ka babayi o kon sa isa ka bata. It may either be in the form of a physical violence or sexual violence or psychological violence or economic abuse. So amoy yad to mga kaabyanan ang pamaagi nga sa pag-inflict sang violence or abuse sa mga babayi kag kabataan sang iya sini nga bana or amay sang kabataan. Ang aton diri nga focus mga kaabyanan ini ang economic abuse under section 5E paragraph 2 sang sini nga kasaguan nga sa diin ang isa ka accused or isa ka offender nag-commit sang isa ka crime of violence against sa iya sini nga asawa o kon partner kag iya sini nga common child by depriving or threatening to deprive the woman or his wife and their children of financial support legally due them or by providing them with insufficient financial support. And in section 5I is another form of violence which is psychological in nature. Upod man diri mga kaabyanan, not only ang amo ang pag-deprive o kon hindi paghatag sa nagakaigo nga financial support sang iya sini nga asawa kag kabataan. Upod man diri ang public ridicule, humiliation, pagpakahuya and verbal and emotional abuse sa babae o kon iya sini nga partner o kon asawa. Ang pamangkot nga aton diri nga paghambalan, is it automatic bala nga kon ang isa ka bana o kon isa ka partner o kon amay waay naghatag sang iya sining financial support sa iya sining asawa kagkabataan, will he be automatically be liable criminally sa idalom sa ining kasuguan? Ining RA 9262, ining Anti-Violence Against Women and Their Children Act as a form of economic abuse. So sa idalom sang economic abuse, in order nga ang isa ka akusado ang makonvict sa sininga pamaagi sa nga violence, dapat nga ipamatud-an gid nga ang yes nga hindi lamang nga wa siya naghatag sang support o kon napaslawan siya sa pag-provide sang kinanglanon sang iya kabataan, kundi dapat nga isa ka importante gid nga element is that ang iya nga hindi paghatag hugot sa isinik na kabubuton, meaning it is willful or deliberate hungod sa buot na hindi niya pagsuportahan ang iya panimalay. Kagang purpose, agod nga, ikontrolahon ang pamaagi o kon ang tikang o kon decision sa yasininga asawa kagkabataan nga magapati sa yasininga anuman nga yasininga himuon. Sa idalo naman sang psychological abuse in a form nga why niya ginatagaan sang sustentong iya panimalay, isa man sang element nga dapat nga i-establish is that nga ang hindi niya paghatag sang suporta or sustento, dapat nga iprubahan gid nga there was also a willful or deliberate effort nga hindi siya maghatag sang sustento sa isining asawa kagkabataan, kag ang isni katuyuan agud nga magatuga sang sakit sa buot ang isning panimalay. So amo ni mga kabiyanan, hindi lamang automatic nga ang failure o kon ang kapaslawan sa isa ka amay o kon isa ka bana sa paghatag sa isning sustento sa isni panimalay automatically magatuga sang isning criminal liability under RA 9262. Dapat nga i-establish gid atong mga elements of willful failure o hungod sa buot nga hindi paghatag, ikaduha ang purpose among nga ikontrolahon o kung masubmit ang yasining nga asawa kakabataan sa yasining nga luyag o kung tinutuyo. Mangod sini mga kabyanan, aton nga pagalantawon ang pila ka mga landmark decisions sang aton nga Korte Suprema angot sa sininga kasuguan nga ginatuyo sa pag-amlig sang aton nga mga kabataan kag mga kababainhan. Sa labing ulihi nga desisyon sang aton Korte Suprema rendered in November 2025, ginklaro diri sa idalom sang sininga kasuguan anong dapat nga establishar agod nga makonvict ang isa ka akusado for crime of psychological violence in the form nga pag-deprive sang financial support sa isininga asawa. Sa sininga kaso, ang natabo diri mga kauturan nga ang complainant nag-allege nga ini siya kag ang akusado ng mga nagkagugma humalin sang ini sila nakitanay during a high school reunion. As a result, nagdala siya kag nagbusong kag nagbata allegedly sang bunga ini sang ila pagkikugmaanay sa isining classmate o kon batchmate sa ila sining high school. As a result, ang ining complainant nagpangayo sang sustento sa amay sining bata na iya sining ginbunaga. However, ang akusado nagpamalibad sa pag-provide o kon sa paghatag sang sustento sa ila sining nga bata kay ginapanginwala niya na siya ang amay sang sining nga bata. As a result, naglabot sila sa isa ka condition na magahatag lamang siya sang sustento kon mapamatud-an na siya ang amay sang among nga bata. Kay way sila maghisugtanay sa bahin sang pagsakdag o kon pagsustento sa yasining nga bata, nagdulong ini sa pag-file niya sang isa ka criminal case for psychological violence under RA 9262 against ini sa yesining amay sang isininga bata. Ano tabo sini so as a result ang regional trial court na convict sini sa accused sang psychological violence for failure to provide financial support or depriving sa isininga bata sang financial support. So as a result nag-appeal ini siya ang akusado na nakalabot sa aton Korte Suprema. Ano ba lang naging desisyon sa aton nga Korte Suprema sa sining kaso? Siling sa aton Korte Suprema nga in order to establish sang guilt sang ining akusado, dapat nga establish ini ang apat ka mga elements sa idalom sang psychological violence ang RA 9262. First element, dapat nga ang offended party isa ka babayi o kon isa ka bata o kon ilang nga bata kang inasambit nga babayi nga complainant must have a sexual or relationship, either asawa siya o kon may relasyon siya sa akusado kasadiin ini sila ang may bata o kon may nakaangkon sila sa isa ka bata. Kang ang isa mas ang importanteng element is that ang akusado nagpamalibad sa hugod sa buot na hindi maghahatag sang sustento sa iya sining asawa o kon bata. Kag ang isa sang importante man nga element is that ang iya sining pag-deny sang paghatag sang sustento is that ang katuyuan na mong pagtugas ang kasakit sang buot o kon sa pag-sakit sang buot sa iya sining asawa akon kabataan. So in this case mga kauturan, bala manapamatud-an ini sang husgado ang ini nga mga element according sa aton nga Korte Suprema why mapamatud-an sang prosecution ang duha ka mga element. Nga ang isa ka element ka dapat ipamatud-an na ang biktima o kon complainant may bata siya sa sining nga akusado. So why mapamatud-an ini sang aton prosecution nga tungod nga gina-dispute kani gina-deny sang akusado nga siya ang amay sang among bata. Ang ebidensya sang prosecution, ang testimony sang complainant kag ang iya sininga birth certificate or certificate of live birth sang sininga bata na sa diin wa'y manggani sang perma o kon acknowledgement gikan sa amay. So ang isa sa mga importante gali nga dapat pamatud-an agod nga isa ka akusado ang magapanabat sa isining obligasyon sa pag-provide sang sustento sa isining bata, i-establish kid anay nga siya nga may meaning mamatudad gid ang isining paternity na siya nga mong amay sang bata whatever form kay tungod nga ang presumption nga hindi siya nga may tungod nga hindi sila kasado sang sining complainant. Ang bata is an illegitimate child. So according sa aton Korte Suprema, i-establish gid ang filiation o kon ang relasyon sang amay sa sininga bata base sa aton nga family code under article 172 sa aton nga family code na dapat establish ang relasyon sang sininga bata sa iya sininga amay by all forms or competent evidence sa idalom sang pagpamatuod man sang relationship sang isa ka legitimate na bata. So bangod nga way ni pamatud-an sang prosecution, syempre na reverse ang conviction sang sininga akusado. Ikaduha pagid nga elemento, way man mapamatud-an sang complainant nga atong pag hindi paghatag sang sustento o kon support sang akusado hungod niya sa buot kag iya sini nga tuyo nga pag sakiton ang buot o kon balat siya gon sang iya sini nga bata kag sang iloy sini. Bangod nga according sa Supreme Court ginpamatud-an sang akusado nga hindi man niya hungod kag hindi man niya nga tinutuyo nga hindi siya maghatag sang sustento kag halitan o kon tugahan sang sakit sang buot ang iya sini nga ang complainant. Ang reason nga waay siya makatag support mangod nga he denies the filiation and paternity sa sining nga bata. Kag why man siya nagkwantongod nga why pass ang evidence to establish ang sining nga pagkaamay sa nasambit nga bata. Sa aton pagpadayon mga kabiyanan, aton pag-i-discuss sa pila pagi ka mga cases in relation sa RA 9262.
4: Heartfelt gratitude to you, our ministry partners, for your generosity as we fulfill our mission of communicating Christ in our world. If you are being led by the Lord to continue helping 1233 DYBS, you may send your support to our China Bank account with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated and account number 1-877-0731-511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1-877-0731-511.
3: Sa aton nga pagpadayon mga kabyanan sa aton diri ginatalakay nanungod dinhi sang mga kaso angot sa Violence Against Women and Their Children Act ako ng RA 9262 nga nagatuyo ini sa pag-amlig sang kinamatarong sa mga asawa kag mga kababaihan sa pag-enjoy sang support sustento gikan sa ila sining bana o kon sa amay sang ilang nakabataan o kon mga bata. In another landmark decision, ining case of Acharon versus People, nga gin pagwaas ang aton nga Korte Suprema in 2021, ini siya isa man ka changing, no? Game changer ini siya. Bangod sang gin pagwaas ini nga decision mga kauturan, madamo nga mga kaso nga ginafile ini sa aton husgado, sa aton nga city o kon provincial prosecutor angot ini sa mga violence against women ilabi na gid ang psychological violence nga o kon economic abuse ang hindi paghatag sang sustento ang pagpa-abandon pagpabuyan-buyan sang bana kalabanan ini na dismiss on what ground on the basis sang sininga decision sang aton Korte Suprema and People versus Acharon. Ano ni siya? Ang iya sining ang essence ng sining kaso na in order to prove na ang hindi paghatag sang sustento sa isa kaamay, isa kabana sa iya sining asawa o kon bata agod siya ma-convict o kon maging criminally liable, dapat mamatud-an gid nga iya sining hindi paghatag kon pagpadala sang sustento hungod sa buot kon iyagid nga tinutuyo. Hindi lamang nga hindi sa kasarang, hindi lamang nga hindi isaway sa sangang may mga kasablagan sa isining trabaho, kundi ginungod siya gidya, meaning i-prove na makasarang siya, may income siya, may negosyo siya, kagkapila na gid kabaluman siya nga may kabataan siya sa luwas, sa sininga babayi. Kabalo siya nga nagapangayo sila sang sustento apang iya sininga gin pabungol bungulan. So ano ang natabo mga kauturan sa sininga kaso? First, they must be willful and deliberate nga hindi paghatag sa sustento. Ikaduwa, ang pinakaimportante gid, dapat nga iya sini hindi paghatag sa sustento iya nga ginatuyo o buko niya agod nga pagasakiton ang balatsyagon ang hibobon o magatuga siya sa hibobonot sa sini nga iyang asawa. So amon ning bila ka importante. So that's why ning People versus Acharon or Acharon versus People is a landmark case nga sa diin ini nga kaso involving ini sa isa ka OFW na ginkasuhan man sa isa ning asawa pagod why ni siya nagpadala sang sustento kon support naging ilaging kasugtan agod mabayaran ang iya sining utang

Good man siya, amo nang yaobra dito. So, sang naaksidente siya, nakagasto siya sa iyong hospital, kagwaay siya makaobra. As a result, baay siya makapadala sa ilang nga ginakasugtan ng sustento niya. So, as a result, according sa aton Korte Suprema, ang iya sininga nga waay ako niya kapaslawan sa paghatag sang sustento o support sa sininga asawa is not mapatudaan nga hindi isang hungod sa sininga buot. Kag hindi man iya sininga kagwaay man siya sang tuyo na paghalitan ang balat siya gun sa sininga asawa. Meaning it is justified ang sininga failure to provide support or financial support sa isininga asawa. Amo ni siyang essence sang acharon versus people, mga kabyanan. Ang aton nga paglantaw sa mga kauturan sang sininga desisyon sang aton nga Korte Suprema, it's a stretching ini beyond the reasonable logic ang kasuguan. Kaya aton ko aton na tawon sa bare nga pagbasa sang sininga kasuguan, why man diri nabutang ang paghimo sang isa ka psychological violence sa imo sininga asawa kon bata, pagi sang hindi paghatag sang financial support, dapat nga pamatud-an mo gid nga imo inituyo nga agod nga magatuga ikaw sang kalain sang buot sa imo sining asawa. Busalingon nga gininterpret lang niya sang aton Korte Suprema nga may additional pagid nga kondisyon o kon element agud nga mangin liable ang isa ka akusado. So kon aton natawon ni nga nagamuna ni siyang desisyon kaysa aton natawon diri kon sa because this is a special law mala prohibitum, the good faith is not an element sa sininga kaso. What is important is the mere act, the mere failure to provide support, the mere act nga gin why mo gin padalaan sang sustento ang imong kabataan, ang imong asawa, nakabalo kagig nga asawa mo na kag bata mo na kag kasaran ka malang, is already constitutes an offense. Why na nasa sang qualifying pang circumstance or element? Because this is a special law. Hindi ka na makabutang ganis isang rason pa nga why ka trabaho o kon namigado ka o kon nagmasakit ka, because that is a special law. Yet kinbutangan pa sang qualifying circumstance ini sang aton na Korte Suprema against sa complainant and in favor of the accused. Agod ma dugang-dugang pagid ang defensa sang isa ka akusado. As a result, mga kauturan, ang mga kaso nga ginapasaka after 2021 nga sa mga bana nga nagtalikod o kung gipabayaan ang ila panimalay nga waay naghatag sang sustento, ang mga kaso ini ma-dismiss ng gid kung ang imong basis is psychological violence by means of failure or depriving financial support sa imong asawa kakabataan. Kay waay isang element nga ang amotoy nga may upod nga tinutuyo nga pagahalitan mo ang ilang nga balatsyagon. So may ganiguro ko may bandira no nga mag-false ang action to challenge the constitutionality sang sininga decision sang aton Korte Suprema, which is what we call prejudicial to the interest of the women. Kang naging ginbutang ini nga element which is not even found in the original law. So kung natawon siguro ang mga nagdihon sa ninga kasuguan, why man sang intention nga ibutang pa ina nga element? Kay what is enough is that mere failure kag mere deliberate willful refusal is enough. Butangan pagidyas ang ikog agod na makapalagyo ang mga bana ng mga nagapabaya sang ila sininga obligasyon. The same way man under paragraph section 5 paragraph E ining tawag naton nga economic abuse. Kung ang isa ka ba naman ang waay naghatag sang sustento kay tungod nga under section 5E merely depriving financial support sa isang asawa kag bata, may sugpon pagid nga kondisyon na ginbutang ang aton Korte Suprema.

0: in another landmark decision. Ano ini siya nga kondisyon na dapat kuno nga ang ina nga akusado, why siya naghatag sang support? Again, there must be willful or deliberate refusal to provide support, and that ang purpose niya agod nga kontrolahon o konlimatahan ang desisyon sang isini nga asawa, meaning mapati siya matuman ang asawa kagbata sa isini gusto agod nga makaangkon sila sang sustento. Why hindi ini pampamatudaan sa husgado ma-dismiss ang kaso, no? So imagine nimo iupod pagid nga qualifying circumstance, klaro lagi sang definition sang kasuguan, whether physical or economic abuse, ginbutangan pagid sang mga kondisyon or additional qualification in order nga ma-establish ang ini nga element. So din bala ini why man adi sa kasuguan? In other cases ng atong Supreme Court, like for instance, ang isa ka foreigner nga bana, ginkasuhan man siya under sa RA 9262, ang pamangkot kung ang imo bala nga bana, kung amay sang imo kabataan, isa ka foreigner, bala pwede mo siya makasuhan sang kaso nga RA 9262, whether psychological violence or economic abuse, kay wa isa naghatag sang sustento sa isini nga mga kabataan. Again, kung ang ini nga kaso ginhimo niya diri sa Philippines, he can be liable. However, kung ato na siya dito sa ibang nga pungsod, kay nagpuli na siya dito kag wa siya nagapadala sa isini nga sustento, hindi na siya malabot sang aton nga husgado, kay wa imo sa extraterritorial nga application ang aton nga kasuguan. It is beyond the jurisdiction sang aton nga korte kag sang aton nga kasuguan. But kung magpuli di siya sa Philippines, pwede na siya ma-acquire na jurisdiction ng aton nga korte, husgado sa iya. In another case in Melgar versus People, this time na pamatud-an man nga na-convict ini ang bana and for economic abuse, that is these are the cases we have before ini sang Acharon versus People. Nga ini siya na why nga na-convict ini siya sang why siya naghatag sa sustento sa isini nga asawa kag bata. Kay may agreement sila, may compromise agreement sila sa iya sini nga asawa nga ang iya sini nga property diri amo ang magasabat sang kinanglanon sang panimalay while hindi na sila upod o kung nagbulagay sila. However, ang ginimo sini sang bana, ginbaligya iya ang iya nga property as a result kundi why niya sang saligan o kung sang sustento ang iya sini nga bata from the year 2001 to 2010. Ang reason sini because of his willful nga pagpalagyo sa sini nga obligasyon, gintalikda niya kay ginbaligya niya ang property nga amo tong iya sini nga ginpangako nga dira maga halin ang iya sustento. But kun ato lang tawon, pa man ma-exhaust ang iban nga means, kiti ba si miobra pa man sa or iban pa sa nga source of income rather or other than his property. Okay. Ini siya before the Acheron versus People nga mga desisyon. In this time, na-convict man ang akusado for economic abuse under Section 5E. Bangod nga, anong tabo, Drick? Kay the same way man, why siya naghatag sang sustento sa isining panimalay? Despite the fact nga may kaikasarang siya, may trabaho siya agod sa paghatag sang sustento nga ginakinanglan sa isining panimalay. Again, that is the cases before Acheron versus People. And another pagid mga kabyanan, na-convict man ang isa ka-akusado for economic abuse, hindi lamang nga way sa naghatag, kundi naghatag siya, galing ginhatag niya is not sufficient or hawot-hawot sa ginakinanglan sa isininga asawa kagpanimalay. So as a result, he was criminally convicted. In the case in isang Reyes versus People, nasa din ang ining akusado na convict man siya, anong inimo niya? Why may siya naghatag sa support as a result in violence sa sang psychological violence? Anong iya sining pamatbat sa isang aton Korte Suprema? Kaya inimo niya, ginwayag in tagaan support ang iyang asawa kay nag-file sang kaso nga bigami ang iyang asawa. So gingamit yan yung kondisyon niya kung hindi mo na pagbawion ang kaso, hindi ta ka mo pagtagaan suporta. As a result, ginungkot pagiging patayon pagit sang Korte Suprema that he will be convicted because he used gingamit siya ining as a weapon agod nga kontrolahon ang desisyon sa isining nga asawa. So maya tong kabiyanan ang aton gin-discuss about sa RA 9262 kon Anti-Violence Against Women and Their Children Act nga kaimportante gili sa mga elements nga dapat i-prove before nga isa ka babae ang maka-file sang economic abuse o konway sa gintagaan sang support, financial support sa isining asawa o konbana mga kabiyanan. So till the next episode, sining aton palatuntunan. Have a good day and God bless you all.
1: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
2: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, and 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tway FM, and Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: In Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, Up 987 DYFR-FM, Life Changing.
2: In Cagayan de Oro City, 103.3, The New J, DXJL-FM, Your Positive Choice. Zamboanga City, 1116 DXAS-AM, Your Community Radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI-AM, Your Friendly Voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, The Good News Radio. And also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines. Until all have heard.
3: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real as in real na real here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Fourth on time, diri sa DYBS Abyan. Maayong aga, kag-welcome gids sa Real Time with Leia sa Siningadlaw sang Lunes. 18th day for the month of May this year 2026. Kamusta ikaw Abyan sa Siningadlaw? Salamat gid nga naka-recharge kita no last weekend. I hope nga nag-enjoy ikaw. You had a meaningful and joyful gid no, blessed gid nga weekend of food sa imo family. Kag of course sa pag-serve man sa Ginoo pagi sa inyo sa imo dira tagsa-tagsa ka mga iglesia no. Salamat gid for today. Kag excited gid ko nga makaupod ikaw Abyan this time, and we are broadcasting live diri sa aton nga studio at ground floor Smile Building Verbena San Sebastian Streets Bacolod City. Kag kamusta ikaw dira Abyan sa imo trabaho? Kag ginatamyo ko lang dira si Tita Virgie Salgado. Maying aga gid sa imo Tita Virgie. Kag subong man si Nay Mercedes Nanit dira sa Gimaras, maayong aga. Kag subong man si Nay Ninita Guadalquiver, maayong adlaw gid sa inyo mga taga Murcia nga mga Abyan naton ginatamyaw gid naton. Maayong adlaw sa inyo mga taga Panay sa Western Visayas. Maayong adlaw dira sa may Iloilo, sa Capiz, sa Antique, Aklan. Salamat gid. Kag subong man sa bilog nga Negros Island Region, Negros Occidental, Negros Oriental, kag sa Sikihor, maayong adlaw, maayong buntag. Kag ginaagda ko ikaw subong Abyan nga magpupo diri sa aton nga program. Isa na naman ka tion nga maka-share no sa mga mapuslanon nga mga information. And this is your friend Leia. Gina-welcome gid nato nang imo mga greetings today. You can message us sa 0998-842-2130. Again, 0998-842-2130. Happy birthday sa kay Tita Toto Gilaran. Subong man kay Abyan Cheryl Tuvida. Ginatamyo man natin sang happy birthday si Tita Eva Teves, si Sir Joey Laureano, si Toto Miggy Torrechilla, kag si Toto Lemuel Lagundino. Kag sa tanan nga naga-celebrate subong, may you enjoy your celebration. Kag ginapasalamatan ko man si Mamaya Chu. Good morning sa imo Mamaya Chu, si Tita Florita Ong, Ma'am Joyce Dormal. Good morning Sir Jigs Lenore, si Sir Ransom Garcia, si Ma'am Aileen Baulo, Tita Corazon Estelioso. Salamat man sa kay Tita Ninfa De La Torre. Kag padayon kita sa pag-pray Abyano sa aton nga pungsod sa gihapon, kag sa mga krisis nga ginaatubang manaton Abyan, padayon lang no nga mangin mapisan sa trabaho, padayon lang sa pagsalig sa aton Ginoo nga may paglaom gid ini tanan nga ginaagyan naton subong. So what's up for today Abyan? We will discuss today gid May 8 ang International Museum Day. Amo na sa aton nga topic sa sining nga aga. Nakakadto ka na bala Abyan, nakalagaw ka na sa museum? So i-discuss na naton sa sining nga aga sa aton nga program. Kag ginaagda ko ikaw liwat no nga mag padalas diri sang imo mga mensahe. Ginatamyo ko lang dira, salamat gin sa pag pamati kay Tita Perla, Tito Nestor, kay IB, maing aga gin sa inyo, Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, kay Day Joanne Montalvo, good morning. Kag ginapasalamatan ko man si Ma'am Aileen, Pastor Edward Maglikyan. Also, si Miss Janice Tita Norming Remutin, Coach Family, dira sa may Malingin, Bago City. Si Pastor Gerald Janjutay, ginatamyaw man naton, maying aga. Pastor Ma'am Joyce Molina, salamat gid. Also, si Nang Alice Melendez, Ma'am Sherry Jupita. Salamat man sa kay Pastor Pert Alparaque, dira sa Pavia, Iloilo, kag sa kay Ma'am Amalia. Subong man si Ma'am Vic Regalado dira sa San Joaquin. Subong man si Pastor Gideon Kahilig and family. Madamo Gideon, salamat. Kag kung napakamayo ikaw sa mga programa naton diri sa DYVS Abyan, you can send your feedback o kung mga imo dira nga mga messages. Again, bukas ang aton linya sa 0998-842-2130. Dira sa imamailan si Nang Lucila, Sir Joel Gayanilo, good morning. Also, si Nang Judy Bayoneta. Salamat man kay Pastor Alan Castigador, Pastor Robert, Ma'am Melissa Sumugat, kay Cristel Carlota, kay Kay Sumugat. Ginatamya ko man si Engineer Ray Ramos. Kag si Ma'am May Ramos, maing aga sa mga friends aton dira sa Carlos Hilado Memorial State University, Talisay. Especially si Ma'am Vic Violanda, si Ma'am Nieves Barato. Maing aga gid sa inyong atanan. Also, aton man nga ginapasalamatan si Ma'am Michelle, Sir Early Derla, Baby Eunice, subong man si Tito Mike, Tita Emmy Fulhensyo. Madamo gid nga salamat sa kay Ma'am or kay Sir Zelly Zerna. Ma'am Rose Zerna, good morning. Also kay or sa Team Carmona dira sa Punta Taytay, maayong aga gid sa inyo nga tanan. Last day sang voter registration subong abyan May 18. So kadto na kamo hasta lang alas 5 no sa pinakalapit nga COMELEC office sa inyo nga lugar kag magpa-register. Hello kay Tita Agnes Kandaganan. Maayong adlaw gid sa inyo. God bless. Enjoy man dira Tita Agnes no. Mga friends naton sa Cavite. Also, ginapasalamatan man naton, maayong aga ng tersa nung Jonathan Sironyo, Ma Marilyn Hellera, maayong aga. Also, ang mga taga Capiz, kamusta man kamo dira? Si Sir Ricky Olimpo sa May Pasig, salamat gid. Ginatamya ko man si ng Grace nung Jocel Olivares, salamat man kay Ma'am Ellen Pastorel Jan Magallanes. Ang aton nga pagpasalamat man sa kainang Bing nung Daryl Somper, mga abya naton sa La Carlota, good morning gil sa inyo sa kainang Rogelia Murillo dira sa Cubay, nang Leia nung Jeremy Inday Sam Kabugwason, maayong adlaw gid sa inyo. Abyano shadow gid ang kainit sang panahon subong, gina-remind kita sa gihapon nga maghalong mag payong gid magdala sa imo payong or magbalon gid sang imo nga tubig abyan and stay hydrated kon magwa ka sa imo nga balay kag sumong man soksok kita sa mga mabugnaw nga mga panapton amo na siya abyano ang aton nga mga reminder and of course stay healthy gid kita abyan sa sini nga mainit nga panahon and ginapasalamatan man naton maayong aga gid Tita Dimple Baldonado, kamusta ka na? Ma'am Nemia Bendan, good morning. Ginatamyaw ko man si Coach Liza Mayo ng Romely Nicolas ng Genulo maayong aga. Salamat gid sa inyong pagpamati diri sa DYBS sa tanan ng mga prayer warriors naton. Good morning gid sa inyo kag abyano nami sa sining reminder bala sa ato, no? Delayed does not mean denied. Slow does not mean forgotten. God is never in a panic, never behind schedule, and never confused about your life. What feels late to you may still be perfectly on time in His hands. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. Ecclesiastes 3:1. Abyan, trust His timing. God has never needed a reminder app. He is always on time. Many people are dying in installment. Every wondered why some people are no longer young, yet they are still immature and childish. Abyan, maturity is not measured by age alone. It is revealed by responsibility, consistency, and the willingness to keep learning. Some people grow older, others grow wiser. Aim for both. So, salamat gid sa sininga reminder ni Francis Kong. So, abyan, updan mo ko diri hasta alas 11 sa aton nga program. Mamati kita this time sang mga pahanumdum.
1: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ikay gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplug. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawi lahat ang inyong mga ngiti.
2: Ang kuryenteng matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang Power Tipid Reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
3: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke ay isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw o kung may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagkabayan ang mga bata o kung hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapahanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.

0: Real Talk. Real Talk.
1: Ten 20 at on time, diri sa DYBSR listening sa Real Time with Leia. Kamusta ikaw dira abya no sa imong pagtrabaho or ayhan ang iban nagapamahaw pa niyaga, enjoy lang dira na or ayhan nagapangapi or ang iba naman nagaluto no. Salamat gid sa imong pag-upod abyan kag istoryahan naton sa sininga agang International Museum Day. Kag may ara kita sang guest from the National Museum of the Philippines Iloilo, ang supervising administrative officer sang National Museum of the Philippines Iloilo, si Ma'am Maricen De Los Santos. Ma'am Maricen, good morning, kag welcome gid sa Real Time.
2: Miss Leia, magandang umaga po. Thank you so much for the invitation. Very timely kasi International Museums Day.
1: Yes, happy International Museums Museum Day, Ma'am Maricen. Before kita mag-proceed, ma'am, sa interview, basi may ara kasang gusto i-tamiyawon anay or i-greet or shout out.
2: Shout out lang po sa mga staff ng National Museum Iloilo and San Jose de Buenavista Antique, and sa mga nakikinig at nanonood sa iyong programa.
1: Wow, salamat po Ma'am Maricen sa inyong time, and I know I believe po na busy po kayo ngayon for the celebration. Mm-hmm. Pero maraming salamat po sa pagpaunlak ninyo sa interview na ito. Ma'am Maricen, gusto po naming malaman gaano po kaimportante yung ating mga museum sa pag-preserve ng history and cultural heritage po, lalo na po dito sa Western Visayas.
2: Yung museums po ay very important in preserving the history and culture of Filipinos, or particularly po yung sa Western Visayas. So in at least three aspects po siguro. Una, we document or record the natural and cultural heritage of the country. So kasama po yun sa mandate ng National Museum na kailangan meron kaming contribution dun sa knowledge production. Mm-hmm. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Pangalawa naman po, in terms of raising public awareness of our natural and cultural heritage. And when we raise public awareness, kung aware po yung mga tao kung ano yung ating heritage, we inspire in them yung appreciation kung ano yung mga kultura natin, kung ano yung tradisyon natin. And siguro isa pa po is yung we invite them or we facilitate social cohesion by making our space a safe space for the community, and by making the community participate in interactive ways. Yung parang nag-i-inspire tayo ng social cohesion. Mm-hmm. Kasi sa loob ng museum, pinopromote natin kung ano yung common sa isang komunidad. Uh-oh. Parang ganun po.
1: Uh-oh. Thank you, Ma'am Maricen. Oh. At ano po, may pwede po ba kayong mag-share ng mga stories and traditions, lalo na po from Panay and dito sa Negros, na pinapakita dyan po sa or dito sa mga museum natin sa Western Visayas?
2: So for sa National Museum of the Philippines Iloilo po, yung feature ng mga exhibitions ay hindi lamang siya for Iloilo. Uh-huh. Kung hindi po, ito ay para sa Negros, Panay, Guimaras Island. So basically buong region. Uh-huh. Mag-uumpisa yung kwento dun sa Gallery 1. Ito po yung Geology and Paleontology Gallery. Uh-huh. Kung saan makikita at malalaman ng visitor kung paano nabuo yung Western Visayas Islands. Uh-huh. Paano ba nabuo yung Negros? Paano ba bakit merong chain of volcanoes sa Negros Islands, paano nabuo yung Panay Island, and ano yung pinakamatandang rock sa Panay na dati e part pala ng mainland Asia. And then we will learn also from Gallery 1 na meron palang mga elepante at stegodont na naglalakad-lakad dito sa isla ng Panay nung sinaunang panahon. Then next naman pong gallery, pagkatapos ng geology and paleontology naman, yung natural history gallery. So in the natural history gallery, the visitors will discover bakit merong mga plants and animals and forests or ecosystems na unique sa Western Visayas. For example, bakit meron tayong Visayan leopard cat, bakit meron yung tawag dito? Rafflesia, no? Bakit dito lang tumutubo sa atin? Mm-hmm. And when they discover the uniqueness of the flora and fauna of the region, they will also be inspired to take care of the habitats. Bakit kailangan nating proteksyonan yung mga forests? Bakit natin kailangan i-preserve yung mangroves? Bakit importante na balanced yung ecosystem? Mga ganyan pong bagay. Bakit yung ginagawa natin sa lowland or sa syudad natin ay merong epekto doon sa mga marine habitats or sa mga marine animals and paano siya bumabalik sa tao. Then when they proceed to the next gallery, ito naman po yung archaeology gallery, they will find out how the early inhabitants of Western Visayas adapted to their environment. Meron tayong mga naka-exhibit na stone tools, may mga earthenware or yung mga potteries, then meron din mga tradewares. Ito po yung mga artifacts na nahukay mula sa iba't ibang archaeological sites sa Negros and Panay and Guimaras. And then of course, naka-exhibit din po doon yung Oton Gold Death Mask. So, from Gallery 3, they will learn the stories kung paano namuhay yung mga sinaunang tao dito sa ating mga isla. And ma-appreciate nila na ay ganito pala nung unang panahon, and then baka meron din na mga nabilin pa na mga tradisyon na marirelate nila dun sa past. And then when we proceed to the next gallery, that's a textile gallery, the visitors will find out kung paano naging textile capital ng Pilipinas yung Iloilo and kung paano nag-produce yung Western Visayas, of course kasama na yung Negros, ng handwoven textiles na in-export sa ibang bansa at sa mga karatig probinsya. And then from that gallery also, malalaman nila na hanggang ngayon pala ay meron pa rin mga communities sa Western Visayas na nagpo-produce ng mga handwoven textiles. For example, sa Bago City, yung silk production, dyan po yun sa Negros, and then sa Akla naman yung pinya fiber production, and then sa Iloilo meron tayong mga cotton plantations, and then yung hablon, of course it's common among weaving communities in all Western Visayan Islands. And then lastly po yung sa Fine Arts Gallery naman, they will discover the sole or only national artist for visual arts na galing sa Western Visayas. Sa ngayon, no, si J. Elizalde Navarro. So makikita nila dito kung ano-ano yung mga artworks ng isang national artist. And hopefully, ma-inspire sila na baka kung mga artist sila, no, magpo-sige sila dun sa craft nila and mag-dream din na someday they will become a national artist.
1: Wow.
2: Yun po.
1: Napaka mayaman, no? Yaman po pala, no, ng ating history and culture dito sa Western Visayas at Mamarsine. Maricen. Mamarisen, ang you keep mentioning po ng mga yan, no, ng content, no, ng ating museum. Pwede niyo po ma-share sa amin kung particularly where we can visit or view such displays or mga content po ng museum natin, dyan po ba yan sa Iloilo or saan po dito sa Western Visayas? Yung address
2: po. So, ang Ayan po. Ang National Museum of the Philippines Iloilo po ay located sa former prison of Iloilo. So ang building itself is an important cultural property. Ito po ay nasa Provincial Capital Complex. Madali pong makita yung museum kasi sa harap po nito ay parang park. So, dating prisuhan, the museum was a former prison. Ginamit po siyang kulungan hanggang 2006. And then, inabandon po yung building and nirestore po ito for adaptive reuse as museum noong 2015 hanggang 2018. And nag-open po yung National Museum noong 2018. So, medyo bata pa po kami. As one of the regional museums ng NMP Network of Museums. Yun naman pong National Museum, Miss Leah, i-share ko na rin kasi marami na ngayon yung mga travelers for sure. We are a network of museum po. So, meron tayong tatlong flagship museum sa Manila. Ito po yung National Museums of Fine Arts, National Museum of Natural History, and the National Museum of Anthropology. Meron din pong siguro mga 17 regional museums located po sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Literally mula po Batanes hanggang Hulumay National Museum.
1: Wow.
2: And yun.
1: Salamat Ma'am Marise, no? Meron pala tayong ganitong mga museum sa buong Pilipinas. And I believe, no, na napaka-importante po ng role ninyo, no, ang mga staff ng National Museum. Speaking po, na mention niyo po kanina yung isang artist diyan sa Iloilo na na-feature yung mga artwork niya. For inspiration na rin po ng mga younger generation ngayon. Ma'am, yung tanong po natin ay paano po makakatulong yung museums natin sa mga younger generation na ma-appreciate po nila yung culture ng mga Ilonggo, ng Karay-a, ng Kapisnon, Aklanon, and even Gimarasnon, no? And dito sa Negros, even Negrosanon communities.
2: Medyo challenging po ngayon yan, no, yung paano natin ipapa-appreciate sa younger generations yung culture. Kasi syempre, iba na yung priorities and with the technologies available. So, very diverse yung interest ng mga youth. But we believe that appreciation starts with awareness. So, when we make our youth aware of our culture and of our heritage, then nagawa na natin yung first step para ma-appreciate nila yung kultura nila. And of course, through education, kasi sa classroom, Ma'am Leah, diba, tinuturo sa kanila kung ano yung mga tradisyon at kultura ng Pilipino. Si museum naman po, nire-reinforce natin yung ganitong lesson through interactive learning experiences. So, kung dinadala sila ng schools sa mga museums, makikita ng mga kabataan kung ano yung dinidiscuss nila sa loob ng classroom. For example, merong discussion about patadyong, halimbawa patadyong. No? So, yung mga bata, syempre hindi naman na tayo ngayon nagsusuot ng patadyong. Yung mga lola at lola natin nagsusuot ng patadyong. So, pagpunta nila dito sa museum, makikita nila na, ay, ito pala yung patadyong, ganito pala yung design ng patadyong. And then, of course, pwede na lang matry isuot yung patadyong para ma-experience din nila na, ah, ganito pala yun, mga ganyan. So, parang ganun po. So, when they become aware of their culture and heritage, then may inspire natin sila na i-own yung ganitong yung mga iba't ibang expressions ng ating kultura, and then we can encourage them na kailangan yung kultura isinasabuhay. So halimbawa kung meron tayong mga Holy Week traditions or meron tayong mga traditions na ino-observe pag fiesta, mga ganyan. So magpapatuloy siya kung isa sa buhay nila or isa sa buhay natin. Parang ganun po. And we inspire them na maging proud. For example, kung taga Negros ako and then malalaman ko, yung palang Bago City is isa sa mga producers, isa sa mga iilan na largest producers ng silk fiber. So it makes me proud na it's from my place, parang ganyan.
1: Wow, oo. Ma'am Maricen, yung National Museum Iloilo, yung coverage ba ni, of course yung coverage niya Western Visayas yung cover niya, pero may iba pa po bang kayong museum or site sa ibang Panay or Western Visayas na location aside from the old prison dyan sa Iloilo City? May NMP pa po ba or may National Museum pa po ba sa Western Visayas aside sa Iloilo City?
2: Sa ngayon po, meron po tayong National Museum sa San Jose de Buenavista sa Antique.
1: Okay.
2: Then, at the moment, meron po tayong tinatayong museum sa Aklan, sa Calibo. And then, meron din po sa Negros Occidental. Ito po yung sa Talisay City. So, yun po. Pero wala pa pong set na date kung kailan po bubuksan.
1: Wow.
2: Yung dalawa.
1: That's good good news po, Ma'am Maricen, no? At least no, may mga malapit tayong mapupuntahan na mga museum, na mga national museum, and ma-appreciate lalo ng ating mga younger generation. Aside from stories or mga yung mga na-display sa mga galleries, ano pa po yung mga local historical artifacts po or collection kaya are considered the pride, no, ng museum, lalo na po dyan sa Iloilo?
2: So, meron po kaming long-term exhibitions pa, maliban po dun sa limang nabanggit ko ng mga permanent exhibitions. Meron pong memorabilia exhibition featuring the memorabilia collection of Vice President Fernando Jofelenia Lopez. So, si Vice President Lopez ay three-term Vice President. And I think may roots din siya sa Negros, no? And meron din po kami isang long-term exhibition. Ito po'y upcycled artworks by Ilonggo visual artist Christom Dodoy Setobal. Ang fini-feature naman po nito yung mga Spanish churches na natitira dito sa Iloilo.
1: Wow. And how about naman po yung contribution ng museum natin sa pag-promote po ng tourism sa Western Visayas?
2: Paano? In terms of tourism, in terms of tourism naman po, napaka part po yung museum ng tourism circuits ng city and province of Iloilo.
1: Uh-huh.
2: And yun din po yung isang contribution ng National Museum sa economy, no, yung museum bilang isang tourist destination. So open po kasi yung museum sa 7 days in a week, parang buong linggo kaming bukas, and then nagsasarado lang kami tuwing may mga religious holidays. So meaning to say, very accessible sa mga turista, and hindi lang mga foreign tourists, lalo na po yung mga domestic tourists. So they can come in anytime from 9 a.m. to 5 p.m. And most importantly, libre lang po yung entrance sa lahat ng National Museum. So,
1: even during regular days,
2: tourists
1: po
2: na pumunta dito. Yes, ma'am. Libre po lahat ng National Museums. So, parang part po yun, Miss Leia, nung trust ng NMP na dapat accessible po sa lahat.
1: Oo nga. Wow, good news po yan, Ma'am Maricen. Maraming salamat po, no. At open po kayo 9 a.m. to 5 p.m.
2: Yes, ma'am.
1: Weekends po. How about weekends? Open din po kayo?
2: Yes, Ma'am Leia. Bukas din po.
1: Wow.
2: Mm-mm. Walang pahinga.
1: pero malaking tulong yan, Ma'am Maricen, no? At saka congratulations rin po sa mga ginagawa nyo, no? And ano naman po yung mga activities ngayon na ninyo in celebration po sa, ng International Museum Day? Yes, no, for today, meron po kayong mga activities or this month?
2: This month po kasi is National Heritage Month, mm-hmm. so marami talagang activities na nakalinya. Mm-hmm. But for particularly for International Museum Day, mm-hmm. kinonvert po namin yung lobby ng museum into a playground mm-hmm. para yung mga visitors marirevisit nila yung mga childhood games, wow. especially yung mga nasa 30s and 40s. So pwede silang mag-jackstone, piko, sungka, mm-hmm. dama, puzzles, mga snakes and ladders na games. And then, meron din po kaming art corner, yung parang doodle corner. So, mm-hmm. mga mahilig mag-doodle or drawing-drawing. Mm-hmm. So, para siyang freedom board. So, yun. And then, ilo-launch po namin today, nilaunch namin today yung museum passport and empty mm-hmm. passport. So, para po ito sa mga travelers, yung mga mahilig maglagaw na mga Pinoy, no? Kasi very in na today yung traveling. So since we have almost 20 museums all over the country, kung pupunta po sila sa isang, if they have the passport and then pupunta sila mag-visit sa isang museum sa ibang regions, tatatakan po yung passport nila.
1: Wow.
2: And pag nakuha na nila yung number of points na required, they will get a souvenir item from NMP. So parang ganun po siya.
1: Mama Risen, can you share more? Paano po tayo makaka-avail ng museum passport?
2: So, meron pong guidelines, parang pre-screening. Uh-huh. Siyempre, i-follow niyo po yung page, nasa page yung mga guidelines. Una okay. is you have to like yung mga Facebook pages ng National Museums. Uh-huh. And then, meron pong set of questions, parang pre-screening questions na nakalagay dun sa link. Tapos, kailangang sagutan. Mm. And then, pag nasagutan na po yung pre-screening questions, pwede na po na yung maclaim yung passport dun sa respective museums kung saan nila gustong i-claim. And then, meron pang mga pa-games, parang challenge wow. na kailangan gawin. Pero masaya naman na kailangan gawin para makakuha siya ng extra points. So, parang ganun lang po. Kaya lang, Miss Leah, limited yung passports. So, I think nasa
1: may deadline
2: 200
1: po.
2: Plus copies lang.
1: Ah,
2: oo,
1: okay. Sana so, makahabol kami. Ilo na,
2: sana po. I think yung for Iloilo ay na-reach na niya yung quota.
1: Okay.
2: Mabilis na na-reach yung quota.
1: Oo nga, ayun, bilis.
2: Next time is Leia.
1: Sa, di ba na-mention nyo, mayroon dito sa Negros, pero mag-o-open pa lang sa Talisa yon sabi nyo.
2: Yes, ma'am. Hindi pa po kasi tapos yung restoration nung Anisito Lacson. House, yung Lacson House.
1: Okay.
2: So eventually it will be converted into a national museum din siya. Mm-hmm. Hopefully soon na po, soon.
1: O nga eh, para makahabol kami sa passport. ang galing na idea na yan, ma'am, Mama Risen.
2: Yes, ma'am.
1: Kung makompleto mo kaya yung lahat ng mapupuntahan lahat ng mga national museum, no, all over the Philippines. Parang ano na yun, no? Parang reward na yun.
2: Yes.
1: Pero ang galing na idea. And how about po yung mga LGUs natin and communities? Paano po sila makakatulong para to strengthen yung mga programa ng museum natin? Particularly sa dito sa region sa Western Visayas.
2: I think first is kung yung mga LGUs and communities, mga local governments, they can encourage their communities to visit the museum, especially yung National Museum, kasi libre lang nga po.
1: Mm-hmm.
2: So yung mismo kasi di ba minsan may mga senior citizens group.
1: Uh-huh.
2: May SK, may mga children youth group.
1: Uh-huh.
2: So sana dalhin po nila sa museum. Like, they can provide the transportation. Kasi ginagawa po namin yan dun sa iba namin mga partner, barangay and LGUs, no? Dinadala nila dito sa museum yung mga communities nila. Mga nanay, mga single parents, lola. Uh-huh. So, yun po, that's one way. Second is collaboration. Meron pong mga kasing mga projects yung NM, for example, yung mga documentation ng intangible and tangible cultural heritage. So, pwede pong mag-partner or mag-collab yung LGU at saka yung National Museum. Then, third is we have a traveling exhibition. So, that's our pambansang museo sa barangay or and pambansang museo sa paaralan. We recognize na kahit nga po libre kami, Miss Lea, hindi naman din kasi lahat makakapunta ng syudad to visit the museum. So we thought of bringing the museum experience and museum collection sa mga communities na malalayo
1: Tama
2: and
1: po.
2: meron talagang mga social and socio-economic factors that hinders them from accessing the museum. So pwede din pong maging isang point of partnership yon na nagagawa na rin naman namin ngayon. So we have partners in Guimaras, in Antique, in Iloilo. May nag-invite po sa amin sa Negros, pero hindi pa namin naiitawid kasi medyo malaking ano man tawag dito, medyo yung funds for logistics medyo mataas kasi sa iba sa next na island na siya. Karatig isla, parang ganyan.
1: Pero kayo po, na-base po kayo sa Iloilo or Manila po kayo?
2: Sa Iloilo po,
1: Curious lang po
2: ma'am.
1: ako. Curious lang po kami. Pero ano?
2: Based ma'am sa Iloilo, pero nabudlayan di ko maghiligay noon
1: Okay.
2: kay Tagalagid ko. Oo, so kay Chindiman ko, but I think I will lost some, baka magkamali ko bala sa mga meanings and words. Oo,
1: That's
2: yun
1: something
2: ma'am.
1: na ano ma'am, parang ano niya rin challenge sa inyo at saka assignment niyo na rin, no?
2: Yes, ma'am.
1: Pero ang galing po ng mga ginagawa niyo diyan sa National Museum. 2018 na mention niyo na nag-start yung museum diyan sa Iloilo. Tama po ba ulit, ma'am Maricen? 2018.
2: Yes, Miss Lee. Apo, April 2018.
1: So far po today, is International Museum Day. So far, kamusta po yung mga tao dyan? I mean, yung attendance, yung mga visits.
2: May mga grupo naman po na pumapasok at nagpe-play ng ano. It's a typical day in the museum.
1: Salamat po,
2: And may
1: ma'am.
2: mga group naman na confirm na pupunta sila today.
1: Oo nga, kasi libre naman, 'di ba?
2: Yan.
1: So, it's one thing na isang panawagan natin sa lahat, lalo na po dyan sa mga Ilonggo na mga kababayan natin, no? Mga taga-Iloilo, Kadto na Kamodera, Subong, no? Sa Iloilo City. To visit the National Museum. Later
2: Yes, ma'am.
1: magpanawagan ulit si Ma'am Maricen. Pero Ma'am Maricen, ito pa po yung tanong natin. Ano po yung mga common misconceptions ng mga tao about museum, especially sa mga kabataan?
2: Ang common misconception po kasi, Ms. Lee, is about museum is it's for the learned and for the rich. Parang ang ano is pag museum ay yung mga pang-educated lang yan, pang-manggaranan lang yan. May mga ganun pa rin na kaya yung iba nagdadalawang isip pumasok sa museum. Pero binabasag na natin yung ganung misconception na museum is for everyone. Ang nagmamay-ari ng National Museum is the Filipino people. So meaning to say, dapat i-access natin and we already make it accessible by opening the museum daily and for free. So yun yung unti-unti na ina-inculcate natin sa mga communities na no, museum is a place where we can learn, where we can enjoy and have fun with our families.
1: And for
2: We go
1: all,
2: to the
1: no?
2: mall, 'di ba? So, oo, it's for all. Pumunta tayo sa mall, why not go to museums, no?
1: Yes.
2: Para naman mag-bonding kayo ng family niyo. And also, ang museum din kasi, Miss Lea, it's a Western thing, no? Ang museum, kumbaga, hindi tayo sanay na museum kasi sa ibang bansa like mga European countries, talagang parang natural or normal na sa kanila na pag Sabado, Domingo, makato sila sa museum.
1: Oo.
2: For us, medyo, ano pa eh, medyo bago pa yung concept ng museum. But thankful din naman kasi yung mga schools or mga educational institutions ay dinadala yung mga students nila dito. So we are happy pag bus loads of students ay pumupunta dito.
1: Wow. So parang ano niyo na rin yan, no? Parang it's like rewarding or a reward para po sa inyo na marami pong pumupunta diyan.
2: Yes, ma'am. At gusto rin namin na parang kami din very active din yung mga promotion namin sa mga schools na punta kayo sa museum kasi it's for free. And then sa mga communities din para kasi hindi din naman lang ito para sa amin, para talaga ito sa komunidad. Yung mga turista naman po kasi they come and go. Ang main client talaga ng isang museum is yung community
1: local
2: itself. Parang ganyan.
1: How about po yung preservation po ng mga important stories? Kasi na-mention niyo kanina, merong ano pala tayo, no? May sa section ng geology,

0: Western Visayas. For example, meron na po kami mga documentation ng weaving traditions, and then meron na ding documentation ng mga intangible cultural heritage. Yung mga stores naman sa mga American peers, usually yung mga architecture, in terms of architecture, yung mga Spanish and American period architectures. And then eventually po, yung itong mga research na ito ay ginagamit bilang basis of exhibition, and then basis din siya of mga educational programs. And yung end goal is mapublish ito pong mga documentation na ito para mas magiging accessible po yun para sa lahat.
1: Tama po yun, Ma'am Marcine, no? And Maricen pala, no? How about po yung assignment?
0: Mayin na lang, ma'am.
1: Ano po?
0: Mayin.
1: Mayin, oo. Na ako confused ako. Pasensya na po ah. Mayin, no? Aside na mention nyo kanina na challenge, na mga challenge, ano pa po yung, in terms po ng preservation and funding, ano pa yung mga challenge natin dito?
0: Sa funding po kasi, parang I think it's common naman na ang priority, ang first priority po kasi ng government is yung mga social services. So, yung heritage sector, medyo konti lang yung mga budget na napupunta sa heritage sector. So, isa yun. Syempre, merong limitations kapag mababa yung funding mo. But, of course, it's not an excuse for us naman not to deliver what is expected from us. So, yun po, siguro. And I think sa mga policymakers din kasi mas una yung mga infrastructures, ganyan. Ito kasi sa atin, ang culture kasi, Ma'am Lay, di ba, it's soft power. Di ba kung i-analyze natin, for example, yung K-pop, talagang pinupondahan yun ng Korean government. And malaki din talaga yung balik sa kanila in terms of economic returns. Pero sa atin kasi, parang hindi pa rin masyadong ganyan. Like, for example, in terms of textiles, syempre yung handwoven textiles, pinopromote natin yun, but challenge for rin for ordinary Filipinos to afford yung mga handwoven textiles kasi mas mura yung mga, tawag dito, yung mga mass-produced na textiles, parang ganyan. So may mga ganun pa din po na mga challenges. Sa museums naman po, may mga community museums kasi Miss Lea, no? For example, yung Negros Museum, it's run by foundation, yung Museo Iloilo run by foundation. And ang malaking challenge naman po sa mga community museums is funding din, no? Kung wala mga donations, how are they going to sustain the operations? Kung walang mga technical experts na staff, I mean, paano ka makaka-hire ng technical experts na mga staff kung maliit, I mean, yung pondo mo, it's not even enough to support or to fund your day-to-day operations. Yung mga ganyan. So, challenge naman yun in terms of collections, maintenance. Kasi, pag sinabi natin collection, kasi yung museum, hindi lang siya basta may exhibit eh. Dapat, yung mga collections na naka-display, ma-maintain siya and mapipigilan natin yung deterioration nito ng mabilis. So that these collections would be available for the future generations of Filipinos. So kailangan natin ng mga conservator, kailangan natin ng yung talagang mga technical experts. Eh, challenge yun for a small museum na walang pondo, parang ganyan. It's already a challenge for us sa National Museum na we get funding. So much more for them, parang ganyan. So that's why we encourage na yung support ng community and ng LGU dun sa mga community museums natin, like kailangan din talaga to augment their yung mga expenses para ganun siya.
1: Thank you for sharing that mga reality, Ma'am Mayen, no, sa amin na mga challenge, no, ng ating mga museum. So na-mention niyo po kanina yung schools, even may ano pa nga kayo eh, no? May parang mobile na museum for the barangay and schools. So paano naman po sa na-encourage yung mga students sa school

0: to become more interested sa pagbisita po ng mga museum and learning local history?
1: Ang ginagawa po namin, Miss Leah, meron po kami yung mga tinatawag na public programs. So ito po yung mga activity-based or museum-based programs. For example, meron kaming, nung dinagyang, marami kaming mga activities dito sa museums na parang attractive sa mga bata, sa mga learners. So we invite their schools to visit. Noong Arts Month naman, meron din pong mga arts-related programs. And then we conduct mga lectures, workshops, mga weaving demonstration. Then we invite artists na mag-talk. And then we invite students, yung mga persons from the academe na merong mga interesting studies, for example, about mga rites and rituals, yung mga, ano man tawag dito, mga paniniwala na makikita na unique sa Western Visayas. We invite speakers and then we invite students para maging interactive yung kanilang learning experience. Parang ano lang po siya, ginagawa naming alternative classroom learning experience yung mga programs namin, na hindi kasing stricto sa loob ng classroom yung modality ng pagtuturo, parang ganun po.
0: Napakabilis po ng time natin, Ma'am Maye, no? Pero excited po kami to know yung mga, can you share po ng mga activities niyo today at saka invitation niyo na rin po and then yung message niyo po, no, sa ating mga kababayan to support na mga programs ninyo and at the same time to share ng mga stories at saka ng yaman natin, no? Ano po yung message ninyo at saka invitation na rin po?
1: First po, Ms. Leah, is I'd like to invite everyone to visit museums in your community. Visit the network of national museums all over the Philippines. It's for free and it's available. It's open daily. So, very accessible po. And then, kung meron pong mga activities yung National Museums, hopefully ay makaparticipate po kayo kasi libre rin naman po yung mga activities na ginagawa ng National Museum. Everything is for free. Secondly, let's support our community museums, yung mga art galleries. Let's patronize our art galleries, mga museums run by foundations. And thirdly, let us be proud of our culture and traditions. It's our identity. Lagi kasi tayo, Ma'am, may mindset tayo na parang kino-compare natin yung kultura natin sa ibang bansa. Sana ganito kasi may ganito sa ganyan, may like the New Zealand of ganito, mga ganyan. But when we learn about the richness of our natural and cultural heritage, magiging proud po talaga tayo na Pilipino tayo. And also, isa na rin is, kahit unique po yung mga regional cultures, no, may mga uniqueness yung pagiging Ilonggo or yung pagiging Akyano, ganyan. Huwag natin kakalimutan na tayo ay isang Pilipino, no, na kahit may something unique sa atin, hanapin natin kung ano ba yung saan ba tayo pwedeng magtagpo-tagpo? What is similar among us? Oo. Kasi importante naman po yun para sa nation building. Para yung identity natin, hindi lang tayo, ako si Main, taga-barangay Daragan. Parang hanggang doon lang yung identity ko eh. Or nandun pa sa, dun pa sa clan or sa family. Para at least we find something common among us na will make us proud to be Filipino. So itong mga unique regional cultures, ito po yung what form part of our Filipino identities. So we share one archipelago. This is very important. yung natural heritage natin, kailangan nating protektahan. And then yung similarities natin sa mga paniniwala, it is shaped by our environment. So meron at meron palaging aspeto ng kultura na makaka-inspire sa isang tao para mahalin yung kultura na ito bilang isang Pilipino.
0: Wow. Napakagandang encouragement yan, Ma'am Mayeno, sa ating mga kababayan. And we are inspired po talaga today, no, for sharing your advocacy, your programs, and yung yaman nating ng ating lahi, no, lalo na po dito sa Western Visayas. Maraming salamat po at congratulations sa inyong ginagawa, Ma'am Mayen, at saka sa team ninyo, no. Maraming salamat po. I hope to have you again dito sa ating program for another topic, no, and looking forward po na magiging fruitful po yung mga programs ninyo sa National Museum, lalo na po sa Iloilo. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit, Ma'am Mayen.
1: Thank you, Miss Leia. Sa ulitin po, and hope to see you soon in Negros.
0: Maraming salamat. Looking forward to that, Ma'am Mayen. God bless po.
1: You too, Ma'am. Thank you.
0: You're welcome, no? Kag before kita magtakop abyan, mapasalamat kita kay Ma'am Aileen Baulo, kay Sir Alberto Loreno, kay Nang Regeline Ariola, kay Ma'am Flor Delisa Lumanog, Tita Ninfa Tahala, subong man si Vladimir De Leon, Ma'am Evangeline Eres, Sarah Jane Villaflor, Ma'am Glenda Kadavid, Anjoy Canuto, Sir Pastor Edwin Gushauco, Ma'am Nemia Bendan, salamat gid kay Ma'am Dalia Velarde. Salamat sa inyo pag-upod, Ma'am Glenda Kadavid. Salamat gid, Ma'am Glenda. Tita Virgie Salgado. Of course, sa technical side, upod naton si Nang Julie. Kag si Joel, kag of course, aton nga talok site ang aton mga mapisan nga mga gwardya dira, no? Sinong Gas or sinong Francisco, kag sinong apelido, may gagidira sa inyo. God bless. Kag magkasunod na si Miss Jinky sa Kapanimalay mo. Happy International Museum Day sa imo dira abyan, kag visit ikaw sa pinakalapit ng museum sa inyong lugar. This is Leia. See you tomorrow. Have a blessed day. Bye!

0: ang binhi gamay lang sa una. Pero kon natipanon, nagapamunga sang pagpakamaayo. Welcome sa Binhi sang Pagpakamaayo upod kay Pastor Jolito Calambro.
1: Mayong aga sa tanan naton nga mga pinalangga nga mga abiyan. Sa aton mga manupalamati si Gyapon, kapasalamat kita sa Ginoo sining adlaw sang iya nga kaayo bisan pa sa mainiton nga panahon apang si Gyapon kita padayon nga naga katigayon sa aton tagsa ka mga buluhaton especially sining adlaw diri sa binhi sang Pagpakamaayo. Ngaton subong tun-an sining adlaw padayon kita sa pagtuon nanungod sang mga pagpangtanom-tanom. Kati tungkol sang mainit ka panahon, medyo apektado gamay ang aton nga mga pagpangtanom-tanom sa rason nga tingakon mga seedlings sa mga fruit trees, so standby lang anay kay preparing ako for month of June. Kaluyan, kati sa uma, sa ako na andan, kung hindi sa mag-ulan, Abril o kung Mayo, Hunyo, sigurado gid nga mag-ulan. Kaya mga akon, amon ang ginahulat na akon, agon nga matanom na nakon ang mga collection na akon, mga fruit trees, dito sa akon nga uma. Sining adlaw, ato natunan ang mga benepisyo sa collection sa mga fruit trees or ang benepisyo, ang mga kadaugan, ang mga kaayuhan, nga maangkon naton kag mahatag kun kita may mga tanom nga mga prutas. Patuod gid man no siling sa mga katigulangan na hindi kita malipat nga basta gani may duta lang kag may matamnan ka kag may mabuhi ka magpangtanom-tanom ka kay paglipas ang pila ka tuig imo gid maani ang bunga sang imo mga gin tanong. Mga akong nga anak kani sa Canlaon City, nakita niya nga akong nga ginahimo, kaga na-motivate siya nga magtanom-tanom. Tisubong may ginatanom siya nga mga seeds. Ka-excited siya nga makita niya nga nagatubo. Tiga pa salamat ako bilang isa katatay nga may isa ako ka-anak nga makasunod sang akong nga ginahimo. Kiti sa panimalay, hindi tanan may ara hilig sa pagpangtanom-tanom. Pero pasalamat kita kung may membro kita sa panimalay nga naga tanom o mahilig magtanom. Ang problema kung halos aba wala hilig magtanom, e, wala gid kita sing paaboton, wala gid kamusing harbison. Sining adlaw, ako ni padayon ang aton nga pagtuon. Gusto ko i-share sa inyo ang mga benepisyo siling ko kaina, mga kaayuhan nga mabato naton kung kita may mga ginpang tanom-tanom. The benefits of fruit tree. Tikanchindi makita sang yasini mga benepisyo para sa aton. Number one, gusto ko lang i-share ang akon nga gintunaan kaganahangpan nga ang pagpangtanom-tanom o kung pagtanom sang mga prutas, like halimbawa may ara ka mini farm, mas maayo kon lapad, may tunga sa ektarya, may sa ektarya ba to mga kalapad nga prutasan. Kita nag-travel kita dito sa Negros, may mga lugar kita nga makatuan, may lugar kita nga makita, ma-amaze kita kag ma-encourage kita kon may makita kita nga mga umang puro prutas. Di makaisip kita dahil nga magtanuman, pero kung isa kulang kita sa panahon or basi kung wala man kita sing talamnan nga duta or basi wala man kita sing hilig magpangtanom-tanom. So isa sa mga nakita na kung nga benepisyo sa pagtanom sa mga prutas amo ang ginatawag nga economic opportunities. Ano ba silingon sini? Ini ba lang ikaw mismo ang nag-aman, nag-prepare sang imo source of income. So, kumbaga pa, may term kami nga ginagamit nga pamugon sa uma, nagdako kami sa pamugon. But sila ngon, wala ka tanom, makadto ka sa mga farms ang iban na may tanom, kang mag-harvest ka, kag ang imong harvest, hatagan ka partida. So, ang tinaga namon sa uma, pamugon. Di kung magpamugon ka, ti ang imo harvest, hindi imo tanan. Iti may tag-iya, hatagan ka lang sa pila ka bahin or pila ka portion bilang suhol nimo. Pero subong gani, may mga mangunguma na yan nga ang suhol, kwarta. No? Halimbawa, nag-harvest ka abisang humay o sang mais, ang isuhol, kwarta. Pero ang benepisyo kung ikaw mismo may tanom, especially sa atong natunan ng mga prutas, like lansunis, rambutan, or paho, or avocado, o anuman ng mga klase sa mga prutas, ikaw mismo ang mag-produce kag ang harvest nimo imo gidya. Sa natawag nga fruit bearing trees provide income through the sale of produce. Tibo silingon, tisolo ni mo ang harvest. Amo na isa sa nga kung gina-prepare subong. I am preparing sa mga seedlings sa avocado, seedling sa santol, seedling sa langka, and of course, may apple guava. Anong toyo ko nga magtanom sing malapad nga mga prutas agod nga ti ako nga daan, ginaisip ko nga daan mo. No, may gina forecast ko nga daan. May gina pananaw na ko nga after 4 years amuni ang harvison na kon. Amuni kadamo ang harvison ko. Although hindi na ako sigurado ang tutak exact nga kadamuon, but may ara ako pala nanawon nga ma-harvest ako sang amosini nga klase sa mga prutas kag estimated nga income. But silingon ang pag-collect, pagtanom sang varieties of fruit trees, kung may kahigawinan ka mo, magkahatag na sa natawag nga economic opportunities. Kaya ang source of income, ikaw mismo ang nag-prepare para sa imong future sa paglipas ang pila ka tinuig. Ti siling ko nagligad, ayan may mga mindset kita na ti pastor kadugay pa, 4 years from now pa. Pero again, ang aton nga ginatunaan diri nga nag-practice kita sa natawag nga paghulat sang insakto nga panahon, kag ang manami sa fruit trees, unlike compared sa mga vegetables sa kanaon, nga halos kalabanan ang ilayang nga edad is isa kabulan, isa katunga, tatlo kabulan, pinakalawig apat kabulan, repolyo, kakarots. Pero pag harvest mo, so wala na. Tanom naman kaliwat. Unlike sa mga fruit trees, nga kung mag-start na sa fruit bearing, continuous imo harvest. Although nga ti per year, pero ti plus nga siling ko last time, mga akong nga advice, mangita kita sa mga variety and qualities of fruit trees nga in demand sa market. Ang akong sumong ginahimo, nagakulik ako sa mga rare, no? Ini malang mga duwala na masyado makita sa market, ini mga talagsa mo nalang makita. So sa rason nga nag-click ang akong nga apple guava, kay hindi mo na masyado makita subong sa farm. Kung may aragin man, limited na kayo. So isa sa mga strategy nga ginahimo na kon, kung nagaplano ka nga mag-farm sa mga fruit trees, so I advise you, like what I am doing, nagakulik ako sa mga hindi na masyado common nga mga prutas. Mga prutas nga local, pero daw hindi na masyado kitaw sa market. Muna akong ginahimo. Plus, mayara ka kaigunan mag-collect sa mga bago nga variety sa mga fruit trees, much better. No? So, muna siya sa mga bintahan man. Ikadua, kung ikaw may mga tanom nga mga prutas, maghahatay na sinatawag nga food security, no? And health. Timatood man, no? Sanggag may pa kami, sanggag may pa kita, nakadomdom kita nga. Kung gutomon kita gani from school, dalagan kita dayon sa kabayasan. Kag magpamuksi, bisan hindi aton. Or either, mga prutas aton nga mga oma. So mas manami galing ibalik na ton ang aton practice sa una. Nga kung gutomon kita, mapuksi lang kita prutas. Ina, iyan kung may mga prutas ka. So naghahatay na sang food security and health. Hindi lamang may kaonon ka, may poksion ka. Sigurado pang iya nga pagka-priska. So, food security and health. Nga naman, they provide convenient access to nutritions. Food for families. So, nami ijagli kung damo kita tanong-tanong, mga abyan. At ako excited ko. Kaya tungod-tumang kadamo sa seedlings na kung subong naging prepare. Excited ako. 2 years from now, 3 years from now, 4 years from now, excited ako magpamuksi sang mga bunga kag ang malapit nga access sang mga prutas sa akon mismo nga uma. Kag akon mapasigurado ang quality, no, sa mga bunga matuod kay kung sa market kita magsalig all the time. Amo na gani last time mabakal ako tani avocado kay ti season of avocado karon. Pero na-notice na ko, hindi siya dalagko kag ang panit niya medyo ang term maluyat. Kaya nga man, ang kalabanan tungod bala sang natawag bala nga gusto sang tao nga dasig ang income, hindi pa mature ang avocado. Hindi pa mature. Kaya ako kainchindi ko sa maturity sa avocado, dapat ang color niya nasa brown or green, agaw-agaw ang brown ka green. Kag ang iyang panit, himsog siya. Himsog, hindi siya kuyapis. So sa rason, kita mo sa market, magbakal ka sa saging, abi mo yelo, gali kay kuyapis, kay hindi mature. So mas manami kung ikaw mismo may tanom, kay mahulat ni mo maturity sa pag-harvest sang imunga, mga prutas. Kagti one time nag-harvest ko sang akon nga saging, ginulat na akon ang maturity, tika nami, waiting subong sang iyang pagluto. Kay insyakto sa edad, insyakto nga gulang, kagmatamis ini ang iya sini nga loto. Amo na bintaha kung ikaw mismo may kaugalingon nga tanom nga mga prutas. Siling ko kayo na, they provide convenient access to nutritions. And, or nutritious food, I mean. And then for families, of course, ang kabataan mo, pamilya mo, bawhil, wala magpanguha. And then serving as a backyard grocery. Baka namin, no? So manami siguro kung mo kita siya na, no, we have backyard grocery. Nimbulang, hindi ka na magkato sa market. Malibot-libot ka lalasin mo nga, farm ka magpamuksi. Amo na akong gina-prepare subong ang ginatawag nga backyard grocery. That someday, mabot ang panahon, nga limitado na nga kung pagkato sa market, tungod kami kaugalingon ako nga grocery. Sa ako mismo nga, ugsaran o sa ako nga, nga uma. So muna mga benepisyo galing mga abyan sang mapisan kag pagpangtanom-tanom sang halos mga prutas nga available sa imo o kung pwede ninyo mag-collect. And lastly, of course, may ginatawag nga environmental protection. Tika chinti kita siya na. One time there sa Canlaon City o sa Canlaon City during Bagyong Tino, may nakita kong isa kabalay nga iya mga tupad nga balay nagkalatumba na landslide, na pati ang balay wala na landslide. Kaya nga man na notice ko may dako nga puno but ano to nga prutas sa iya nga balay nga naghold sa duta nga wala nag landslide or soil erosion. Di wala lang kita kabalo or kabalo man kita, hindi lang kita aware nga ang pagtanom-tanom na tong gali sa mga prutas sa aton nga palibot kag sa aton nga uma, nagadala ina sa natuwag nga soil and water conservation. So sa ginagmay nga bagay, no, sa ginagmay nga bagay makakontribute kita for our environment protection. Pero subong masubo kay hindi tanan aware sina, hindi tanan nga tao nagaisip na sina nga mga bagay o kabay pa. Balikan nato ni Watt ang aton nga manami nga practice kagawi nga aton titigan aton environment pinagi sa pagtanom-tanom. Tidamo ang benepisyo, may prutas ka na, may harbison ka na, may baligya pa ka, kag makabulig pa ka sa imo environment nga maprotect from preventing from the soil erosion. Kag of course, ga-improve siya sa aton nga palibot sa kabugnaw, no? Kay sa uma, magpauli ako sa uma sa Kabangkalan, manami ang huyop sa hangin, mabugnaw, hindi bila na-notice nyo. One time na-travel ko last Saturday from Kabangkalan to Canlaon City, bawag apangita ako sang puno sang kahoy nga makapasilong, kaya makabatsyag si mabugnaw nga hangin. So manami gali kon ang aton nga palibot, ang aton nga uksaran, o aton nga balay, o aton nga uma, o, labi na sa mga uma. May madamo kita nga tanom nga mga protas, kay may madamo gali siya nga mga benepisyo ina sa mga may mga uma. Pero kung wala ka uma, imo uksaran smintado, dito lang kita ma-focus sa pagpadamo sa mga seedlings, and then imo na lang ibaligya. Pero kung may uma ka, may dota ka, at imayugid nga makapangtanom-tanom kita, malapad nga ariya, madamo nga mga prutas, kaina makabenepisyo sa imo, sa imo panimalay, kag sa imo community, bisan pa sa aton nga environment. So again, ang aton nga reflection for today, Psalm chapter 1 verse 3, "But his delight is in the law of the Lord, and on his laws he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers." Amo na ang benepisyo sang isa ka tawo, kaangay sa sang isa ka kahoy nga natanom sa higa sa sapa, ang tawo nga nagahigugma sa pulong sa Dios, ang tawo nga nagakahilig sa pagpamati, sa pagpamalandong, sa pagtuon sa pulong sa Dios, hindi lang seasonal or optional, but halos sa kada adlaw, sa adlaw ka sa gabi, ngiya kalipay amo ang pagpamalandong, pagtuon, pagbasa sa pulong sa Dios, kag sa pag-aplikar sa adlaw-adlaw nga pagpangamuhi. So kita bilang mga tumuluo, mga Kristuhanon, kabay pa aton hatagan sing dako ng kabilihanan ang aton spiritual nourishment. Paano? Pagtuon, pagbasa, pamalandong, kag aton igakabuhi ang mga pulong sang Dios. Kay kaangay kita sa isa kakahoy nga natanom sa iga sa sapa, nga sa tunga sa mga anuman nga circumstances sa kabuhi, kakabudlayan, problema, kabugatan, crisis, apang pabilin kita nga malig-on, kanagalaom, kay upod na ton ang pulong sa Dios nga nagahata sa mga saad, kagkatumanan sa saad sang Dios para sa iyang mga katauhan. So again, this is your host, this is aton nga pagtuon sa binhi sa papakamayo. I am Pastor Julito Calabro from Canlaon City, Negros Oriental. Thank you. Good morning once again and God bless everyone.
2: Okay, summer brings sunshine, di ba? Vacations, dapakababatian, and family bonding. But it also brings, wow, grabe good, no? Sang syado kainit, kapaang, yabukun, kag mga insekto lang nga gululuwa, no? And unpleasant odors, not just sa aton nga lawas, ga sungaw, kusubong, but mismo sa aton nga sulod sang balay, no? And even extra household chores. Kay damo sa mga sinaton bla mga dry leaves, nagakalataktak, susundun man na pang limpyo, especially sa aton mga atop, no? And bisan pa ang mga aton tanong sa palibot, ba perte, gid kamalabo, o uhaw, gid, kinang naton gid bunyagan. Ti ako nga ni Iloy, amin ubraya, permi, tigtiyo, pamunyag, adlaw na bla kainit na, unta, tinakaroon naman na sa kahapon, no? Hindi ka ni aga pa, ba, doon kisang matindihan niya man nga, ay, tuod init, hindi na siya magwa, pero, kung ba, amin lang, tigtiyo, gumano ka ba, mong ginaguro sa mga senior naton, kaya tinaanad sa amanab lang ubra, no? So, topic naton for today about summer sparkle, housekeeping tips for a fresh and healthy home. So let's begin with the basic summer cleaning essentials. Kabalo kita that every or during summer, ato mga puluyan, ga sinaton ga pa make up sang o ga pa mulbos sang yabok, no? And sa dugid ka pa ang kunula, pakita yung aircon, electric fan, gabugusbos na pila kabiglog, bug, ang bugaya siya, dugi ka init. Better pa gani kung may ara ka dahil daan sa sagwa. Dira ka kay babatsagan mo pa yung ang mabugnaw na dapya sa hangin, pero pag susulod mo sa bali, mauluba ka lang po, pero tikid gapon ka init, no? So one important thing we should improve is airflow inside the house. Importante ang airflow, no? Ang aton nga mga Electrofan gahat agtuod sang hangin pero hindi na siya sapat nga aton hakloon kag mabatsagan ang freshness, di ba? So open your windows, kung may makortina pangbungkusa or kung blinds mo na pangbataka pababaw, no? Basta you open your windows and let the natural air nga magsulod sa aton kwarto o kung sa aton balay. Early in the morning, naminamigid ng isang alas 5, alas 4, alas 5, blah, blah, until 6 ka namin, isang bumnao ang gasulod mo, or during late afternoon. No, pag sundown, nagigid kisabi, alas 6, subong may init pagid. Pero okay-okay na kaysa ulagid, no, sang ginsiram gitanan. So, kung early morning or during late afternoon, it will allow fresh air to circulate sa aton nga sulod sang puluan or even in the office, no? So, proper ventilation helps reduce heat and unpleasant smells inside the house. Nagambal ko about sa offices. Budlay galing kasi sa mga opisina nato, may mga computer kita, may mga machines or gadget nga lapon sa yabok ang maguba. So, ginasirahan gid naton and we use our aircon para lang dira, no? Para makas-conserve naman ang office ang electric cost, no? Electrical cost. Kung wala man lang tao, kagwego lubra, off lang, no? Or you can use isa ka electric fan, pwede ka maka-share. And then, kung anad mo lang, pwede mo lang lamadim or off lang ang lights, kung nagagamit computer, mas mayo man. May ara abi, hindi kasaho, inga dulom, no? May ara man yung makasaho. So, adjust lang para makakonserve kita sa energy, no? And speaking of airflow, let's not forget ang aton mga electric fans. Sometimes, gawang dirta, ang kainit kaya po na ako. Grabe na niya, number 3 na niya ako nga adjustments sa electric fan. Init kaya po. Gali, ay isa sa rason, ang imong fan blades, pero di ang yabok, no, gastik dira ang mga dust. So, ang bugaya, hinay, tiyog, plus hindi pagitudo, you need to clean sinang iyang fan blades, no? Para nami ang tiyog sa inyong electric fan. So, here's another simple housekeeping reminder. So, you clean your electric fan at least once a week during summer. Once a week, ha? Hindi nga binulan, no? Or makita ano na nga balalagtik na ang mga dust. And another important task is washing household fabrics. Nima kortina, bed sheets, pillowcases, nag-absorb niya sa atong balahas na magtulog kita, pero ito pala malahas natin. Plus, ang yabok, ang odor, no? It, grabe gid, mag-absorb na dasig during hot weather. So, kinana natin labhan and pamalahon gid maayo, no? Regular nga paglaba and it will makes them feel cooler and fresher pag ay, pag ihabol muliwat, o ihapin muliwat sa miligdaan, or gamiton muliwat as punda, di ba? Summer also, the perfect time for decluttering. Pag declutter ganit, ikitapos na ang klase ng kabataan, may mga extra na daw pages sa mga notebook nila na wala na sulatan. Pwede mo na makuha ang na-use na staple mo for research na gamiton next year, no, may basa-basahon siya. And then, the rest nga, limpyo pa nga mga pages, i-recycle ang ining mga notebook. Or you can, sa gusto sang gamiton, you can donate that or can repurpose nga magustuhan niya liwat. So, those nga mga items nga hindi nabla natin ginagamit, no, kasi natin nadakuan na, tapos, hindi na gid pwede sa iya, no, though, naglap, kalin si Sally na pang elementary pa abi, pwede ta na i-organize mo asang sulodlan or cabinet nga daanay when the time nga kinanglanon nga ipanghatag or may kinanglan, pwede mo siya i-donate, no? You make siguro some storage boxes para hipid, hindi nagalalap. Takag, putang ano man label para hapos magpanghukay. Kikis ami makadun, marimi ari ka dari sa amunong kinanglanon ni Inday. Humi ara sa Girl Scout, naman ay, ala, dyan ni Pabla, may ara to bayo si nini mo. Yan na dakuan natin. Hindi na naman na magamit. Kasi pwede to natin. Naka-help ka na, di ba? So, a clean and uncluttered home creates a lighter and more relaxing atmosphere. Namun na siyang manamigid, no? So, stay fresh and healthy. Amun ang isa pagin natin ka-topic after this song.

0: Mainit ang panahon na ikag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryosong kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sa madamong tubig. Hindi maghulat ng mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light color. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tugtog alas 4 sang hapon. Hindi gid pagpabayan ang mga bata ukon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio BYVS.
1: Heto na po ang memo ni Mommy, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
2: Magandang buhay po sa lahat ng atin pong kasama. Suki nga po dito sa Memo ni Mommy. Tagal na nga po ng ating pagsasama at nagpapasalamat po ang inyong Mommy Becerrios sa inyo pong patuloy na pagsubaybay, lalo na nga po doon sa mga aking nakakadaupang palad. As I go around in the different places, ako may mga edad na yung mga bata na napalaki po ng ating mga memo at yung iba po ay may mga sarili ng pamilya. Talaga naman po, nako, it's a humbling experience to join all of you dito nga po sa ating journey ng paggabay sa ating pong mga bata na tunay naman lalong pahirap at pahirap ang ating pong hamon na kinakaharap. Ngayon ay tutuunan natin ng isang hamon na hindi po nagbabago sa challenge and lagi pa rin ito ang ating pong interest, and that is what we call obedience. Pero hindi po ba sa obedience, dapat nandun ang willing obedience. Hindi po yung susunod dahil takot lamang, hindi yung susunod at gagawin ang bagay na nais natin dahil merong kapalit na gustong-gusto niya na isang bagay o isang sitwasyon na kanyang maranasan. Today, we're going to concentrate or focus on what we call pre-teaching or mga shaping up bago talaga mangyari ang tinatawag na pagsunod. Ano yan? Ito po, very important. Let's earn the respect before we give the rules. Kasi pag hindi tayo respetado, pag sila ay alinlangan sa ating walk our talk, wala lang naman yan eh. Maingay lang. Hindi naman yan niya nagagawa. So before instructions, let's make sure that nire-respeto tayo. And respect is always earned. Hindi po ito po pwedeng iutos. At sabihin natin, yan, obligasyon nila na tayo ay respeto. So matutal, ang action ba natin ay worthy to be respected. Kaya din naman maganda po kung sasabihin natin beforehand ano ang consequences. Hindi po yung mga threats, hindi po yung mga rewards, kung hindi ano yung consequences, so that when they make the decision to obey, ito yung mangyayari. And when they also make the decision to, ayoko nga, hindi ako susunod, what would be the consequence? So maganda po, beforehand, ito po ay sinasabi natin in a calm tone without threat. Ayan. At ito po ang isang mahalaga. Very important. Dapat po, ito pong mga consequence na ito ay maliwanag at napag-usapan nating mabuti. Ganun din naman po, ito po. This one, we need to really be conscious of this. We talk about obedience based on our experience. Pwede po nating ikwento sa ating mga bata na sometimes we also don't like to obey our superiors, our boss. But because it is mandated, sobra nang mandated, no? Because any obedience to authority is equal to obedience to the supreme authority of our Lord. Ayan. So maganda po yun ang ating sasabihin para po alam ng ating mga anak that there's such a thing a supreme authority to whom we are all accountable. Mommy Becerrios, sa atin pong mga ilang paalala sa memo ni Mommy.
1: Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mommy. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.
0: Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
2: Okay, again, let's go back sa aton nga topic, staying fresh and healthy in relation ni sugyapon sa aton gid nga topic for today ha, sa aton nga episode for today about summer sparkle, housekeeping tips for a fresh and healthy home. So, let's move on to keeping our home healthy this summer because ang mga mosquitoes, other insects, no? Nag-multiply ni sila, nag-adamo ni sila faster during this season. Boga, tinguha man sila nga mag-occupy sa atong area. So, always check for standing water, not just during the tig-ululan, bila kay, kambag ka nga, damo, stagnant water, di kinanan, paula, takay madinggi, no? Even this summer, damo man na sa mga insekto, no? So, ara sa atong palibot, mga mosquitoes, nag-breed na sila. So, kung may mga nag-stock man ang water, may tubig gali, yung empty, inaasulod lang na containers para hindi nila maging breeding ground. Remember, a clean environment helps prevent diseases like dengue, agon ano pa, no? Kisa, mga mumhota, food crumbs, no? Mga bata, bila, ito kabalaga kaon sa galalapta, nag-rawit-rawit ang ipinang kanana, or ilakamot, nagkaon ice cream or cake or ano, ay ginalamhit na sa lamisa sa bangko, hindi matiparahan, tingala ka lang, damos ang subay, nagkatlakat sa palibot ng kapangkutot because of these food crumbs, mga food niya, nablang wala tayo nakitaan, nakitaan tayo sa table lang, po ang mga mumho, wala, gid, no? So, mga uncovered leftovers, ng mga kanoon natong pagkaon sa table, takluban, gid, kumibilin, or ibutang sa ref, or sa platera, kung anong ibutangan ni mo, no? Hindi, pag ipabay, isa lang isang, diga-diga may makamang nada nga tanga, may makamang nada nga tiki, mga manabla, kung wala mo ginatabunan. So, after eating, kapos ng gid sina, mag-anagin ng obra. You clean the table immediately and dispose sa garbage ang mga hindi na makaon or mga sinatumla, mga bukog, ano pa mga bilindira. Way better may sululan kaya nga separate sa imong mga leftovers or sa mga pagkaon, bala? Kaglain mo na yung mga putos ya yung sululan. Ni segregation ka man yun, no? Diba? So, here's an easy tip, no? Sprinkle a little baking soda sa mga trash bins naton, no? Kung gagamit kita baking soda sa pagtindo sa iba naton nga mga utensils, pwede man nga ang trash bins bubuan mo sa baking soda to help absorb odor para hindi siya doon ka-smelly. You can also pour warm water, no? Pero iniya sa sink, sa lababo mo, after mo ba nang limpyo ka ng hugas sa pinggan sa gabi, di ba matatihimus ka na, then mapalahuway na ka mo, bubuan mo sang warm water ang sink drain, no? Para ang ma-reduce ang smell na mag-build up, dira. And then, don't forget to keep the bathroom dry and clean. Oo, kanami, giman ko ang bathroom laka mala, hindi bla basa, narigmaan, ikus na, no? Bisa kaysa imong mala CR po kung basa, bla doon, doon kaya rigma, magsulod ka, okay lang kung naling kadadadaan ka, naligo ka, basa, okay pa na. Pero pag balik mo bing magamit ka, tapos basa ay doon ka anugid, no? And let's talk also about affordable housekeeping hacks you can easily do at home. No need of expensive, mabakal kay ito brand, daganog na promote sa advertisement, nami man na. Pero pag wala kayo kwarta, hindi mo mamintindar, hindi ka nakaroon ka pang tindo. Remember, good housekeeping does not always require expensive products. In fact, mga simple, mga natural ingredients, arat na sa kitchen natin bala, it can already help. For example, ang langgaw. Ang langgaw, i-mix mo with water. No? Hindi puro gig na langgaw. Para magtinlo sa mga glass or mga windows. No? Siyempre, kakaman tinlo nga trapo or cloth. Then, baking soda. It helps remove odors. No? From your refrigerator, magtinlo ka. Sa imong shoes, i-gamit mo do powder siya. And even sa mga trash bins naton, di ba? And lemon. Medyo mahal ang lemon, no? Tapos, isa lang ka gamitan, duwa, mabla. Depende sa imo. It can also help remove stains and leave a fresh scent. Even iyang peel, lemon peel or orange peel. Butang yung sulod lang, bila butanda. Though, confetti or something like that. Nga, gamito mo siya nga, maabsorb yung smell da sa inyong area, sa kitchen or even sa inyong bathroom or bedroom, no, pwede na siya pagdamo na. But remember, avoid mixing strong cleaning chemicals if you are unsure sang safety purpose ni. Basi ba pag mix mo mag-wall, mag-tudong smoke, mag-mata mo, ma-cause sang problema sa mata, no, or maklo mo. So, make sure nga ginagamit ni mo, naintindihan mo ang purpose, ang procedure, kag ang safety precautions na. Sunlight, isa pa, it will help remove moisture and even reduce odor naturally. So, munang mabuligid sa sunlight. Kanami isang iyayang, wala ka na babae dan, di ka na magpa-dry, clean pa da, or gamitan mo blower or plancha para dasig mo mala. It's natural na pag-kill sa bacteria kag pag-dry sa aton mga gamit.

0: Incorporated, and account number 18707-31511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated, with account number 18707-31511.
1: Ito po si Luisa Ampil, naghahatid ng isang mensaheng mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, to recharge and renew your spiritual walk. Nasubukan mo na bang humarap sa hukom? Kahit wala kang sala, ninerbyosin ka talaga. Hindi mo maiiwasan ang hindi kapawisan dahil baka mayroon kang masabing hindi maintindihan na makakaapekto sa iyong kaso. Alam na alam ko ang pakiramdam na ito dahil meron akong parating na deposition from my car accident. Narito ang salita ni Juan tungkol sa huling paghuhukom. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon. Naparaman lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na makita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan pa ang isang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Dakila o hamak, walang pagkakaiba sa panahon ng paghuhusga. Lahat ay haharap sa dakilang hukom. Tulad ng buhay ang mga ito, walang pagkakaiba sa oras na itinalaga araw-araw. 24 hours a day ang paghinga ng lahat. Hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Paano mo ginagamit ang iyong buhay? Inilalaan mo ba ito sa Diyos? Marami kasi ngayong nagsasabing sila ay followers of Jesus Christ, pero nanlalamig naman ang kanilang love and commitment for Him. Napakalakas ng hatak ng mundo at madali silang nadadala, kaya hindi mapalago ang pananampalataya at hirap sumunod sa salita ng Diyos. Iniluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ng lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ng kamatayan at ng Hades. Wala nang kawala sa ikalawang kamatayan. Gawin mo na ang ayon sa Diyos hanggang mayroon kang pagkakataong makaiwas rito. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Okay, wala na kita sa tiyon mga kapanimalay. Housekeeping is not about having a perfect home. It's about creating a clean, healthy, peaceful, and comfortable space for ourselves and for the people we love. So, bisan gamay lang effort, extra effort. Pag silig lang sa log, pagkuala sa mga pinggan after eating, pakado sa kusina, pagtindo sa electric fan, pagchange sa mga pillowcases, sinatun mga habol naton. Any small effort can make a big difference this summer. Tuduan naton atong kabataan, mga apo naton, hinablos naton, ang upo naton sa panimalay nga. This is not a one man nga ulubrahon, but this is a whole family nga pagbinuligay, no? So, sa kapanimalay mo, what part, pamangkot ko, of your home will you refresh today or tomorrow? Ikaw na makasabat, ha? Well, anyway, thank you so much for joining us sa Subunga Daw Kapanimalay episode, Summer Sparkle, Housekeeping Tips for a Fresh and Healthy Home. Ni sige hapon, si Jinky.

0: When he heard that song, he was deeply moved by it. He was deeply touched by it at a time when he felt so hopeless. And what makes this story extra special to me is my husband, my son, and I were actually his passengers when we discovered his story. I was on my way to the station, and when he realized that, he proudly shared na he made the decision to really genuinely follow Christ because of that song that he heard through Up 987. So it's really a powerful reminder that God can use something as simple as a song on the radio to bring real transformation.
1: In different seasons of life, we know that there's a lot of stress that people go through in life. You know, different seasons, peaks and valleys. And music is like a mirror to life. Sabi nga, no, salamin ng buhay. And in particular, Up 987 reaches a very young audience, no, and listeners. And they turn to music to really deal with whatever they're going through in life. So why do you think Christian music has such a strong influence on their emotional and spiritual well-being?
0: Ang kabataang Pinoy, they're really carrying a lot. Dami pong pressure from school, from work. A lot are anxious about their future. They also carry emotional stress. I think the reason why Christian music has a strong influence to them is because it does not merely acknowledge what they feel, but it also gives them direction and hope. So, hindi lang for entertainment or for feel-good music, but it redirects them to the real source of hope and peace, who is Jesus Christ, and letting them know that they're not alone, letting them know that even if they're in a season of brokenness, Jesus can make them whole. Even if they find themselves in a dark place, Jesus brings light. So, yung lyrics ng songs, it encourages listeners to pray, it encourages listeners to release forgiveness, it encourages listeners to meditate on scripture. So, in a way, it allows them to reset emotionally and spiritually.
1: In this day and age, there are so many streaming platforms, digital content, and on-demand audio available today. What makes, you know, Up 987 unique, that listeners don't get any of the content in any other station or platforms, especially now that you have also your mobile app?
0: Our Up 987 mobile app is already launched, and it makes our content more accessible to our listeners. We are adding personal touch, like we respond to listener messages, and we want to engage with our listeners, and we want them to know that we are here, that we can walk alongside them kahit anong stage pa po ng buhay nila. And aside from that, since we're from Cebu, of course, we offer local flavor. We have songs in Bisaya from local artists. So these songs become more relatable and more understandable to the people we serve.
1: Just recently, I know that Up 987 celebrated its 50th year back in 2025. What does this milestone mean to you personally? And what do you hope listeners continue to take away from the station's ministry?
0: Well, 50 years really is a testament of God's faithfulness. One of the things that I want the listeners to take away from this milestone is the certainty of God. We had to cancel our anniversary events last year because of the calamities that happened. We were so excited about the anniversary events that we planned, but God allowed for these calamities to happen, and so we had to change plans. But amidst the changes in events, we know that God remains certain. So just like in life, uncertainties come, challenges come, but as long as the Lord wills for Up 987 to exist, we trust that His work will be certain, that His work will endure amidst the changing media landscape, amidst the changing listener landscape. And so be reminded that God is constant, that He is always present, that He will never leave you nor forsake you. And here at Up 987, we are a testament to that. We witnessed how God has been sustaining the ministry, how God has been guiding the staff, how God has built a community through the listeners that we have and the supporters and partners who share the same mission as us.
1: You have heard Ms. Gail Agadia, station manager of Up 987, DYFR-FM, life-changing in Cebu. Music in God's hands becomes a powerful tool in preaching the gospel message. Lives are changed through the platform of gospel media ministry, whether on air, online, or in different technological advancements that we use today. Thank you for listening. This has been another episode of the FEBC Report. God bless you and see you soon.
2: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard.
3: Madamo nga fake news ang nagalapta sa social media kag text messages. Bilang mga responsable nga pumuluyo, kita ang may responsibilidad nga mahibal-an kag malikawan ang paglaptas ang mga sala nga impormasyon. Ari ang pila ka tips nga makabulig para mahibal-an ang fake news. Una, hibalua ang ginhalinan. Kung hindi ininagikan sa mga credible source, basi peke lang ini. Ikaduha, magpangita sang opisyal nga pagkumpirma. Antes mag-share, siguraduhon nga ang ina nga balita na verify sang mga masaligan nga sources. Ikatatlo, likawan ang sensational headlines. Kung ang balita sobra ka-shocking o kung sobra ka-maayo para mangin matuod, palihog maghatag sang tion nga i-verify ini. Ikaapat, tanawa ang petsa kag konteksto. May mga fake news nga nagagamit sang mga daan nga picture o kung daan nga video akod maghatag sang sala nga ideya. Siguraduha nga ang impormasyon up-to-date. Magpabilin nga updated. Padayon lang sa pagpamati sa 1233 Radio DYVS.
4: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga bang lead. Nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city kag most business and friendly city sa bilog ng pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka the best chicken and asal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country. Sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodjat kun Pebrero. Kagang world-famous Mascara Festival kada Oktubre ang among ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton ng Bacolod nun. Ang iba ang Bacolenyo. Pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod. Tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
5: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
6: Ang oras sa DYBS alas 12:17.
7: Balita 12:33.
6: Mayog to yan ang hulo sa ating mga balita para sa sining oras adlaw sa Lunes, Mayo 18 to 2026 sa Balita National. Madasig nga pagpasar sa Cyber Security Act. Ginahinyo ni Yamsuan sa Kongreso bangod sa nagalala nga cyber attacks. Palasyo ginlantaw ang proseso sa mga priority projects sa gobyerno. Sa Balita International, WHO gindeklara ang international emergency bangod sa Ebola outbreak sa Congo. Kagkaroon niya rin ang detalye sa atin mga balita.
7: Balita 12:33.
6: Una kita sa Balita National, ginadusoan ni Paranaque 2nd District Representative Brian Yamsuan sa Kongreso nga desigon ang pagpasar sa proposal o kon hagna nga Cyber Security Act agud maproteheran ang mga kritikal nga impormasyon sa pungsod kag mapabaskog ang depensa batok sa mga pamahog sa internet. Ginpagwa ni Yamsuan ang panawagan matapos ang paandam sang International Monetary Fund o kon IMF na hanungod sa nagataas nga pamahog sang cyber attacks sa global financial system gamit ang artificial intelligence o kon AI. Ginhinambit man sang Kongreso o kon kongresista ang natabo nga data breach sa Canvas, isa ka learning management system nga ginagamit sa mga university sa Pilipinas nga nagbuyagyag sa mga pribado nga records sa mga estudyante. Suno kay Yamsuan, ang mga cyber attack hindi lamang simple nga pagpangawat sang mga datos para sa phishing, kundi isa kadako nga pamahog sa national security kag public safety. Ginreport man sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP nga padayo nila nga ginaatubang ang mga cyber attack nga may kahilabtanan sa tension sa West Philippine Sea. Ang House Bill number 7359 ni Yamsuan kalakip sa 26 kahagna o kon proposal nga ginupod sang House Committee on Information and Communications Technology sa idalom sang pagpamuno ni Camarines Sur 5th District Representative Migs Villafuerte. Ginaprubahan sang komite ang ini nga version sa tong Mayo 6 kag ara ini subong sa House Committee on Appropriations para sa pagpondo sini. Sa idalom sang proposal, itukod ang National Cyber Security Agency o kon NCSA kag isa ka unified national network agud may ara sang isa ka standard kag dasig nga madepensahan ang tanan nga ahensya sang gobyerno batok sa mga pamahog sa digital nga teknolohiya. Ang Cyber Security Act kalakip sa mga nagapanguna nga prioridad nga layi sang administrasyon nga Marcos.
7: Balita 12:33.
6: Nagpatigayon sang paghinunanon sa Malacañang ang mga nagapanguna nga ahensya sang gobyerno sa tung tinalikdan nga Mayo 14, 2026 agud lantawon ang pagpatuman sang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. nga padasigon ang implementasyon sa mga prioridad nga proyekto sang administrasyon kalakip sa mga nagtambong sa regular nga assessment meeting ang Department of Agriculture o kun DA, Department of Transportation o kun DOTR, Department of Public Works and Highways o kun DPWH, Department of Education o kun DepEd, kag Department of Budget and Management o kun DBM. Ginistoryahan sang ahensya ang mga issue sa paggamit sang budget agud mabuhinan ang gap sa tunga sang pondo nga napagwa kag aktwal nga nagasto para sa mga proyekto. Suno kay Executive Secretary Ralph Recto, naglabot na sa 1.287 trillion pesos ang napagwa nga pondo para sa ikaduha nga quarter sa o kon quarter sang tuig. Ginsiling ni Recto, importante nga gilayon mabatsyagan sang publiko ang benepisyo sa mga programa nga ginapunduhan sang gobyerno. Suno sa iya, may ara gihapon parte sang gobyerno nga kulang ang paggastos o kon underspending gani kinahanglan maresolba ini gilayon. Ginsiling man sang mga opisyal sang departamento nga dapat mas mapuslan ang mga bagong pulisiya sa procurement agod mapadasig ang pagkuha kag implementasyon sa mga proyekto kag malikawan ang pagkaatrasar. Suno pa kay Rekto, posible nga padasigongan ang mga proseso nga wala nagasupak sa layi kag magapabilin nga klaro kag tampad ang sistema. Dugang pa sini ginmando ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga i-fast track ang mga prioridad nga programa agod mapabaskog ang ekonomiya sa tunga sang global challenges. Sa nagligad nga cabinet meeting, liwat-liwat nga ginaduso sang Pangulo ang pagpadasig sa mga proyekto nga may dako nga epekto sa ekonomiya, pagtuga sa mga trabaho, pagpugong sa inflation, kag pagpabaskog sa food security. Suno sa palasyo, importante ang padayon nga paggastos sang gobyerno agud mapadayon nga mapatinad ang ekonomiya kag mapabaskog ang pagsanyog sang gross domestic product o kon GDP sang Pilipinas.
7: Balita 1233.
6: Kada kita sa Balita International, gindeklara sang World Health Organization o kon WHO bilang international health emergency ang outbreak nga dulot sang Bundy bogus strain sang Ebola nga wala pa sang bakuna o kon particular nga remedy para diri. Masubra 80 ka tawo na ang nagtaliwan sa outbreak sang Ebola sa Democratic Republic of the Congo, samtang masubra 300 naman ang ginasuspetsuhan nga kaso sang among sakit. Suno sa mga otoridad, mahimo ini nga makatugas ang hasta 50% nga fatality rate kag dasig nga maglapta hasta sa kaiping nga pungsod nga Uganda. Kalakip sa sintomas sang among balitian, ang Ebola ang hilanat, pagsuka, bleeding kag organ failure. Ginsiling naman sang Doctors Without Borders o kon MSF nga nakaalarma o kon makaalarma ang sitwasyon bangod kulang ang pasilidad kag nabudlayan ang Congo sa pagdala sang medical equipment sa mga apektado nga lugar. Samtang nakigangot naman ang Department of Health sa World Health Organization na hanungod sa Bundy Bogio Ebola outbreak. Aktibo nga nakigangot ang Department of Health sa World Health Organization may kahilabtanan sang outbreak sang Bundy Bogio strain sang Ebola sa Africa.
7: Balita 1233.
6: Kag amo itong mga nagapangunang balita para sa sininga oras para sa balita 1233. Ini ang inyong manog balita, Ruth Glover. Para naman sa aton pahanumdom, Salmo 103:17. Nagasiliang pulong sang Dios, pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdum sa pagtuman sang iya mga sugo, kag ang iya matarong nga ginahimo magapadayon sa ila mga kaliwatan.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan makabatid.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortiz.
3: At Beth Flores po, matagumpay na Monday sa ating mga kaagapay. Kamusta na po kayo, di ba? Sobrang init, nananalangin ng ulan, yung iba may ulan na, yung iba wala pa. Pero patuloy ano, yung kalakasan natin sa Panginoon. At dahil po Lunes, ngayon, grabe no, May 18, grabe no. Nakakalahati na tayo na buwan ng Mayo, so no, Hunyo na, nakakalahati na tayo ng taon, di ba? Salamat sa Panginoon. Sabi nga natin, every gifting is a blessing. So, dahil Monday po, may awitin tayo. Ready na po kayo, Daddy Paul?
2: Subukan.
3: Uy, hindi maliit ang kanyang subukan, ah. Okay, yun. Yan po ang ating tono, mga kagapay. Ready? Sing. Monday.

0: Oy, yon, di ba? O alam natin sa ating pananampalataya at ating mga karanasan, merong ginagawa ang Panginoon kahit na anong gulong-gulo na ng mundo natin, gulong-gulo na ng ating Senado, gulong-gulo na lahat, no? Kitang-kita na natin lahat yan. Kitang-kita na rin natin yung true colors ng mga tao. Hindi pala naglilingkod sa bayan, ano, sa sarili lang. Anyway, sarili. Going back, opo, going back, para wag naman tayong masira, no? At wag ma-discourage. May ginagawa pa rin ang Panginoon, di ba? Patuloy na may ginagawa ang Panginoon. Kaya pala sabi ni Apostle Paul, focus our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Kasi kung titingin tayo sa mga kapitbahay natin, titingin tayo sa mga leaders natin, lalo na yung mga nagsasabing Kristiyano daw sila, di ba nakakagigil ng puso? But anyway, yun na lang muna as we begin this week. Isipin na lang natin, may ginagawa at patuloy na ginagawa ang Diyos.
1: So, amen, amen, amen.
0: Para maging matagumpay ang Monday natin, huwag na natin silang isipin. Let's focus on that. Kayo po yung nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po yung nakikinig gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, nakukuha nyo po ang ating programa pag narito kayo sa Luzon. Mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at gamit nyo rin po transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong Facebook live stream, ayan, di ba po, Facebook live stream, salamat sa Panginoon. At tayo naririnig all over mula Apari hanggang Hulo at hanggat sa iba't ibang bansa. Di ba, yun ang ating pasalamat sa Panginoon. So hold on lang kayo mga kaagapay, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po tayo magpatuloy sa Panginoon. At ang araw na to maging tunay na matagumpay na Monday kahit nakaka-discourage yung mga nangyayari sa ating paligid. Patuloy pa rin matagumpay na Monday. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hatdan ang mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabay.
0: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Okay, kamusta na kayo mga kaagapay? Oh, eto, maganda yung topic ngayon kasi ang May 21, the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Yan po yung May 21 na celebration or activity. At ang ating nga pong theme for May, Unity in Diversity, Celebrating Filipino Identity. So, anong pag-uusapan natin ngayon? Sabi ng ganon, how to preserve your tradition in a changing world. Di ba ang ganda nun, ano? How to preserve your tradition in a changing world. So, ito po ay kinuha natin sa wikihow.com, if I'm not mistaken, wikipedia.com. Ang ating pong mundo ay binubuo ng iba't ibang lahi at kultura. At ang ating kultura ay isang malaking bahagi kung sino tayo at kung paano natin tinitingnan ang mundo. So kapag tayo po ay nakatira sa isang lugar na kung saan ang ating kultura ay ang mainstream culture, hindi natin kailangan magbigay ng sobrang effort sa pagpe-preserve nito dahil ito yung nasa ating paligid. Subalit, kaiba ito kapag nasa ibang bansa o ang mga younger generations ay nawala na sa contact ng older generations. So kung hindi tayo magiging active sa pag-preserve ng ating culture, mawawala ang ating arts, tradition, food, at language na nagbibigay sa ating buhay ng kahulugan or ng meaning. Sabi nga ng mga experts, ang kultura at tradisyon ay constantly evolving. Mahalaga ang pag-move forward sa pamamaraan na ino-acknowledge at nire-respeto ang ating cultural past. Gayun din, subukang alalahanin din ang at unawain ang mga rason sa likod ng ating mga tradisyon at gumawa ng mga bagong paraan upang i-honor ang mga ito. So yun yung pag-uusapan natin, paano natin mape-preserve yung cultural diversity natin. At kasi kapag kilala natin kung sino tayo, mas we can adapt to others. So, unang-unang pinaka-main theme niya, participate in cultural traditions. So, ang ibig sabihin nun, share one's culture's art and technology with others. Kasi ang bawat kultura may sariling pananamit, sariling musika, visual arts, religious beliefs, at ibang characteristics na ginagawa itong special. So, ang mga members ng inyong community ay sobrang matutuwa na ituro o pag-usapan ng patungkol sa kanilang hobbies, gawain at kung ano ang ginagawa nila upang magsaya. Habang ang iba ay related sa arts na maaaring makita sa isang museum, ang material culture ay mas higit pa doon. Kahit ang basic na kutsara o isang video game ay maaaring makonsider na isang cultural artifact. So, maaari ding matuto mula sa mga bagay na less sophisticated technology. Ang kultura ay naipapasa sa mga tools na adapted o akma sa kanilang specific environment sa paglipas ng henerasyon. Halimbawa, kahit ang paghugis ng isang stone tool ay nangangailangan ng great skill at knowledge. Another, sabi, attend or organize traditional cultural events. So, ating bansa, tribo, reliyon, o immigrant ethnic group ay kadalasang nagse-celebrate ng mga major holidays o cultural festivals. So puntahan ang mga events na ito upang magkaroon ng mas malawak na pananaw sa ating kultura. Kung walang ganitong event sa ating area, edi magsama-sama at mag-organize ng sariling event, di ba po? Another, cook family recipes handed down through generations. Hindi pa huli upang makagawa ng ilang recipe mula sa cookbook ni Lola. Ang mga traditional na luto ay may malaking bahaging ginagampanan sa ating kultura. Yung amoy nito, ang lasa, ito ay may powerful connection sa ating memory. So habang nagmamasa ng dough o sinusubukang hulaan ang tamang amount ng spices, tiyak ang maalala mo ay ang mga karanasan mula sa pagkabata o tuwing nagbabakasyon ka, di ba? Kahit ang simpleng pagbabasa ng lumang recipe ay makakatulong upang ma-recognize kung gaano karaming ingredients at kitchen tools ang maaaring nagbago sa paglipas ng panahon. At kahit hindi natin ma-recognize ang ilang mga ulam, ay karamihan dito ay maaaring favorite comfort food natin at naging source ng ating family pride. And another tip, sabi niyang ganun, spend time with other members of your cultural community. Magtipon bilang isang grupo, hindi lang para sa holidays at big events, kundi kahit sa mga ordinary meals at pag-uusap. Gamitin ang mga oras upang matuto at mapanatiling

0: Bago kay Edwin Yamansares. At ganoon din po, Panginoon, kay Jello Van Yusen. Salamat po. Yes, ngayon ang birthday niya, but Lord, we celebrated his special day yesterday. Thank you, Lord, for you, their family. Thank you, Lord, kila Bernard, kila Rian. Salamat po, Panginoon, at yung puso nila bilang pamilya na maglingkod sa iyo. Lord, salamat po. At sa mga kaagapay pa rin po namin, Panginoon, na today is their special day. Hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Pero alam po namin na nasa listahan po siya ng inyong puso. So Father, we declare blessings to all of them. At ang dalangin namin, Panginoon, your grace, your overflowing blessings, sabi nga todo-todo, ang maranasan ng bawat mga anak mo, Panginoon, not only today, but every day. Marami pong salamat.
1: Amen. Kasi ang Panginoong Diyos ang magiging ilaw nila at maghahari sila magpakailanman. Wow. Amen. Kung ganito po, Panginoon, ang plano ninyo, ay tiyak, Panginoon, na talagang hindi niya kami lalampasan dahil yon ang plano niya noon pa. Yung blessings of heaven according to God's eternal plan and dominion since the ages past. Wow. Talagang hindi niya kami lalampasan. Amen.
0: Amen. Alam nyo, habang binanggit ni Daddy yung a taste of heaven, nung nilikha ng Lord ang mundo, yun eh, di ba, Dad? Yun yung plano niya. Mm-hmm. Sabi nga yung first three pages ng Bible, ng Biblia, yun. Tapos, kaya lang sinira ng kasalanan and all the others, di ba? Yun yung nangyari. So, ang balik ng Diyos sa atin, pag muli, yung He will build a new heaven. Di ba? He will create a new heaven and a new earth. Yun ang plano ng Panginoon sa atin. So mga kaagapay, dapat ngayon pa lang, alam mo na nakonektado ka sa Panginoon. At alam mo, one time in your life, sinuko mo ang buhay mo sa Panginoon, tinanggap mo siya, tinanggap mo yung ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Mga kaagapay, that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at ang pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating pang mga gabay barkada. Diyan po sa Broadcast Engineering, Radio TV, ProTech, Bukawe Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, dito sa amin.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman, pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

主耶稣是我的好朋友，是我的救赎主，咱相信伊的，顺探伊的，咱将会得到并明白生命的真正意义。

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Alright, so mayong hapon naman liwat sa aton nga mga listeners and viewers. Welcome sa inyo paborito nga programa kada Lunes sang hapon. Alas 2:30 na, nga pinata.
1: Nga pinata!
0: Yes, so this is Kinaadman brought to you by VMA Global College and Training Centers Incorporated Guidance Center in partnership with 1233 Radio DYVS. So, subong nga hapon, may isa naman kita ka very interesting topic nga pag-aistoryahan. Of course, kaupod nato ng aton nga guest from VMA Guidance Center. Kag very lucky kita, kay very positive gid ang iyang response sa aton nga imbitasyon. And we are looking forward as well sa engagement naman dira sa aton nga mga listeners and viewers sa aton nga Facebook Live kag sa aton man mismo nga radio. So shout out sa aton nga mga listeners and viewers, mayong hapon sa inyong tanan. And of course, gusto ko man tamyawon ng aton nga mga students from VMA Global College. Congratulations sa aton nga mga completers and graduates of batch 2026. Especially no, ng aton nga
1: graduates
0: sa VMA Peer Facilitators Society. Again, congratulations guys.
1: Congratulations, everyone.
0: Yes. So today, we come together to shine a spotlight on something very close to our hearts. Of course, that is mental health. Kaya ang ining month is Mental Health Awareness Month gyapon, ang month of May. Sa padayon naton nga pag-celebrar sang sininga month, Mental Health Month Awareness, importante gid nga aton mahibaluan kung paano makabulig kag makasuporta sa aton isig katawo sa panahon nga sila nagakinahanglan. Subong upod naton ang isa kay special nga guest, ang advisor sang VMA Peer Facilitator Society, si Miss Mika. Mayang hapon, Miss Mika.
1: Mayang hapon, Doc MJ, and thankful kay kong kin-invite niyo ko sa inyong mga programa subong. So, ako gali si Miss Micaela de la Rosa. I am a guidance director sa VMA and also advisor ka VMA Peer Facilitator Society. So if masugatan niyo di sa VMA, pwede niyo ko tawagon nga Miss Mika.
0: Yes. So thank you so much Miss Mika. So ang role subong ni Miss Mika subong hapon maghatag siya sang insight, inspirasyon kag paglaom. Kag sa mga nagapamati sa aton subong hapon padayon lang kamo kay ining episode puno sang impormasyon kag pagpakigbahin sa mga maayong nga buhat para sa mental health. So sa liwat maying hapon Miss Mika, salamat.
1: Maying hapon do.
0: Yes, salamat sa pag-good sa amon subong. Una sa tanan, pwede mo bala ma-share kung ano ang VMA Peer Facilitator Society kag ano ang ila primary nga mission Miss Mika?
1: Okay. So, salamat, good doc, na kinpili niyo nga i-feature ang amon nga club. So, ang VMA Peer Society, isa ini nga grupo sa mga estudyante nga ginabansagan nga peer facilitators. Ang ila papel, amo ang maghatag sang suporta, paghamtang sang awareness, kag mag-encourage sang mental health sa komunidad. So, ang amo nga misyon, ang pagbuligay, kag mag palapad sang kahibalo, parte sa mental health, kag maghatag sang safe space or safe na lugar para sa mga tao nga kinahanglan, especially gid sa mga estudyante ka VMA.
0: Wow! So, madamo gid nga salamat, Miss Mika, sa pag-share sa aton or sa amon subong hapon sang primary nga mission, no? Sang Peer Facilitator Society, and we are very happy as well kay kadamo Miss Mika sa mga nagapamati man nga mga pamatan-on, especially akong mga students from the different colleges and universities nga involved man no sa mga clubs and organizations sa ilang school. So isa ini ka dako man nga bulig, especially nga ang aton nga mga pamatan-on subong no, they are hesitant sila magpalapit kag mangayo bulig sa ilang mga teachers, sa ilang mga ano pa, sa ilang parents, sa ilang siblings. So sometimes they're comfortable gid magpalapit sa ilang mga best friend, no, sa ilang mga schoolmates, classmates nila, or ginatawag naton nga ilang mga peers. So Subong hapon padayon kita no sa pag-discovery kung ano pagid ang mga skills sang sini nga mga pamatanon kag kung sila mismo hindi sila maghuya-huya ang magpalapit sa ila mismo nga mga peers sa eskulahan kag gina-consider man nila nga second family nila. So very inspiring, Miss Mika, nagasugod pa lang kita sa aton nga pag-istoryahanay subong hapon. So subong naman, Miss Mika, ano bala ang mga ginahimo ninyo nga mga activities or programs nga nagabulig sa pagpataas ang awareness kag pagsuporta sa mental health?
1: Okay, thank you. Gid sa Mangkot Doc MJ. Sa amon, may ara kami mga flagship activities nga ginuubra kada tuig. Ang Mental Health Awareness Campaign, kung sa diin ginapabalo namon ang mga estudyante kag staff parte sa importansya sa mental health. Kung paano malikawan ang stigma, kung diin sila pwede kapangayo bulid. Kada Oktubre, bilang parte sa Amon Mental Health Month celebration, kami nagakonduct man mga activities nga engaging and informative. May ara kami Mental Health Parade, wherein galibot kami sa VMA community spread awareness of the existing mental health mga challenges ang aton mga tao sa palibotan. But before that, gahold kami workshop para sa mga peer members para sila man maintindihan ni ang mga existing mental health challenges. Very prevalent gidaan sa komunidad nga medyo sala or ginagamit nila sa panunlog ang mga mental health conditions nga ga-exist. So, hindi ni siya daan maayo kay those nga tuod nga ga-experience sa mga amuning kondisyon, they are not okay. So they also deserve man nila nga respetuhon kag maintindihan. So ang orientation, gina-prepare ni nila ang mga peer facilitators nga kaya ni nila i-explain kag sila mismo kaintindi nga tuod gini kag hindi ni siya pwede gamiton lang sa panunlog or hapot condition sa everyday life. And other than that, may ara man kami Mental Health Month exhibit, a gallery of emotions, kung diin ang mga estudyante pwede sila maging creative para i-express nila emosyon kag ang mga ginatago-tago ng mga istorya through art or poetry. So it is very helpful because by seeing the exhibits, ang mga estudyante pwede realize nga, hala, hindi lang gali ako ang gaisahanan sa akong ginabatsyag. May araman gali mga students who are experiencing the same challenges and kaya ni nila ipagwa or ipautwas in a creative way. And gid nga pinaka-importante nga mensahe nga gusto nga ipabalo sa mga estudyante sa amon nga activities is that ang guidance office isa ini nga safe space para sa mga emosyon sa kabataan, sa kami kalugar sa eskwelahan nga pwede mo kadtuan kung kailangan mo bulig, kung kailangan mo suporta, kung kailangan mo sa lugar kung din ikaw ginapamatian. So, also, kaduha, ang peer support sessions, kung sa diin may ara kami mga peer facilitators nga trained to conduct sa mga grupo nga ginadiskusyonan sa mga issues nga ginatubang sa mga kabataan. Gusto gid namon ni nga matagaan sa dasang safe. And ikatatlo, ang stress management workshops kung sa diin ginatudloan ang mga participants sa mga epektibo nga mga pamaagi sa pagmanage sang stress, anxiety kag depression. Amunash.
0: Wow, so grabe no. Kadamo gid gali sa mga gina-initiate ninyo nga mga programa kag mga aktibidades, Miss Mika, no, kaupod ang mga peer facilitators para sa studentry kag sa community dira sa aton or diri sa aton nga school sa VMA Global College. So aton lang gid panudumon nga ang ini nga mga programa wala ni siya ga-exist lang no sa aton mismo nga school but as well sa different clubs or organizations in the different colleges and universities. Kay batik ko, Miss Mika, it's the second year already naging relaunch no ang aton nga association sang peer facilitator society diri sa Negros Occidental or the Negros Chapter. So, kanami gid kay nakita naton nga nangin active naman diwat ang organization kaupod ang mga different clubs or peer facilitator society sang different colleges and universities. So, nagatipon sila. Kag at the same time, they share their practices, their culture sa ilang school. And at the same time, it benefits as well nung different clubs. Kaya nga, benchmark kita sa aton mga nagkakalain-lain nga mga programa, hindi lang para ma-improve ang aton mismo nga club, but as well ang mga programa para sa mga students. So, amazing, gid, grabe, gid, believe, gid ko sa mga binuhatan yung Miss Mika. So, damo, gid ka mo sa mga ginahimo ng mga programa, no, para sa aton ng mga kabataan, para sa aton ng mga estudyante. So, paano bala, Miss Mika, gina-promote ninyo ang advocacy nga ini, no, mental health sa mas dako nga komunidad? So, ang aton ng mga peer facilitators, automatic, no, they advocate for mental health because, again, ang aton nga gina-advocate sa guidance center and sa peer facilitator society is mental health, no? So, ano bala ang mga ginapromote ninyo ng mga aktibidades or advocacy para sa dako ng komunidad, no? Hindi lang siya nagalimit, no, internally sa aton nga school, sa aton nga mga estudyante. Ano ang inyo pagid, no, nga ginaubram beyond sa sina nga mga limitations naton in school? So ano pagid ang aton gina-extend to the community, Miss Mika?
1: Sa subong nga henerasyon, Doc, very useful again actually ang social media because tanan nga mga kabataan, almost everyone sa community ara na da. So gamit ang social media, we try to post peer reflections about mental health. We try to spread information nga reliable about mental health to our online, makatuon man sila. And gina-try gin naman yung maging very engaging ang amon nga content. And also, may ara man kami mga posters. And then, may ara kami mga activities. Sa tanan nga, amon nga, ang mental health is very important. Ang mga existing conditions, ang mga depression, all those things are real. And it is important kid nga ihalungan natin ang aton. Kag kung may problema kita, we have to know nga, we need to ask for support. And there is a place where we can ask for support and ask for help. And nagahimo man kami collaboration with teachers, guidance counselors, kag mga local organizations para mas lapad pa ang maabot sang amon pagpalapta sang awareness. And actually, Doc, agreed ko, I'm the Peer Facilitator Society, the PFSA, is very because naging active na ang Negros Occidental nga chapter of peer facilitators. So very excited gid ang mga kabataan sa mga collaboration activities pag sa mga summit nga gina-hold. So damo gid sila sang gakatunog when they meet the other peer facilitators from other schools. And also ang pinaka-importante nga ginapakita namon is at the end of the day hindi ka mo kaisahan nun kag may aragit ya sa mga handa mamati kag mabulik.
0: Yeah, so amo ginang number one naton no, nga gina-highlight no sa aton nga mga students no, sa aton nga mga pamatanon nga always no put in your mind, instill gid sa inyong mind nga may aragit ka mo someone or mga tao nga pwede ninyo palapitan no, wherein you could share your problems, anong man ang mga concerns ninyo. That's why aga-agreed ko to sa imo kanina, Miss Mika, ging hambal nga we are a safe space, di ba? So hindi dapat maguya-uya ang aton nga mga pamatanon kung nahuya sila sa ilang ang mga counselors, teachers, ara ang ilang ang mga manong, mga manang, ang ilang ang mga gina-consider nila no as siblings nila sa school, mga utod nila, mga peer facilitators nga pwede nila palapitan. At least, di ba, kung may mga concern, may mga problema, may mga butang sila nga wala na intindihan, they could approach their manongs and manangs nga magabulig sila kag mag-guide sa ilaman sa kung ano ang ila kinanglan sa school. So, hindi lang na siya tungod ara sa guidance center, mental health lang. Every or all resources no nga pwede sila mabuligan, it's available gid, di ba? So nami gid kag isa ini ka very inspiring gid no nga mga binuhatan kag advokasiya sang aton nga mga pamatan-on. So kanami gid kay ging suguran tanan ni siya, and at the same time at very young age no, sang una miyara kita mga junior high school, may senior high school kita nga mga members ang Peer Facilitator Society. And kanami gid Miss Mika, kay grabe ang pag-evolve sang aton nga mga kabataan, and there are a lot of members as well nga nagpabilin subong college na sila, sang una mga junior high school. Ang president ninyo is previous member sang Peer Facilitator Society, sang junior high school pa lang siya, and nag-graduate siya diri sa school na to no last Friday lang.
1: So last Friday lang.
0: Yes, as for the batch 2026. So, nga na siya nga daan sang junior high, senior high school until the last 4 years ni Adri sa VMA as a college student. So, that proves only nga ang ining club is not only nga para member lang sila, may intrahan sila, di ba? May involvement sila sa mga activities in school, but as well, they have embraced already, no? Nangin part na nila, nangin pamilya na nila ang mga members, ang ilang mga advisors, kagang ilang mga counselors as well, wherein they work with, no, because they are they are serving, no, in the office, in the guidance center as part of their exposure man, no, with the different activities. So we are very thankful of them. So kanami gid may mga rewards na sila sa ilang mga counselors later on. So thank you so much for that sharing, Miss Mika. Sa subong naman, Miss Mika, ano bala ang mga challenges nga ginaatubang ninyo sa pag-implement sang mga ini nga mga programa? Anging mention naton kagina, ano ayhan ang mga balakid, ano ang smooth ng manayhan, or medyo budlay ang suporta sa pag-implement sang aton nga mga programa? Kag paano ninyo gina-maintain, kag mas ginapabakod pa ang inyong club, kag ang mga miyembro sini? So subong nag-end ng aton nga academic year, so mayara ka mo mga culminating activity, no? So nagtipon-tipon naman ka mo liwat in order for you as well to enjoy summer, celebrate the success of the students, and for them as well, no, nga mag-enjoy man kay natapos ng academic year. So ano ayhan ang mga challenges? I believe wala sang perfect nga club or organization. Kag syempre tungod sa mga challenges man nga naagyan naton for 1 year, for one academic year, syempre kinanglan ta gid mag-unwind and wind. So congratulations as well sa tanan nga mga members, no. I was not able to attend gid, but mabawi ko sa inyo. So ano ayhan? Can you share with us, Miss Mika, ang mga challenges nga inyo ginaatubang sa pag-implement sa mga programs naging mention mo isa-isa kagina, Miss Mika?
1: So, ano guro, Doc? Damo, kinsang dako nga challenges, especially stigma. Kay, sa subong, Doc, may mga tao nga nagpaminsar nga ang pagsturya party sa mental health, hindi na siya importante, hindi na siya tuwid, yung drama lang kuno ang bagong generasyon. Pero, padayon, nga nagpakita nga ang pag-open up kag pag-istorya bahin sini importante kit. And also, Doc, hindi gid naton malikawan nga hasta subong may mga estudyante nga ang ilang panulukan sa guidance office lugar disiplina sang pag-correct. So grabe gini ang pulit sang peer facilitators in helping change that. Kay gisa may mga estudyante, Bidok, nga nahuya sila mag-approach sa someone or sa isa ka empleyado. Gisa, mas comfortable sila nga ma-open up sila to someone who is the same age. So, for example, lang atin nga mga peer facilitators. And the peer facilitators, we to be capable of handling those things. Pero ginatagaan, tagid sila as well sang training nga makabalo sila sang ilang limitations kung saan o nga ang pag-open up sang ilang kapwa. So, ano na siya? Something need na gid nila i-refer sa amon. if lainagid nga klase sa bullying ang kailangan. So, the peer facilitators are aware of their limitations man when it comes to facilitating when talking with their peers about their problems. So, sila ni ang reach naton sa mga estudyante para ang mga estudyante hindi man sila mahadlok ba lang magtubang sa counselors nila to change their perspective nga kita. Kita di para magdisiplina, kundi we are people nga gabulig if they have challenges sa adjustment, challenges sa pamilya, pag-skwila, biskan love life, we are open for that. So, ang peers, sila niyang instrumento da sa pag-fight sa amon ng stigma sa mga estudyante. And also, ang kabakod namon sa amon club is halin sa support sang tagsa kag-membro. Kag, ang mga peers, bilo, are volunteers. So, it's another challenge to find people who are willing to be part of this advocacy. And we are holding fun activities man to share ang aton nga advokasya. So, amon lang gina siya, Dok, sa amon nga ginatanaw namon kung ano ang kinahanglan sa komunidad para makabulig para sa isa ka mas maayong mental health community.
0: Yun. So, thank you so much, Miss Mika. Kanami, gidya pamatian, you know, nga ang aton nga mga kabataan, ang aton mga pamatanon, ang aton mga estudyante are actively involved, no, sa mga clubs and organizations, especially sa Sininga Club, which is the VMA Peer Facilitator Society. So, kadako gid sang potential later on nga sila mangin successful because sa diri pa lang ang mga level, sa diri pa lang ang mga area, they are

0: movement sang aton nga mga kabataan, sang aton nga mga estudyante. So sila mismo, grabe man ka positive ang ilang response from time nga ginaimbitar sila nato, no, nga mangin speakers, mangin facilitators as well para sa mga activities, leadership trainings, ano pa, mga different programs nga gini-initiate naton wherein gina-involve man naton ang aton ng mga estudyante, especially nga aton nga peer facilitator. So I hope nga padayon na nila i-embrace, ibutang sa ilang mga tagipusoon later on kay most sang aton nga mga members man mismika, no, aside from non-maritime programs, we have hospitality management, we have tourism management, we have criminology students, but most of our members are maritime students, and later on they will be working away from their family, from their friends, and of course gaka experience gina nila, you know, from our background bala, from our experience nga ginastorya kita sang aton nga mga former students, nga mga graduates na, or those who were serving their internship programs on board, medyo may mga anxiety gid, no, kag depression, because sila lang to gapakabakod, no, sang ila kaugalingon, because wala sila sang ibang upod, and they are working with other people naman, they need to establish naman rapport sa ibang nga tao. So medyo ang ila nga mga pressure and challenges kung sila lang to sa ila nga kabina, wow, grabe gid makaapekto ang mga ini nga mga ginaatubang nila. So it's very helpful nga while they are student, they are trained, no, to manage their emotions, to work on themselves, no, to improve themselves, nga sa tion sang sina nga mga problema, they need to empower ang ila kaugalingon, and kabalo na sila kung sinong ila kadtuan, sinong ila nga storyahon, sino kay sino sila ma video call, kay sino sila ma chat, or kung sino ang mga right persons nga palapitan nila on board. No, so dako gid nga bulig not only sa aton nga mga students subong, but later on for their future and for their profession. So we are very thankful gid ya that ang mga counselors, ang aton nga admin are very supportive with our programs like this, no, nga gini-initiate naton para sa aton nga mga students. So very powerful gid miss ang ina nga mga activities tanan nga ginapang mention mo para sa aton nga mga students. Kag before kita magtapos Miss Mika, may ara bala kamo mga plano nga mga future projects or initiatives nga gusto ninyo i-share sa aton nga mga listeners and viewers nga ari subong nagasubaybay sa aton?
1: Oh, Dok. So gusto gid naon magpalunsar sang isa ka mental health champions program kung sa diin estudyante magatudlo kag mag-advocate sa mental health si ilang atag sa klase, sa mga abyan sa komunidad. Susuguran siya namon sa mga learning sessions man nga ginpasugod sa guidance center. So ma-reach out kita sa mga students natin. And gusto man naman mag-develop sa peer-led facilitating services nga accessible sa tanan.
0: Wow! So dako gid na nga, no, dako gid na nga impact, no, sa aton nga mga kabataan, sa aton nga mga estudyante, especially that mangin mental health champions na sila later on if ma-initiate naton, kag mangin successful ang ina nga mga activities naton for them and as well for those people who are involved, no, especially ang mga students, the community. We have different adapted, no, community diri sa Barangay Sumag. Ang VMA kadamo sang adapted community, we have Barangay Pahanukoy, Barangay Sumag, Barangay Punta Taytay, and we have as well new adapted community dito sa Barangay Minuyan sa Mursia. So I hope and we are looking forward that we could reach, no, ang mga pamatanon, ang aton community through these programs. Kag it, I know, I believe nga dako gid, no, nga preparasyon, especially sa damo nga aspeto, kag especially sa financial aspect. But I believe kung nagabuligay kita, kag kita mismo may araman sang desire sa aton nga heart nga we will push through with the activities and make it successful, then everything will be initiated smoothly lang, no. So thank you so much, Miss Mika. We assure that we are there para sa mga peer facilitators kag sa imo to help you with initiating the activities para sa aton nga mga

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Ini ang inyong paboritong estasyon 1233 Radio DYBS maghatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angot sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtiner sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sang komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen. Kaya ngini nga mga materyales ginakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas. Mga prutas, pareho sang paho, watermelon kag cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga panungdom ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamati.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: Trend. Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid, kumusta na po ang bawat isa? Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa muli na naman pagkakataon na tayo ay magkakasama upang mag-aral ng kanyang mga salita. Muli pagbati po sa lahat ng mga taga-subaybay mula po Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa mga nasa abroad. Sa Pilipinas po ay kombinasyon ng radyo at saka syempre yung ating mga internet platforms. At sa ibang bansa, yung ating mga online platforms. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral. Sa pagkakataon pong ito ay pag-uusapan natin ang ating mga potensyal. Alam niyo po, sa dami ng kaabalahan ng tao, kadalasan po ay hindi na natin napag-iisipan ito. Yung bang araw-araw para bang driven tayo ng napakaraming kailangan gawin at tupagin, trabaho, at paminsan pagising pa lang sa umaga. Minsan nga hindi pa nga sa umaga, matutulog pa lang sa gabi. Ang nasa isip na kung ano yung mga kailangan gawin sa umaga. Kaya yung pressures ng everyday life, madalas po nawawala na tayo sa focus sa kung anong mas importante. Di po ba? At paminsan sa dami ng problemang daladala natin, yung bang dun pa lang sa problema natin sa mundong ito, masyado na tayong loaded, wala na tayong tuon, lakas at paglalaan para po sa ano kaya naman ang layunin ng Diyos. Di po ba? Yan ang kinakailangan nating makita dahil pag wala po tayong space sa ating buhay, para doon sa layunin ng Panginoon, talagang mapapansin niyo po, lilipas ang mga araw at yung problemang sa totoo lang, hindi naman natatapos yung mga problema sa mundong ito at wala din naman patutunguhan. Sabi nga ng isang author, kung ang mga problema natin ay tungkol sa mga bagay na pansamantala, una, walang magiging saysay. Bakit po? Hindi naman sinasabing huwag pansinin. Pero ang ibig niya sabihin, hindi naman nauubos di ho ba? Yung mga problemang nililikha ng mga bagay na temporal, nagpapalit-palit lang yan Dumadami, nag-iiba-iba, pero hindi yan nauubos. Kaya huwag niyong iisipin na, saka na lang, pagka natapos na itong mga problemang ito, ay magtutuon naman ako sa layunin ng Diyos. Sa totoo lang po, pag ganyan ang pilosopiya o takbo ng isip natin, mapapansin nyo, delay lang ng delay pero wala namang nangyayari kaya kinakailangan aksyonan. Pangalawa, dahil nga ito'y mga temporal na bagay, nagpapakita lang sa atin na magiging distraction to ng buhay natin. Madidistract at madidistract tayo. And the longer we focus on these things, nawawalan po tayo ng tuon doon sa layunin nga ng ating Panginoon. If you remember yung parable of the sower, bagamat yan po ay tungkol sa pakikinig at pagkakaroon ng sibol ng salita ng Diyos sa ating buhay, yung bungan tinutukoy doon, yan po yung layunin ng Panginoon na napakagandang tingnan na sinasabi nga yung nahulog doon sa dawagan o yung thorny ground o yung matinik, sabi sa ibang translation, hindi ba't mapapansin niyo po na pinapaliwanag doon the busyness of life and the lure of wealth. Yung kaabalahan sa buhay, no? At saka yung mga paghahangad sa mga bagay na temporal, yan po ay nag-aalis sa atin sa tunay na layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya nakakalungkot isipin na Yung bang maaaring umabot nga tayo sa punto na matapos ang buhay na ito, na hindi man lang natin napaglaanan kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. O kaya naman ay by the time na ma-realize po natin yung ating dapat sana'y pinaglalaanan, eh baka naman na kakaunti na lamang ang panahon. Naalala ko po ang isang pag-aaral na ating ginawa tungkol sa regret, yung mga pinanghihinayangan. Atin pong natutunan na kaya tayo merong regrets, eh kasi po meron tayong choice, may mga pagpili tayo. At kadalasan po, yung ating mga regrets may kinalaman doon sa mga pagpili na marahil nung time na ating pinipili, yun ang tingin natin at akala nating mainam. Pero later on in life, pag nagbalik tanaw tayo, ang nare-realize po natin, dapat pala iba na lang ang aking naging pagpapasya. Dapat pala iba na lang ang aking naging pagpipili. Dapat pala iba na lang ang aking pinaglaanan. Ganun po yun. Kaya nga ho, napaka-importante alamin ang kalooban ng Diyos, paglaanan ito, at ito po ang bigyan natin ng tuon. So ngayon, ano ho bang ibig sabihin pag sinabi nating potensyal? Ito po yan. Ang reality po, unang-una sa lahat, tayo po ay nilikha ng Panginoon. Pag tiningnan mo sa Book of Genesis, yung account ng creation, makikita mo kung gaano ka-espesyal ang tao. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo po ay nilikha sa wangis ng Panginoon. Yan po ay merong mataas na layunin para po gawin natin ang kanyang kalooban, maisakatuparan natin ang kanyang nais. Kaya po huwag nating kaliligtaan, hindi po tayo nilikha para lang magtrabaho, magtuon sa mga bagay na temporal at later on mamatay. Of course, importante ho ang trabaho. Hindi natin inaalis yan. Pero mga kapatid, magandang pag-isipan at tanungin ang sarili, ito na ba yon? Yan na ba yon? Yan na ba yung pagtutuunan? Baka naman na yung tinatawag na means to an end. Diba? Yung trabaho po is a means to an end. Kailangan lang natin magtrabaho para tayo po ay merong kakainin, ikabubuhay. Pero hindi na po yan ang tunay na layunin. Hindi po yan ang end goal ng ating buhay. Kaya napakahalagang pag-isipan, baka ho ang nangyayari sa atin, itong ating trabaho is already the end in itself. Na parabang ito na pala yon. Eh mga kapatid, nakakalungkot kasi nga madalas natatali tayo dyan at hindi natin napagtutuunan yung dapat nating pinagtutuunan. So tayo po ay nilikha ng Diyos. Pangalawa, tayo po ay nilikha ng Diyos na merong layunin. Kailangan nating isaisip yan. Kasi pag tinignan nyo sa 1 Corinthians chapter 12 verse 7, binabanggit po doon yung spiritual gifts. A spiritual gift is given to each of us so we can do good works. Meron pong kaloob, kakayahan, spiritual na binigay sa atin at yan pong kakayahan na yan, may special na layunin yan eh. Yan po ay specifically and specially given and designed para magampanan natin yung assignment natin mula sa Panginoon. Yun po yun. Kaya kung titingnan natin ho, taglay-taglay na natin yan. If you receive Jesus Christ as Savior and Lord, nasa iyo na yung spiritual gift. Pero mind you mga kapatid, tandaan niyo po ito, hindi po dahil nasa iyo, ibig sabihin alam mo na kung ano yon at ginagamit mo na. Kaya nga ho, kailangan natin paglaanan ng panahon para tuklasin, paglaanan ng panahon para i-develop itong ating mga kaloob. Kaya pag wala talaga tayong time para pag-isipan, paglaanan, pagbulayan at gamitin ito, alam nyo, mangyayari sa atin, we will find significance in lesser things. Diyan natin bubuin yung identity natin sa mga temporal, pansamantalang bagay. And by doing that, we miss the point of life. Nawawala tayo sa tunay na layunin nito. Kaya ho, tandaan nyo, no? Merong design ng Panginoon, meron siyang purpose. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's masterpiece, created anew in Christ Jesus to do the good works He planned for us long ago. Yung idea po ng masterpiece doon, ang ibig sabihin, yung ating design ay ginawa ng Panginoon to fulfill our purpose. Yung design po natin, ginawa ng Panginoon para magampanan natin yung layunin ng buhay natin sang-ayon po sa disenyo ng Panginoon. Kaya nga po napakahalagang isaisip ito na isang paraan talaga para malaman mo kung para saan ang buhay mo, kailangan mo ring tuklasin itong mga kaloob na ito. Kaya tandaan niyo po, we were created by God and we are created by God for a purpose. Pangatlong napaka-importanting bagay po ay yung tinatawag na grace o biyaya ng Panginoon. Alam niyo, bilang tao, tayo po ay napapariwara, nagkakasala, di po ba? At sa ating pagkakapariwara at pagkakasala, para bang paminsan nandoon yung feeling na hindi ko na deserve maglingkod kasi nagawa ko yung hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Alam niyo, marami pong ganyan eh. Yung bang feeling natin completely disqualified na tayo sa layunin ng Diyos because of the sins we have committed. Well, ilang bagay po ang kailangan nating makita sa biyaya, no? Yung idea po ng biyaya ng Panginoon, it leads to restoration. Ang ibig sabihin po ng restoration, tayo po ay pinanunumbalik para tayo po ay patuloy na gamitin. Kaya ho, pag naisip-isip natin tong restoration, kaya nga yung sinabi sa Ephesians 4:12 na ang responsibility po ng mga leaders ng iglesia ay tayo po ay i-equip. Yung word na equip may trifold meaning. Mentoring, tinuturuan tayo. Molding, tinutulungan tayong mahanap ang ating lugar sa ministry. And mending, that is to restore to usefulness, panumbalikin sa pagiging kagamit-gamit. At hindi lang po yan basta ibabalik ka, kundi kailangan maunawaan natin yung biyaya ng Panginoon. Si Apostol Pablo po, pag inyong binasa yung kanyang patutuo sa 1 Corinthians 15, ang sabi niya sa verse 10, I am what I am by the grace of God. Kung sino man ako ngayon ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Eh, sino nga ba si Apostle Paul? Alam naman natin ang istorya ng kanyang buhay. Siya po ay persecutor ng mga believers. Ang sabi nga niya sa verse 9 ng 1 Corinthians 15, I do not deserve to be called an apostle because I persecuted God's church. So para sa kanya, hindi talaga siya qualified, hindi siya pwede dahil meron po siyang mga past actions that basically disqualifies him serving God. Pero nakita po natin yung biyaya ng Panginoon, nagbibigay ng restoration, nagbibigay ng pagkakataon. Pero gusto nating linawin, mga kapatid, ha? Siyempre, may proseso po yan. May proseso. At mahalaga po yung proseso na yon dahil hindi lang naman ito hakbangin ng isang tao para siya ay ma-restore. Yung proseso po ay napaka-importante dahil yan po ang magbibigay katiyakan na tayo nga po ay mapapanumbalik sang-ayon sa layunin ng ating Panginoon. At yung proseso na yon ay nagbibigay katiyakan na tayo po ay lalago, na tayo po ay magiging mas matatag, na tayo po ay mapag-iingatan para hindi na tayo makaisip, makagawa, o kaya malimitahan ang mga posibilidad na maulit ang mga dating pagkakamali. Kaya talagang importanteng-importante yung proseso na yon. Ano? Ngayon, ito po sa ating pag-aaral, napakahalaga na ating makita yung biyaya po ay nagbubukas din ng ating potensyal. Imagine na kung tayo po ay hindi tatanggap ng kapatawaran. Ang tanong po ito eh, pag nagkamali ka, ano nang susunod? From time to time, tayo po ay nakakapasyal sa mga bilibid para magministeryo. At alam niyo po ang aking napansin, marami sa mga nakakulong, siyempre meron silang nagawang kasalanan, para bang ang sinasabi nga nila, napakahirap bumangon. In fact, para sa iba, imposible na eh. Kasi bakit? Una, yung iba po talagang merong mahabang termino ng pagkakakulong. Pangalawa, yung iba naman ang iniisip, paglaya, para bang lalaya ka sa rehas na bakal, pero hindi ka lalaya sa rehas ng maling pagtingin ng kapwa. So yun ang kanilang sentimiento. Pero una, mahalaga rin tingnan natin na siyempre kahit sa loob ng bilibid, pwede namang gamitin ng Panginoon, di ba? And we have heard stories of that. Si Apostle Paul, ganyan din eh. Nung nakulong siya, sabi niya, dahil sa kanyang pagkakakulong, lumaganap ang ebanghelyo sa loob ng bilangguan. Pangalawa, kailangan po talaga nating maintindihan na may mga times talaga na ang laki ng disadvantage kung meron kang krimen na nagawa at nakulong ka dahil dito. Pero alam niyo po, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Kaya whether po malaya tayo o nakulong o nakakulong sa bilibid ng kasalanan, ang biyaya ng Panginoon ay sapat. Tayo po ay lalaya, mabibigyan ng muling paggamit. Ang totoo lang po, napakahalagang isipin na pamisang, kaya para bang ang feeling natin, hindi na tayo magagamit. Kasi iniisip natin na ang bawat ginagamit, pare-parehas ng template. Yung bang pare-parehas na paraan tayong gagamitin. Kaya minsan nadi-discourage tayo eh. Bakit po? Dahil lang naiisip natin, hindi tayo katulad ng iba. Ito ho ang comfort natin dyan, mga kapatid. Ang istorya ng bawat isa, iba-iba. Bawat isa po sa atin may kanya-kanyang istorya ng buhay at yung istorya na yon ay gagamitin ng Panginoon. Kaya kung sakali po na parang feeling natin, hindi ako katulad ni ganito, wala akong ganito, hindi ako makapaglilingkod, kapatid, huwag mong lagyan ng limitasyon ang magagawa ng biyaya ng Panginoon sa iyong buhay. Di ba? Napakahalaga na ating pagtiwalaan yung restoration process ng Panginoon. Ang biyaya po niya ay sapat. Take it one day at a time. Hayaan mo lang na i-restore ka ng Panginoon. Kasi paminsan pilit nating sinusukat sang-ayon sa timeline natin, sa plano natin, sa gusto nating mangyari, sa inaakala nating dapat na mangyari. But again, mga kapatid, ang bawat istorya ay iba. At ang biyaya ng Panginoon ay lumilikha po ng mga istoryang nakamamangha. Mga istorya na kung saan nakikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon, nakikita natin ang magagawa ng ating Diyos. Kaya kung papaanong sa Bible, iba-iba ng istorya, ganun din sa ating panahon. Naalala niyo ho yung babaeng Samaritana? Well, sa kanyang kasalanan, hindi naman siya nabilanggo. Pero alam natin na bilanggo siya ng kasalanan. Hindi siya nabilanggo sa rehas, pero sa kasalanan nabilanggo siya. Kaya nakamamangha po eh. Kasi yung babaeng yon, ang malaking struggle talaga niya, nag-isolate siya dahil sa kanyang kasalanan. Kaya nga nung natagpuan siya ng Panginoon at ang Panginoong Jesus ay humingi ng tubig, naramdaman agad ng babae, iba ito. Kasi bakit? Bakit ang isang Hudyo, lalaki, tagapagturo, ay makikipag-usap sa kanya at hihingi ng tubig sa kanya? Iba ito, iba ito. Kaya ho later on, nung naengkwentro niya ang biyaya ng Panginoon, hindi ba dahil sa kanyang patutuo, kaya yung mga tao nagka-interes sa ating Panginoon? Di po ba? Yan ang isang kwento. Ano pa? Si Peter, if you remember, he denied the Lord 3 times. Para bang kung iisipin natin, game over na ito, naka 3 times na eh. At yan po ay hindi pa niya ginagawa, sinabi na ng Panginoong mangyayari. Kaya kung tutuusin, parang lalong nakakabigat sa kalooban, di ba? Alam mo na, pero nangyari pa rin, ano? Pero yun nga po eh, ang bottom line doon, he was restored by God. Kaya pag binasa mo sa Matthew, Mark, Luke, and John, yung Gospels na tinatawag, ang presentation po sa mga apostol ay puro palpak, sa totoo lang. Pero pag binasa mo ang Book of Acts, ibang-iba na sila ron. Bakit? Sa Book of Acts talagang handang mamatay para lang masunod ang ating Panginoon. At ang turning point ng kanilang buhay is the grace of God. Napakaganda, no? Marami pang istorya ng biyaya ng Panginoon kung ating iisa-isahin. Naalala rin natin po itong sa Old Testament naman, si King David. He was referred to in the Bible as a man after God's own heart. Not because he was perfect, but because he kept on pursuing God sa kabila ng kanyang mga pagkukulang. At lagi niya natatagpuan ang biyaya ng ating Panginoon that led to his restoration and usefulness. So yan din po sa atin. Huwag nating lagyan ng tuldok ang istoryang hindi pa tapos. Huwag ho nating lagyan ng ending ang isang istoryang unfolding. Ano ho? At napakahalaga na tayo po ay magpasailalim sa restoration na ito. Kasi sa totoo lang po, ang ganda ng disenyo ng Panginoon sa buhay natin. Nilikha tayong may potensyal. Tayo po ay nagkasala, pero ang potensyal ay nariregain. Bakit po? Dahil ang Diyos may biyaya. At yung biyaya na yon nagbibigay sa atin ng panibagong pagkakataon para magamit na muli at ang buhay po natin maipamuhay sang-ayon sa layunin ng Panginoon. Hindi ba't napakaganda? Kaya kapatid, marahil iniisip mo, pwede pa kaya ako? Eh pwede ho, dahil nandyan ang biyaya ng Panginoon. Pero maging handa ka sa restoration process. Kung ikaw naman yung taong kagaya ng pinag-usapan natin nung umpisa, eh marami kang masyadong kaabalahan. Tanungin lang kita, sa palagay mo kailan matatapos yan? Matatapos pa ba? O marahil yung kasalukuyang pinoproblema mo matatapos? Pero take note, may susunod na naman dyan. Kaya kung hinihintay mo pa na matapos ang lahat ng iyan at mawala lahat ng problema, eh baka naman pagdating sa dulo eh huli na ang lahat. Di ho ba? O kaya naman ay kulang na ang panahon. Kaya napaka-importante po na itama ang ating pinaglalaanan ng panahon, ng ating lakas, pag-isipan nating maigi sapagkat ang buhay mo ay may potensyal at may potensyal yan dahil nilikha kang may plano, may biyaya ang Diyos at meron siyang disenyo sa iyong buhay. Kaya nawa sa iyong journey sa spiritual life, think about your life's potential according to God's standard. Huwag mo sukatin sa pamantayan ng mundo dahil hindi ka naman nilikha para doon eh. Huwag mong sukatin sa maling pamantayan dahil malilito ka. Panghihinaan ka ng loob, madidiscourage ka. Sukatin mo sa layunin ng Panginoon at makikita mo ang tunay na kagandahan ng buhay. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo.

0: sa mga mobile apps.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Buong karangalang inihahandog ng Far East Broadcasting Company at sa pakikipagtulungan ng Buhay na Tinig Ministry, ang Dulang, Tanikalang Lagot.

0: Ang sabi sa Kawikaan, 11 talatang 29, ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema. Gugulo ang pamumuhay. Katulad ng buhay may asawa na parang naglalayag na barko sa karagatan. Lalaki ang nagsisilbing kapitan na nakababatid ng patutunguhan ng sasakyan. Subalit kapag ang karapatan ng lalaki ay sinagkaan ng kanyang asawa at hindi iginalang, ang buhay ng mag-asawa ay walang magandang patutunguhan. Katulad rin ng aking kasaysayan kung saan muntik nang gibain ng mabigat na pagsubok ang pagsasama namin ng aking asawa. At nasalba lamang sa tiyak na pagkakawasak ang aming pamilya nang makaunawa ako sa salita ng Panginoon. Ako po si Ami Villas ng Kalumpang Binangonan Rizal at ito ang aking patotoo.
1: Ano ka ba naman, Ami? Eh, kararating mo lang, ang init na naman ang ulo mo. Hinampas mo pa yung kamay mo dyan sa mesa.
2: Eh, paanong hindi ako mabibwisit? Maghapon ako nagtatrabaho sa opisina. Pag uwi ko, ang daming kalat dito sa bahay.
1: Eh, hindi ko kasi masawa yung dalawang bata, yung anak mo, sa pagkakalat ng mga laruan nila.
2: Sino ang gusto mong magligpit ng mga kalat? Ako?
1: Sinabi ko bang ikaw? Eh, naglinis naman ako kaninang umaga.
2: Ganun ba?
1: Hindi lang ako nakapagligpit agad sa mga kalat ngayong hapon kasi katatapos ko lang maglaba.
2: Ay, puro ka reklamo.
1: Eh, hindi ako nagre-reklamo. Ipinapaliwanag ko lang sa'yo na ang daming gawain dito at hindi ko agad natatapos ang ibang trabaho.
2: Dapat lang hindi ka magreklamo dahil wala kang karapatang umangal. Ako ang nagtatrabaho kaya ikaw ang mag-asikaso ng mga gawain dito at sa mga anak mo para magkaroon ka naman ng silbi.
1: Ang sakit mo namang magsalita?
2: Oh, hindi ba totoo naman? Mula nang makasal tayo hanggang sa magkaroon tayo ng mga anak, sino ba ang tumutusto sa ating mga pangangailangan? Hindi ba ako?
1: Eh, paminsan-minsan naman, nagkakaroon din naman ako ng trabaho
2: ah. Huwag mong ipagmalaki ang pagiging contractual worker mo na madalang pa sa patak ng ulan kapag nagkaroon ka ng trabaho. At ilang buwan ka lang kumita, standby ka na naman.
1: Eh, kasalanan ko ba kung mahirap akong makatagpo ng maganda at permanenteng pagkakakitaan, ha?
2: Eh ano nga bang maaasahan ko sa'yo? Eh high school graduate ka lang.
1: Lagi mo yung ipinamumukha sa akin eh. Sa tuwing magtatalo tayo.
2: Bakit?
1: Eh, alam ko mataas ang tinapos mo. Maganda ang trabaho mo bilang empleyada sa bangko. Pero komo ba mababa lang pinag-aralan ko, mamaliitin mo na ako? Kahit naririnig ng ibang tao, lalo na ng mga anak mo. Paano ako rerespetuhin ang ibang tao sa ginagawa mo, ha? Paano ko igagalang ng mga anak mo? Kahit sa maliliit na bagay lang, inaaway mo ko. Pinagsasalitaan mo ako ng masakit. Paulit-ulit mong ipinamumukha sa akin na wala akong silbi. Inutil! Inutil!

0: Bestie, gusto ko talagang magpakalasing kaya ako nagpunta rito, ha? Sa'yo.
1: Basta't narito ka sa lugar ko, walang problema sa alak at pulutan. Sagot ko lahat yan.
0: Hindi lang alak ang ipinunta ko sa iyo ngayon. Ha, Resty? Sa dami ng problema ko, gusto kong makalimot. At alam kong matutulungan mo ko, di ba?
1: Alam ko, tinutukoy mo. Makalimot ka talaga sa gamot. At may makukuhanan ako ng droga. Para ano pa, naging barkada kita. Kung hindi kita pauutangin. Ano yan, ikukuha kita ng gamot. Pero babayaran mo sa akin kapag nagkapera ka na.
0: Oo, okay. Resty, matighaw lang ang pagkakauhaw ko sa droga eh. Ayak na akong magkautang sa'yo kahit malaking

0: Gising ka pa?
1: Oo, Ami. Gising pa ako dahil talagang inaantay kita. Bakit ginabi ka na naman ng uwi, ha? Saan ka galing?
0: Saan pa ba ako manggagaling? Eh di sa opisina. Nag-overtime na naman ako sa trabaho ko. Oh!
1: Akin na nga yung cellphone mo. Akin na!
0: Ano na naman ba ang titingnan mo sa cellphone ko? Araw-araw na lang tuwing uuwi ako, ini-inspection mo mga text messages sa cellphone ko.
1: Dahil hindi ako naniniwalang nag-o-overtime ka sa trabaho, kaya ilang araw ka nang ginagabi ng uwi.
0: Aba, pinagbibintangan mo ba akong gumagawa ng hindi maganda?
1: Oh, bakit hindi ba? Bakit nakikipag-text ka kay Resty, ha?
0: May utang ka raw sa kanya, pero hindi kanya makontak, kaya ako ang tinitext niya para singilin ka.
1: Sinungaling ka!
0: Bahala ka kung ayaw mong maniwala.
1: Huwag mo akong tatalikuran, ay, ha?
0: Aray!
1: Pag kinakausap pa kita, ha? Ami!
0: Ang braso ko! Inaantok na ako, kaya tapusin na natin ang walang saysay na pag-uusap na to.
1: Hindi ako papayag na lokohin mo ko, ha? Aray. At lokohin ako ng Resting yon. Hindi!
0: Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Aray!
1: Awayin mo na ako. Apihin, andirin, maliitin hanggang gusto mo. Makakapagtimpi ako. Pero hindi ko kailanman mapapalampas na dungisan mo ang dangal ko!
0: Wala akong nalalaman sa binibintang mo, Danny!
1: Aaminin mo nga bang niloloko mo ko, ha? At ang Resting yon ang katuwang mo sa panloloko sa akin!
0: Danny!
1: Dinudungisan niyo ang dangal ko! Mapapatay ko kayo! Mapapatay ko kayo!
0: Danny!
2: Bakit mo binugbog si Ami? Sarili mong asawa? Muntik mo nang pinatay?
1: Nabigla lang ho ako, ma'am. Natangay ng galit.
2: Matagal nang ipinaaalam sa akin ni Ami na nalululong ka sa mga bawal na gamot. Kaya pinaplano namin ang papangmo na iparehab ka.
1: Huwag ho, ma'am. Balita hong mahirap makonfine dun eh.
2: Anong what? Hindi lang namin nagawa agad ang plano namin dahil marami pang kailangang ayusin bago ka maipa-confine sa rehab. Pero dahil sa pambubugbog mo sa asawa mo,
1: ma'am,
2: ipaparehab ka na namin ang ama mo sa ayaw at sa gusto mo!

0: Sa church, mama?
1: Oo, Ami. Sumama ka na sa amin ng papang mo sa pagdalo namin sa church.
0: Matagal niyo na po akong inaanyayahang sumama sa inyo, mama. Hindi ko po kayo napagbibigyan dahil sa pagiging sobrang abal ko sa aking trabaho. Pero ngayon po na parang papalubog na bangka na ang pagsasama namin ng anak niyo. Sasama na ako sa church ninyo.
1: Mabuti naman, anak.
0: Opo, baka sakaling sa pakikinig ko po ng mga salita ng Diyos ay mabawasan o kung hindi man, malutas sa mga problema namin pamilya.

0: Regular ka nang sumasama kina Mamang at Papang sa pagdalo sa church? Huh?
1: Oo, Danny. Dahil kapag nasa church ako, nakadarama ako ng kapanatagan ng kalooban. At dahil sa pakikinig ko ng salita ng Diyos, naunawaan ko ang aking mga pagkakamali sa'yo.
0: Hindi ikaw ang nagkamali, Ami.
1: Danny.
0: Ako. Mahina akong klase ng lalaki. Hindi ako karapat-dapat na maging padre di pamilya.
1: Huwag mong minosin ang sarili mo, Danny.
0: Minimenos ko talaga ang sarili ko dahil sanay ako na minamaliit ang sarili ko.
1: Totoo, Danny. Anong kamali ka? Nagkasala ka sa akin. Pero may bahagi ako sa naging mga pagkakamali mo. Danny, may kasalanan ako. Naging makasarili ako. Mataas. Mapaghanap. Hindi kita binigyan ng pagkakataong ipamalas ang kakayanan mo bilang mabuting padre di pamilya. Danny, hindi na kita nirespeto. Kaya naging pangit ang pagtingin mo sa buhay. At kaya ngayon, nalulungkas sa masamang bisyo. I'm sorry, Danny.
0: Ami.
1: I'm sorry.
0: Ami, patawarin mo rin ako, Ami.
1: Danny.
0: Paglabas ko, itutuwid ko yung aming mga pagkakamali para sa inyo ng ating mga anak. Dahil mahal ko kayong pamilya ko.
1: Mahal din kita, Danny. Kapag nabuo uli ang ating pamilya, magiging maayos at maligaya na ang ating pagsasama. Dahil pagkatapos ng mabigat na pagsubok na dumating sa ating buhay, nauunawaan ko na hindi sa mga material na bagay matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kaligayahan sa buhay, kundi na sa pagbibigayan, paggagalangan at pagmamahalan.
0: Oh, Ami.
1: Na hindi ko na ipagkakait sa'yo kahit maging simple lang ang ating pamumuhay sa habang buhay. Magiging maayos din ang ating pamilya, Danny.
0: Salamat.
1: Sa awa at tulong ng Diyos, Danny.

0: Paglabas ni Danny sa rehabilitation center, niyaya ko siyang sumama sa akin sa pagdalo sa church at pakikinig ng salita ng Diyos na pinagbigyan naman niya. Hindi gaya ng ginagawa niyang pagtanggi sa madalas na pag-aanyaya sa kanya noon ng kanyang mga magulang. Nag-umpisa uli kami ni Danny sa buhay mag-asawa. Pag-uumpisang naging maayos na at maganda dahil binuuna ng paggagalangan, pag-uunawaan at pagmamahalan ang aming pagsasama na nakaugat na sa pananampalataya namin sa Panginoon.
1: Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Kawikaan 11, talatang 29.
2: Mga kaibigan, isa na namang tunay na kasaysayan ng buhay ang inyong napakinggan. Padalang liham ni Ami Bilias ng Binangonan Rizal. Ginampanan ni
3: Mayan Bernas.
2: Kasama sina
4: Rami Mercado,
5: Joselito Agosto,
6: Ruth Bigay Lopez D.
2: Isinulat ni Orly Aquino. Drama producer Jerry Piñalosa. Sound effects Bernie Pascal. Mga kaibigan, kung mayroon po kayong patotoo, inaanyayan po namin kayong ibahagi ito upang maging inspirasyon at aral sa ibang tao. At kung mayroon din po kayong mga comments at suggestions, ipadala po lamang sa buhaynatinig.ministries@yahoo.com. Bisitahin din po ninyo kami sa Facebook, talikanlagot-fabc. Hanggang sa muli po, God bless you.
7: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ayong hapon sa mga abiyan kagutod sa Ginoong nagaparayon sa pagsunod sa sining programa Salmo sa gihapon ang inyo abiyan kagutod sa Ginoong si Pastor Algar ga pastor sa Green Pass Baptist Church San Dionisio Subdivision Barangay Granada Bacolod City. Dalayon ng Diyos nga makaparayon naman kita sa pagtuon sa iabran ng pulong kagkabaygid ang Diyos magapakamayo sa aton. By the way, salamat gid sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo. Salamat sa inyong pagpamati. Kag salamat man sa tanan nga nagapangamuyo sa sining station DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Kag salamat gid sa mga bukon sa DXKI Coronadal South Cotabato sang inyo man pag-air sang sining programa Salmo. Salamat kid nga makapamati mandira ang mga kauturan naton, mga abyan naton dira sa Coronel South Cotabato. Kagkabaygid ang Diyos magapakamayo sa inyo dira. Okay, no? Padayon kita sa aton nga pag tuon sang pulong sang Diyos. Kag ang aton diring text found in the book of Book of Jeremiah chapter 45 verses 1 down to verse 5, no? Kung ang taon natin ining text natin dire, no? May isa dire katao in the name of Baruch. By the way, sino si Baruch? No? Si Baruch was a personal secretary of Prophet Jeremiah. Prophet Jeremiah dictate the prophecies from the Lord, and Baruch, si Baruch sini nagasulat, no? Write it down sa sini nga ginahambal ni Prophet Jeremiah alin mismo sa Diyos. Si Baruch was the son of Neriah from the tribe of Judah during the fourth year of King Jehoiakim in verse 1, no? So kulang taon na itong ining book of Jeremiah, no? Particularly in chapter 45 verses 1 down to verse 5 dere, si Baruch, nga secretary dere ni Prophet Jeremiah, nakaiga-experience na tawag nga discouragement. Kagin-describe ini ang iyang discouragement with the words like in verse 3 nga nagasiling dire, "Woe is me now, for the Lord had added grief to my sorrow. I fainted in my sighing and I find no rest." So amun ay ginambal ni sang verse 3 dire, chapter 49 verse 3 nga, "Woe is me, woe is me now, for the Lord had added grief to my sorrow. I fainted in my sighing, and I find no rest." Guro, isa kabagay dire nga si Jeremiah, kung si Baruch, hindi katulog. No? I find no rest. Tungod, he was discouraged. No? So, masubo nga sitwasyon. Sang isa dire kaalagad sang Diyos in the name of Baruch, the personal secretary of Prophet Jeremiah. So kung ang taon natin dire ang rason kung nga ang si Baruch dire, no, na discouraged siya tungod kay gusto nga gihimo sa sang bulaton sang Diyos. Kung balikan mo dire ang mga iban ng mga chapter, no, abasa ni Mudra ang mga katauhan sang Diyos, si Prophet Jeremiah, ginsugo sang Diyos to confront the King of Judah, the princes, the religious leader, the high priest. Kag ang tanan nga mga katauhan dito sa Judah, kag upodre si Baruch. Pero sinisang Bible dra, gusto sang mga katauhan sang Judah nga pagapatyon dira si Judah o kung si Jeremiah kag si Baruch. So Baruch was discouraged nga siya nagasulat, nagabasa sang pulong sang Diyos sa makatauhan, inyet ang makatauhan, gusto pa si Baruch nga patyon.
So, amon siling ni Baruch dring sa verse 3, no? Who is me now for the Lord hath added grief? So, na-discourage si Baruch dre. So, that's why discouragement comes in many forms. Kag ang discouragement is no respecter of person. So it does not mean nga faithful ka, hindi ka ma-discourage, no? Kung amo ning sitwasyon, balikan ni Mudri ang sa Old Testament man si prophet o kung si prophet Elijah, sang gusto siya patyo ni Jezebel, nagpalagyo man si Jezebel o kung si prophet Elijah, na-discourage man siya gani. Subot silingon, discouragement comes in many form. Kag discouragement is no respecter of person. So, pamangkot o doon si Ginoo, kung tuhudo kabala, hindi ka maka-experience sa ginatubag na discouragement. Maka-experience kita sa discouragement, particularly kung ara kita sa tiyon like Prophet Elijah at the same time sa sitwasyon like the situation of Baruch and Prophet Jeremiah. They were faithful serving the Lord by preaching the prophecy sa pag-remind sa katawan sa Diyos, inyet ini nga makatawan instead nga maghinulsol sila, inyet they wanted to kill Prophet Jeremiah at the same time si Baruch dre nga personal secretary ni Prophet Jeremiah. But here in chapter 3 o kung chapter 45 verse 3 down to verse 5, gin-encourage ang Diyos dere si Baruch. God encourage Baruch. So, aton nga pagkatunans ni nga tiyon, no? God encourage to those who are discouraged. No? God encourage to those who are discouraged. No? Tisiling sang aton nga text dere, no? By the way, no? Ang Baruch means the Lord bless. Because God promised to spare his life. Although si Baruch din discard sa tuod, pero ang meaning sang name nga Baruch means the Lord bless. Because God promised to spare his life. So nung taon na ito, dari kung paano ang Diyos nag-encourage sa kay Baruch dari. Silinsang aton nga text dari, no? In verse 3, be dere, no? Siling sang verse 3, thou did say, who is me now? For the Lord had added grief to my sorrow. I fainted in my sight, sighing in I find no rest. So kita naton dere that yo, si Baruch was discouraged. Por siling niya sa chapter 5 dere, In seekest thou great things for thyself? Seek them not, for behold, I will bring evil upon all flesh, saith the Lord. But thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest. Tisiling sang aton nga text dere, no? Nga si Baruch dere in verse 3, ang praise nga nagasiling driblao, who is me now for the Lord hath added grief to my sorrow? Gindugangan sang Diyos ang kasubo sa iya. So, Baruch was a faithful secretary of Prophet Jeremiah. Balikan mong chapter 36, verse 1 to 19, mabasa ni Mudra. No? Baruch was discouraged because despite, no, nga faithful si Baruch dere as a secretary, personal secretary of Prophet Jeremiah, and proclaim, no, God's prophecy sa sininga makatauhan, and yet once again gusto sang mga katauhan dito sa Juda
even sa ang king dire, no, king of Judah and the highest official of Judah wanted to kill him and prophet Jeremiah. So sinobi hindi ma-discourage sini, no? Meaning to say, no, kung lang taon natin dire nga gakatabo dire kay Baruch, faithful ka sa pag-alagad sa Diyos, ginaimo ni mo ang gusto sa ang Diyos Simoon, and yet may mga tao nga gusto magapatay sa imo. So, siling sa Bible dari, no? Nga ang Diyos, nagdugang ka no sang kasubo ni Baruch dari. Ano pag dari nga gindugang ang kasubo dari, no? Tungod liwat, siling sa verse 5, no? In seekest thou great things for thyself. Tikun ikaw abi isa ka faithful nga tumuluo, naghandom ka malang ang imo balang future manginami man. Ginachiris man diri ni Baruch ang nami nga palaabuton sa pangabuhi niya bilang isa ka personal secretary ni Jeremiah. Galantaw man sa isang ginatawag nga brighter future niya. So liwat siling sang aton text dere, in seekest thou great things for thyself? Di gusto man tani niya, no? Pero ito siyempre, ara ang discouragement tungod kay gahandom kasing nami. Pero siling sang Diyos sa iya dere, seek them not. Hindi inipagpangita, ah. Behold, I will bring upon all flesh, saith the Lord. So, hindi inipagpangita, ah, tungod kay nga man. Hindi ina amo ang gusto sa Diyos para sa kay Baruch. So, there is nothing wrong na faithful si Baruch. There is nothing wrong na gahandom siya sa nami man nga future. Eh, bisan kita nga tumuluo, faithful ka sa pag-alagad sa Diyos, gahandom man kita nga someday nami man sang aton nga future, no? Pero kung lang taon aton dere, siling ang Diyos nagsabat dere sa kay Baruch, no? Nga Baruch was discouraged, no? But God encouraged Baruch by saying, no? Sa sininga text naton, siling niya sa verse 5, but thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest. Ang nami din, ang encouragement sa Diyos kay Baruch, but thy life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest. So ano encouragement din isang Diyos kay Baruch dari? I will take care of you and bless you. It is enough to be contented what you have. Pero pakamayuhon ko ikaw. So, kung nang taon na itong dari, no, nga hindi dapat gini-encourage ang Diyos dari si Baruch tungod kay ang Diyos naghambal kay Baruch dari, ginapalangga ko ikaw and I will take care of you. Ang importante dere, it is enough to be contented what you have.

Thank you gid sa manami nga ambahanon aton gin pamatian. Kabay nga naka-encourage siya to sa aton nga matumulo nga magpadayon sa pagkalagad sa aton Diyos. Diyos ang nagahigugma kag nagkakabalaka sa aton. Siling balas ang 1 Peter chapter 5 verse 7, no? Casting all your care, for He careth for you. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Tuod gid na nga verse, no? Itugyan sa Diyos ang tanan, kaya ang Diyos nagakabalaka sa aton. Oh, ti amo man ini ang mga bagay diri makita naton during the time that Baruch was discouraged. God encouraged Baruch by saying, I will take care of you and bless you. So, sinisang Diyos, it is enough to be contented with what you have. No? Tungod ang Diyos nagakabalaka sa aton. No? That's why may kanta bala kita nga kinakanta per me. No? Ang title bala sa kanta naton nga, Be Not Dismayed. No? O kung God will take care of you. Hindi man ko manami makanta, pero nami isang lyric sa kanta, no? Basahon lang na ako, no? Be not dismayed, whatever betide, God will take care of you. Beneath His wing of love abide, God will take care of you. God will take care of you. Chorus, no? Through every day or all the way.

kakanta man ko ba. So, kunang taon na itong Dre, no? Na si Baruch Dre, the personal secretary of Prophet Jerem, was discouraged even though he was faithful. Tungod kay oftentimes ginaalaw man sang Diyos ang kabudlayan. A God ma-remind kita nga in the midst of trials, in the midst ang makabudlayan, ma-remind kita that God love and cares for us. Kag-amoy ni ang pag-encourage ni sang Diyos dire kay Prophet o kung sa kay Baruch. He was discouraged but encouraged Baruch by saying, I will take care of you and bless you. Kung ano man himuon dire ni Baruch, siling sang verse 5 dire, pakamayon sa sang Diyos, but life will I give unto thee for a prey in all places whither thou goest. Di ko lang taon na ito ang life ni Baruch, no? Basahon na ito ng Book of Jeremiah. God, as sa time nga gin invade na sang Babylon ang Juda tungod kay wala gid naghinulsol ang mga katawan sa Juda, gingamit sang Dios ang Babylon agod nga i-invade sila, nangin captive sila dito, and yet God take care sa kay Baruch, kay amoy ni ang promesa sang Dios sa iya nga ang Dios mag-take care sa iya to encourage Baruch nga bisan pa may kabudlayan, ang Diyos nagtipig, nagbantay sa kay Baruch. Tungod kay nga aman, in return because of Baruch's faithfulness, ang Diyos nagbalos man sa iya, paagi sa pagtipig sa kabuhi ni Baruch, samtang nagapadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo. Tiam mo man ini sa atunotod sa Ginoo? Bisan pa may makabudlayan, ginaalaw ang Diyos sa aton pag-alagad sa iya, and yet still God is faithful sa pagtipig, pagbantay, pag-provide sa mga kinahanglanon aton. Okay. Ang isa pag-idri kabagay nga kung paano sang Diyos gin-encourage si Baruch, siling sang aton text in verse 4, Thus shall thou say unto him, ang Diyos nag-ambal mismo sa kay Jeremiah, kay ihambal ni kay Baruch, the Lord said, thus, behold, that which I have built will I break down, and that which I have planted I will pluck up, even this whole land. Tungod ang Diyos man mismo nagpundar sang sininga pungsod sang Israel, sang Juda. Pero ang Diyos man sining niya dere, siya man magagabot sini. I have built, will I break down, in which I have planted, I will pluck out even this whole land. So nagahambal dere si, ang iningat si Prophet Jeremiah dere, that God encouraged Baruch by saying, God is sovereign, He is in control. Kung ang Diyos nagtanom sini, nagpundar sini nga pungsod, siya man magagabot sina. Kung siya nagtanom, siya man magagabot sina. So, ang punto rin ni Prophet Jeremiah, ni Prophet Jeremiah saying, nga ang Diyos mismo, no? Diyos siya nga gamhanan, kag Diyos man siya nga kasarang magkontrol sang tanan nga nagakalatabo sa sina nga duta sang Juda. In other words, God exercises His authority to judge the whole nation of Juda. Why? Because of their sins of idolatry. Once again, God allowed the nation of Babylon, paagi sa kay King Nebuchadnezzar, agod nga i-exercise ang Diyos iyang power dire because God is in control. Agod disiplinahon niya dire ang iya mga katawhan na nagpalayo sa iya. Anong sala dire sa makatawan sang Diyos? Kung mabalik ka in the book of Jeremiah chapter 7 dira, o chapter 6 verse 9, no? Ini makatawhan nagkahimo sila sa mga sala nga sa mata sang Diyos abomination. Why? They commit adultery, they worship Baal, at the same time nagsimba sila sa Diyos-Diyos.
Listening sa aton text dere, ginpaaplaag sila sa ang Diyos tungod sini. Ginalaw sa ang Diyos ang Babylon agod nga ini sila silutan sa ang Diyos sang sala nga ginhimo nila, particularly sa pagpalayo nila sa Diyos, di turn from God to serve Baal in other gods. So,

0: tungod nakakumit sila sang sala. Puro patungod palangga man ini sang Diyos nga makatawan niya. Gindisiplina sila by using King Nebuchadnezzar. Pero after 25, after 70 years, ang promise ng Diyos sa ila, pabalikun ko kamo sa inyo duta. So, natuman ina. Nagbalik sila sa duta to build the wall, to build the temple. Kag ang naglidra sila ni Nehemiah ni Isra. So that's why mga utods kinoo, no? Ang encouragement sa aton dire nga sa piyak sang makabudlayan nga ginaalaw sa ang Diyos sa aton, bisan faithful pa kita. And yet still God nagagamit sang sini nga makabudlayan, agud ma-remind kita that God love and cares for us. Kag number two, remind nun kita sang Diyos that God is sovereign. He is in control of everything. Di amunin namin sa Diyos naton. Nang Diyos ka control sa tanan kakalatabo. Sa kabuhi naton. Oh? So that's why kung isa na ma-discourage kita nga nagakatabo sa aton pungsuot, nga daw wala na sing do hindi na nami kakatabo sa aton pungsuot, but utod abyan sa Ginoo, may Diyos kita nga gamhanan, may Diyos kita nga nagakontrol, kag may Diyos kita nga nag-exercise ang iya authority, nga in God's perfect time, himuon sang Diyos kung ano ang maayo para sa aton, at the same time for His honor and glory. Pero oftentimes, ginaalaman sang Diyos ang kabudlayan, agod kita magsalig sa Diyos, magtrust sa iya, magpangamuyo kita that God will answer our prayer because God is sovereign. He is in control sang tanan nga nagkakalatabo sa sininga kalibutan. So, tods kinoo, no? Si Jeremiah, si Prophet, kung si Habakkuk, discouraged ka siya tungod sa sitwasyon. Pero liwat siling sa verse 4, through Prophet Jeremiah, the Lord said, therefore, behold, that which I have built will I break down, in that which I have planted, I will pluck out even this whole land. Di, nagapamatuod lang diri nga, ang Diyos gamhanan, ang Diyos nagakontrol, kag God exercise His authority, His power. Agud makita diri ni Barok that God is, the God whom He served is sovereign, is in control. The same time, amo man sa aton nga mga tumulo, ang Diyos naton, gamhanan, ang Diyos naton, all-knowing, kabalos ng tanan, kagkabalo sa ginahimo niya. Wala na kita sing time. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393, Bacolod City, o kung mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa

0: Cagayan de Oro City, 103.3 The New JDXJLFM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ang bilis talaga ng panahon, ano po? Halos nasa kalagitnaan na tayo ng taon. At sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan pa rin at handang sumama sa akin sa loob po ng 30 minuto dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ruth De La Rama Dizon. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Psalm 32 verse 8. The Lord says, "I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you." Psalms 32 verse 8.

Kapatid, God desires your dependence. He wants you to come to Him with your questions. You are not meant to carry your burdens alone. The Lord says in Psalm 32 verse 8, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Many people today struggle with a lack of direction in life. If you know someone like this, tell them about a Savior who wants to lead them. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat sapagkat Ikaw ang Diyos na buhay at nais mo na kami ay iyong gabayan sa aming tahakin sa buhay na ito. Panginoon, marami pong beses na kami ay kumakawala sa iyong kamay, nagpupumilit na lumakad ng aming sariling galaw. Ipaalala niyo po sa amin, Panginoon, na kayo lamang ang Diyos na aming dapat sundin, ang dapat naming pagbigyan ng aming buhay, ang dapat naming pagsurenderan ng aming lahat ng plano ng aming buhay, ng aming hinaharap. Panginoon, dalangin ko po ang wisdom, ang inyong guidance, ang inyong counsel sa aking kapatid na nananalangin ng inyong patnubay, ng inyong habag, ng inyong direksyon sa kanyang buhay. Hawakan niyo po ang kanyang kamay at akayin niyo po sila sa daan na papunta lamang sa inyo. Huwag niyo pong bayaan na sila ay mailigaw ng kaaway, kundi Panginoon, sila ay patuloy mong tawagin, lumakad papunta sa iyong kaharian. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen.

0: Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Mananghawakan po tayo sa ating Panginoon. Huwag po tayong kumawala sa kanyang mga kamay at siya po ay nakahandang kumabay sa lahat ng ating lakarin sa buhay. Ako po si Ruth Larama Dizon. Maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Hanggang sa muli po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong may kapal.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 1233 DYVS, the sweet voice of salvation, proclaiming the gospel of Jesus Christ on air for 55 years and pressing on until all have heard.
3: We have absolutely no fuel. We have absolutely no diesel. A statement like this coming out of Cuba might seem like par for the course in recent months, but the dreaded moment, the tipping point, may have finally actually arrived.

Good evening to everyone, my brethren in the Lord Jesus. This is Pastor Nimrod Alan Planas of Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga nag-invite sa inyo tanan sa sinigabi sa pag-upod sa akon sa pagpangamuyo sa aton labing gamhanan nga Ginoo. In Psalms chapter 5 verse 3 it says, "Listen to my voice in the morning, Lord. Each morning I bring my request to you and wait expectantly."

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Maripayo nga adlaw mga kauturan, kamusta kamo? Panayunon nato nato na pagtuon. Sa Ezekiel chapter 36 verse 26, hindi lamang a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. I will give you a new heart, and I will put a new spirit within you. A new spirit will I put within you, and I will take away. Silingsang Ezekiel 36 verse 26, I will take away the stony heart, ang bato-batuhon niya kasing-kasing, out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Kata hominibla. Mga kauturan, ano ba na ang handa mo sa imo tagipusoon? Or what would be your heart's desire today? Makasiling kita, pastor, o kon, brother, sister, my heart's desire is this. Sa akon Kristohanon nga pagkabuhi, magapangamuyo ako, dugangan ko ang akong tion sa pagpangamuyo. I will manage to pray more. Pastor, brother, or sister, ang ako na handom sa akong Kristohanon nga pagkabuhi, sa akong kagulingon, I will meditate more. I will ponder more the Word of God. For amo ini ang pulong sa Ginoo, amo ining akong espada, amo ining akong hinganib, amo ini ang nag-set aside sa akon. This is my sanctifier. Sa John 17:17, sa Ephesians chapter 6 verse 17, kag ang pulong sang Ginoo, amo ini ang akon sustenance. Matthew 4:4, man shall not live by bread alone. I will dugangan kong tion ko sa pagpangamuyo, dugangan kong tion ko sa pagpamalandong sa pulong sang, i-absorb na ako what the scripture will say to me. Even though it's hard, I will absorb it. I will follow it. Tungod kay ini statutes, scripture, pulong sang Diyos. Ang mataho pagid sa akong Kristohano nga pagkabuhi, I will minister more. I will prevail more. I will give my outpost desire, my time to the Lord. And ayahan, sa pagkabuhi na akon sa akong Kristohanon nga pagkabuhi, ang akon handom sa akong tagipusoon is to always delight in Him, to dedicate my life to Him, and to deliver His message to everyone. This is our utmost desire sa Ginoo. Kabay pa kung tani nga kita tanan mga Kristohanon, nga kita nagatubo sa pagtuo, bugos kag kita nangin matutom sa kay Kristo Jesus. Kay ang pagkatutom sang Ginoo sa aton kabuhi, nagaabot ini sa mga tumuluo nga naghatag sa aton sang inspirasyon sa pagkabuhi, nga ang Ginoo nato naghatag sini. Siling diri, a new heart, a new spirit will I give you. O kabay pakuntani, nga kita nangin matutom sa sini nga tion. Let those who feel their need of cleansing rejoice that God has promised them the desire of their hearts. Kibay pakuntani, nga aton ini matalupangod, in that only nga Ginoo ang kanami sang promisa niya. Apang ang matahom sang promisa sang Ginoo pagkinsili niya, I will give you a new heart. I will cleanse your heart. I will change that stony heart, ang batubatuhon kang tagipusoon, inang mahumok kang tagipusoon, nga dali, nga sensible sa buluhaton kag sa pulong sang Ginoo to follow. Suitable para sa iya. And then verse 27 sang Ezekiel chapter 36 nga nagasiling, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Amo na nga siling sang Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, in after that the judgment. Mga kauturan, kamusta bala ini Ano bala ini nga klase bersikulo sa imo? Sa Ezekiel 36 verse 27, sila isang Ginoo, I will put my spirit within you. Kamusta ikaw? Ano nga klase espiritu ang nagagovern sa imo? It is the devil or evil spirit or the Holy Spirit nga amo ina ang dapat nga maggobyerno sa aton kabuhi. And ang balaan niya espiritu nga naghatag sa aton gahom, nga naghatag sa aton kasidla, naghatag sa aton kusog, kag naghatag sa aton sang buwas damlag, palananaawon, ibala ang aton buwas damlag, ang aton kaugmaon kung sa Cebuano pa. Kanami nga term, hindi ba? Kabay pa kung tanik nga aton ini na eksperyensyahan, kag aton ini nabatyagan mga kauturan. Amo ini ginatawag na kon, amo ini ang pagkamalahalon, the preciousness of God's promise. Well, thus the apostle say, ang si Apostol Pablo nagsiling that the promise are precious. Ano ina ginambal dira sa Romans chapter 7 verse 22. Tanaw naton bala no ang Roma kapitulo 7 versikulo 22. Nagasiling sa versikulo 22, kagbasaon ko para sa inyo. For I delight in the law of God after the inward man. For I delight in the law of God after the inward man. So, di rin natin makita kasi Apostol Pablo nagsiling that the promise are precious. In the purification and renewal of his soul, he has all that man can desire. Ang matahom amo ini. Yara sa iya ang tanan. Amuna bala nga, sa aton bala pagtalupangod sini nga mga bagay, makasiling bala kita, Lord, I am going to give you, offer you more prayers. I am going to give you all my time. Ang tanan nga yari sa akon, itugyan ko sa imo. Makasiling bala ikaw sa siniging nga tiyon, Lord, salamat sa imo nga promesa. Makasiling bala ikaw, Lord, salamat kay suno sa 1:12, imo ako ginakseptar. Suno sa 1:15, ikaw nangin abyan ko ikaw. Nangin akseptado ako ikaw sa akon. Ukon ako sa imo. And thank you, Lord, for these things. Salamat sini nga mga butang nga ginahatag nimo para sa akon. And thank you for your promise. Ano pa gid ang promesa sang Ginoo sa aton? That when you prevail more His word, when you prevail more, siling sang Matthew 28:18, i-prevail mo, isugid mo, i-minister mo ang akon gahom. Siling sang versikulo 19, i-minister mo, kag i-prevail mo ang akon programa. Siling sa versikulo 20 sa Mateo 28, siling niya, ang akon promesa, ang akon presensya. Kapay pakuntani niya aton ini matalupang doon, that our heart's desire is to delight in Him, to dedicate my life to Him, and to deliver His message to everyone, to every believer. Kapay pakuntani niya no, amo ini, ang aton masapuan. Sa masami, ginamensyon natin ini nga mga butang. Ano bala ang ginhambal diri sa Kolosas? Kapitulo 1, no? I know kabalo ako nga hindi ini bag-o sa inyo nga klase sang bersikulo. And many madamo sa aton ang naka-intindi na sini, ang nakagagakabuhi na sini. Ano bala ang promesa? Ang programa kag promisa sang Ginoo sa aton kabuhi. Nga ang promisa niya nga kun ikaw lang maglakat sang takos sa akon, nga nagapamuot sa akon, sini niya akon ikaw bantayan. Kag indi ko ikaw pagpabayaan o kun pagpatumbayaan man. Kag kun ikaw magpamunga sang tagsa ka maayong buhat, hindi man ako bulag, kag hindi man ako bungol, nga hindi makakita, kag hindi makabati, sang imo mga pangabay? Kag kung ikaw ay han, magtubo sa ihibalo, sa knowledge nakon, sa pulong sang Ginoo. Hindi man ako bulag kag hindi man ako bungol, nga wala nakabati kag nakakita sa ang imo ayhan nga pagsalig kag pagantos para sa buluhato nakon. In other words, mga kauturan, we will always follow God's program in our lives. That nga nagalakat kita sang takos, nga nagapahamuot sa iya. Kag kita nga mga Kristohanon, magbabinungahon sa tagsa kamayong buhat. Kag magtubo kita sa Espiritu. Kag ikaw gin-acceptar na sang Dios. Kag kung aton pagin-makita, diri mga kauturan, tanawa pala diri o. Siling diri sa Kolosas 2:10. Ano ginambal sa Kolosas 2:10 mo katahom sinin di bla. Siling diri and you are complete in him, pinsara ini. Ano pala ang ginambal sa pulong sa Ginoo, which is the head of all principality and power. Ano ang Kolosas 2:10 niya? I am complete in Christ. Ina diri magsiling kita nga you are complete in Christ. You are secure. Do ano ka tao, mendibla? Nga secure ikaw? Ha? May security ka? May ara ka kasiguruhan ba? Madamo nga mga balay sa palibot, mga balay bla? Sa palibot, nga halos do hindi makita ang ila balay, perti ka taas ang ila pader. Ba, perti ka secure. Apang inaayahan nga mga tao, kadamo sang luyag nila nga protihiran sa ila propiedad, sa ila kabuhi. Apang siling sang pulong sang Ginoo aton niya bisan amo lang ini ang aton nga pagabuhi, nagakabuhi kita sa nagakaigo kag insakto. Ah, kunyara ka na kung ikaw anak na sang Dios, na acceptar mo na si Kristo nga imong personal manluwas, nahatag mo na ang imong bug-os sa kabuhi sa iya, natugyan mo nang tanan. You are complete in him. You are secure if you have Jesus. You want security today? Gusto ka sang seguridad subong? Remember God's promise. He promised you nga ang pagka that He will change your heart. He will change your stony heart. He will put within you a new spirit. Not only a new heart, but a new spirit. Ikaw bala Kristohanon nga nagabako sa gihapon. Kristohanon ka pero ayhan ang imo tagipusoon puno sang kaakig, puno sang kainit, and you will never experience sinang kaayo kag kanami sang Ginoo. Basaha pala ang pulong sang Dios sa Galacia kapitulo 5 start from verse 22 nga nagasiling dira ang bunga sang balaan nga Espiritu. Do you possess these things? If you possess these things, ang bunga, the fruit of the Spirit, you will realize and you will experience sang sini nga promisa sang Ginoo. Ang pagka-precious sang Dios. And you will feel nga makasiling ikaw, Ginoo, salamat for restoring me. Thank you because you judged me before sa dito sa kalaglagan. Apang thank you nga ginpiknit nimo ako dira sa linaw sang kalayo, dira sa linaw sa bibi sang linaw sang kalayo. Ginpiknit nimo ako sa sinang Mary sang lamasa lamawan nga grabing akon sala, simply because I have received you as my Savior and Lord, that I am accepted, I am secure as what the scripture says. Amo ini ginhambal sang Kolosas kapitulo 2 bersikulo 2 bersikulo 10, and you are complete in him. Tanawa bala mga Kristohanon, wala mong bala ma-realisar, nalipat bala ikaw sa pagtalupangod nga kunyara ka na kay Kristo, you are secure. Ang aton kasiguruhan yara sa iya. Not only you are secure, but you are assured sa sininga mga tinion. Never tend to forget gang aton kabuhi malipot lang. Hindi kita magmaranhig, hindi kita magbato sa sininga kalibutan. Kita kambyuhan sang Ginoo into a glorified body as what He promised in Ezekiel chapter 36, 25, 26, and 27. Yeah, I will change your heart and put in your heart a new spirit, a new song. Nga sang una, ang imo kabuhi, amo ini, He gave you another life to experience sang paglaom. Ma-experiencehan mo ang kalipay, ma-experiencehan mo ang gugma. Kay kun ikaw nagasabog sang gugma, magaani ka man sang gugma. Kun ikaw magasabog sang kalipay, magaani ka man sang kalipay. Apang kun ikaw nagsabog sang luha, ano ang anihon mo? Harakhak indi, nagasabog ka sang luha, magaani ka man sang luha. Dapat mo talupang doon ini nga mga butang, mga kauturan. Kag sa Romans 8, 1 and 2, we have no time to read this. Makasiling kita, I am free from condemnation. Because Jesus Christ, nagpanginmatay on your behalf. You don't need to suffer His sufferings that He suffered on that cross of Calvary. All you need to do is to realize nga ang Ginoo amo ang nagtalos, si Ginoong Hesukristo, amo ang nagtalos sa imo dito sa krus ang Kalbaryo. All you need to do is to believe, trust, and have faith in Him. Batuna siya, nga imo perso man luwas. Kung wala ka pa nakabaton sa iya, hinulsuli ang imo mga sala. Batuna sa subong, gin nga adlaw. Kaya kung ikaw Kristohanon nga kabaton ka na sa iya, ano pang ginahulat mo? Alagara siya, tubtub ayhan ang kamatayon mahamulag si imo. Or tubtub ayhan si Ginoong Hesukristo magabalik liwan. Amo ina ang aton assurance, amo ina ang aton blessed hope. Sa gihapon, iniinyo alagad Pastor Gideon Kahilig. Ang akong cellphone number is 0918-9012178. Good day.
2: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabaing nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Ini ang 1233 Radyo DYVS. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: May nagalikop nga kadulom sa kabuhi isang tawo. Madamo nga unos kag pagtilaw nga nagaalalabot. Ang kalibutan may iya nga kadulom. Apang sa amat-amat nga pagbutlak sang adlaw, magaabot ang pamanagbanag. Pamanagbanag, programa nga ginadulong pinaagi sa mga kauturan sa Ginoo nga may handom sa pagbantala kag paghatag sang paglaom sa mga katawhan nga ginalikupan sang kadulom sang kasalanan, sa mga kabuhi nga nahulan sa mga kabugaton gikan sa lulan nga ginadala, kag sa mga kauturan nga ayhan nagakadulaan sang paglaom tungod sang kapipitan nga ginasugata sa kabuhi. Pamanagbanag, mahatag ni Ginoong Hesukristo nga amo ang aton kapawa, ang putli niya nga pulong, amo ang aton suga. Sa tunga sang aton mga kadulom, pinaagi sa kay Kristo Jesus, makaangkon kita sang pamanagbanag.
1: Good morning sa amon mga abyan, kag sa amon maukod nga manugpalamati, nagakalipay naman kami luwat nga makabisita sa inyo mga panimalay nga makadala sa mensahe sa ang aton nga Ginoo. Salamat gid sa pag-tune in ninyo sa inyong mga radio diri sa DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan, the sweet voice of salvation. Sa sininga aga basa lang ko diri sa isa ka verse, makita diri sa Matthew chapter 22 verse number 21. Siling sa pulong sa Ginoo, render therefore to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. Ang Ginoo magapakamayo sa iyang pulong, again basa diri. Mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, kung magambal kita stewardship, amo na siya ang responsibilidad, the responsibility of faithfully managing everything God has entrusted to us. So kung ano ang gin-entrust ang Diyos sa imo, sa akon, sa aton tanan, kabay pangamangin, matutum kita sina. It means recognizing that our time, money, talents, relationships, abilities, and even the earth ultimately belongs to God. And we are called to use them wisely for His honor and glory. Kung ano man dira, ang gintugyan sang Ginoo sa aton, ayan ginhatag sa aton, ginpahulam niya sa aton. So gamito naton ina, sing mainalamon para sa kahimayaan sang aton nga Ginoo. Ang mga gani ginabas sa 1 Corinthians chapter 4, verse number 2, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Matutom kita, mga hinigugma. So, magamal kita stewardship. Kung kaysa mayara kita stewardship month, no? Sa atong mga churches. Nagatuon kita sa isa ka bulan, every Sunday, kung ano ginbala ang ginatawag nga stewardship. Kaga usually, ang atong panguna-una, amulang ini, in terms of bringing tithes and offerings to the Lord's house. So this is a very limited and inadequate definition of stewardship. It is true that we are stewards of the treasures that comes into our hands, and we are responsible to God for the manner in which we earn, spend, save, invest, and give our money. But we are also stewards of time, the precious commodity of which life is made. We may waste or misuse it, or we may use it for the glory of God, the good of others, and our own happiness. Further, we are stewards of the talents and gifts that God has given to us. Some of us are unusually gifted, no? Gifted sa ano ginatawag? Sa physical, no? Ano pa gid? Mental, artistic talents. Kita natin iba, no? Mga grabe sa sports, nag-excel sa sports. We are responsible to God and to our fellow humans for the way in which we use our talents. Amo na nga, ano man ginatag, sang ginosay mo, ano man nga sa diin, gin, pakamaayo sa imo, gamitun ina, nimo, para sa kay mayaan sang ato ng Ginoo. And as a Christians, kita nga mga Kristohanon, we are stewards of our testimony. Tandaan gid naton ina sa aton mga kabuhi. Yes, we sin against God, others, and ourselves. So when we remain silent, instead of being true spokespeople for our Lord, mga hinigugma, mga utod sa Ginoo, tandaan gid naton sa aton mga kabuhi, kita nga mga kaanakan sang Dios, abiyan mga hinigugma, no? Aton nga importante aton nga testimony gid nga si Ginoong Isus mahimaya sa aton kabuhi. Nga si Ginoong Isus among aton nga master sa aton kabuhi. Siya aton ginaalagad, siya aton dalangpan sa tiun sa sining chaos nga nagaabot sa aton kabuhi. Labing gitsubo nga panagon. No? Makita naton nga amuni ang aton sitwasyon subo, hindi kita makaintindi, kita makahangop. Pero makita naton ang paglaom na naton nga ang Diyos amo nagakontrol. Iti ang at nag-aabot subong, may experience natin, may lino, garagya po ng lino, hindi madula. No? Sa ibang nga lugar, ala, sa aton nga lugar. Ang ulan nga siling natin, bagyo, grabe gaya po, nagabaha. No? Sa Metro Manila. Sa diin. Kagkunataw natin ang sitwasyon sumong sa aton nga government. Ano sa mga ato nga government, mga utod sa Ginoo, mga hinigugma, kinahanglan gid pangamuyo. Labi ni gid sa aton mga officials. So, sa sininga aga, we are going to talk about another form of stewardship or citizenship. Mga utod sa Ginoo, we are responsible to God sa aton pungsod Pilipinas, sa aton kaugalingon. So as Christians, kung aton mga kauturan sa aton kabuhi, as Christians, we have definite responsibilities toward our government. But kung aton lang tawon dari sa aton nga text, sa aton ginbasa dari, ginhambal dari sa balaan nga dinalan sa kasulatan, this is one of Jesus' most profound teachings about authority, stewardship, citizenship, and devotion to God. Kung nantawonin mo ang context, during Jesus' time, Israel was under Roman rule. The Jews were heavily taxed by the Roman government, and many hated paying taxes because it symbolized oppression and foreign control. Ini nga mga religious leaders wanted to trap Jesus politically and spiritually. Ano diri ang trap nga makita naton? The Pharisees and Herodians nga nagpamangkot. Siling nila, is it lawful to give tribute unto Caesar or not? This was a dangerous question because kung magambal si Ginoong Jesus nga yes, many Jews would reject him for supporting Rome. Kung si Ginoong Jesus magambal, no, he could be accused of rebellion against Rome. They believe Jesus could not escape sa sininga dilemma. But maalam ang aton Ginoong Jesus. Kamalo siya kung anong iyahimuon. Madamo nga tiyon nga si Ginoong Jesus gintrap siya, pamakutun siya, no? Sa sininga mga religious leaders. Hindi sila gusto nga maghibalo ko na noo ang kamatuuran. Hindi sila gusto maghibalo ko na noo ang kinatawag nga gospel. Gusto nila yung nga i-trap nila si Ginoong Jesus. So mga hinigugma, kung ato lang tawo, nag-remind ini sa aton nga mga tumulo that God sees the motives behind every question and action. That's why anong sabat ni Ginoong Jesus? Sa ila, ng mga ini nga pamangkot, Jesus asked them to show him the tribute coin. So, it likely was a Roman denarius bearing the image of Tiberius Caesar. On the coin was Caesar's image, an inscription declaring Roman authority. Tinamangkot sa Ginoong Jesus, sinubala ang image nila and superscription. Anong ginambal nila? Anong sabat nila? Si Caesar. So, render unto Caesar. The word render means give back, repay, fulfill an obligation. So, Jesus taught that believers should respect lawful governmental authority in areas such as taxes. No? Kita nga mga Kristiyano, kung matutuod kita nga maayo nga citizen, nagabayad kita sa atol mga taxes. May aragin ito, public responsibilities. Titiri makita naman, kung ato lang ito ng mga hinigugma, ang point diri, sa sininga passage, sa sininga verse, nga makita naton, si Apostle Paul diri, nagatag sang, Paul gave an ideal definition of the purpose of government as he encouraged prayer for all who were in position of authority. Ano ginambal ito? I urge then, first of all, that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live a good kamagakabuhi kita nga peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. Amo ni ginambal sa 1 Timothy chapter 2 verse number 1. So kung nato lang itong mga hinigugma, government as an organization, an institution, is from God. Romans chapter 13 verses 1 up to 4. That's why respect for and obedience to government laws are necessary attributes of Christian. Romans 13:5. Respect for and obedience to government laws are necessary attributes of Christian. Kaya mo yung pinaka-importante subong, labinigit sa nagkakalatabo subong, hindi kita bulag. No? Makita na ito nagkakalatabo subong. Amo na nga damo na naguba ng mga relasyon tungod sang ang loyal nila ala sa politiko. Ayan sa political groups. Damo na mga na nag-inaway, mga pamilya naguba. Kag ang pinakamasubo sa aton ng mga churches. Pinakamasubo sa aton ng mga Christians. No? Gina-post na ito sa Facebook, kagdra kita nag-comment, dra kita nag-butang sing lain sang atun nga pa, lain nga balatyagon. Instead of praying, so we are to pray earnestly for all who are in positions of authority in government. We do not have to admire or even agree with all governmental officials. So if our government is imperfect and our governmental officials are unworthy, mga hinigugma, mga utol sa Ginoo, abyan, Kristuhanon, we should pray more earnestly for them so they might change and so the people might be protected from unjust governmental leaders. Hindi kita ipakalain na amo ni siya yung klase sang tao, amo ni klase ng politiko. Kawatan. Sige kambal, basin balik sa imo. Amo na mga hinig

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Good morning, good morning. Mga abyan kag kauturan kay Kristo. Kita naman nagadayaw gid kay nagapasalamat sa Ginoo sa sining aga sang bag-ong adlaw nga ginhatag sang Dios sa aton. Salamat sang bag-ong oportunidad nga sa diin maka pangalaga kita sa Dios kag ma-devote nato atong kagulingon sa sining tinion. Salamat kita sang bugay si Ginoo nga nagapadayon nga mo nagasustain gid sa aton nga pagkabuhi. Iniinyo abyan mga utod si Ginoo si Pastor Alan Lumangyaw, ang lead pastor sa Kainos East Christian Fellowship. Napamtang dira sa may Lopez East Center, Barangay Villamonte, Bacolod City. Sa tagsa ka Domingo, alas 10 ang aga, nagasugod amon panimahon dira sa may Lopez East Center sa second floor sa may annex building. Kani abyan ikaw kung wala ka sang simbahan ginaupdan sa tagsa ka Domingo, kag luyag mo nga maka-experience sa pag-simba sa Dios, kalipay namon nga maka minister kami sa imo. Kung ikaw taga out of town, outside Bacolod, kagyari ka diri sa Bacolod nag-stay, kag wala ka sang simbahan nga maka-join ikaw every Sunday, please feel free to come sa Kainos East Christian Fellowship dira sa may second floor sang annex building sang Lopez East Center, Bacolod City. Magapanamyaw kita sa aton nga mga kauturan kag mga kabyanan nga naga pangamuyo kag naga support sa sining ministry sa tagsa ka Martes nga adlaw ang Salmo Morning Edition diri sa Radio DYVS alas 6:30 tub-tub alas 7 kita sang aga mga utod si Ginoo. Ginatamyaw ko si Manang Virgie Lumangyaw, ang akon nga sister-in-law dira sa may barangay Bata. Nang Bibing may aga sa imo. Si Sis Bing San Miguel, diri man sa Bacolod, natamyaw ta sa maingid nga aga. Brother George Demigracia, Brother George, may aga sa imo. Kaman Diyos mapakamayo sa imong trabaho sa sining adlaw. Sumuma, nagatamyaw kita sa kaya Manay Merle Piugaw, dira sa may Banuasang Ilog. Sa kay Ma'am Angie Agulino, sa Mansilingan First Baptist Church. Sumuman sa kaya Nanay Sally Abarte, may agaman. Subong sa kaya Nay Delia Abagtas, dira sa may Mansilingan, ginatamyo taman sa may aga. Mr. Mrs. Joel Valenzuela, dira sa may Barangay Bata. Kag sumuman si Mr. Mrs. Jonathan Valencia ng Nida, Maninay Nida Valencia, dira man sa may Barangay Bata. Mr. Mrs. Maninoy Nistor ka Gloria Diaz, dira man sa may Barangay Bata. Kayang Bata Fundamental Baptist Church is my home church. Dira kita ginbutang sang Ginoo sa tion nga sa diin nakatulupangon kita sa kay Kristo nga aton Ginoo kag manuluwas. Kag ginatamyo taman aton mga amigo nga mga pastor dira sa norte na bahin sa Negros. Si Pastor Notnot Bulinas sang Kaduhaan Fundamental Baptist Church. Si Brother Ray Horkin dira sa may Staff Sulatorio Manapla. Kag si Pastor Reuben Tutika sang Cadiz Fundamental Baptist Church. Kag si Pastor Lemuel de los Reyes sang San Carlos Fellowship Baptist Church. Pastor Arnold Perez sang Calatrava Baptist Church. Kag mga amigo na tunay sa Bacolod, ang mga pastors, Pastor Noni Loxin sang Sumag Fellowship Baptist Church, Pastor F.F. Nifras sang Punta Taytay Fellowship Baptist Church, Pastor Norman Sibalya sang Airport Fellowship Baptist Church. Kag ako man ng mga amigo diri sa may Mansilingan area, Pastor Ronnie Arcolas sang Mansilingan First Baptist Church, Pastor Dan Cunibillamar sang MRRP Baptist Church o First Baptist Church sang Handumanan, Pastor Dino Akot San Galespin Fundamental Baptist Church, Barangay Masilingan, Bacolod City. Pastor Rizaldi Agolino, San Santa Cruz, Murcia, Journey of Faith Baptist Church. Pastor Alan Hintugao, drama sa dra sa may Hudigo, Bago, ginatamyaw taman sang maigid nga aga. Kag kalipay naton nga makadala kita sa mensahe sang pulong sa Dios sa sining aga, ang aton nga magapamalandungan diri kita sa may Genesis chapter 12 verses 1 to 9. Basahon nato ng pulong sang Dios. Now the Lord said to Abram, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. Verse 4. So Abram went as the Lord had told him, and Lot with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. And Abraham took Sarai, his wife, and Lot, his brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran, and they set up to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abraham passed through the land to the place at Shechem, to the oak and Mork, and at the time the Canaanites were in the land. Then the Lord appeared to him and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. From there he moved to the hill country, onto the east of the Bethel, and pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. And there he built an altar to the Lord and called upon the name of the Lord. And Abraham journeyed on, still going toward the Negev. Magapangamuyo kita. Father in heaven, Lord, we thank you for this opportunity in which, Lord, we can meditate your word, Father. We thank you, Lord, that with this wonderful word, Father, nga amon pamalandungan sining aga. We ask wisdom from you so that, Lord, we may able to understand your holy word, Father. May you open our hearts, O Lord, to receive your truth this morning, Father. And help us, Father, to apply it into our lives, Father. Thank you, Lord. May you anoint your servant. Give him wisdom, Father. Even those who are listening right now, Father, ikaw maghahatag man sila sang kaalam. And this is my prayer, Father, in Jesus' name. Amen. Sa liwat, may giding aga, kagadalayan ang Diyos sa aton nga ministry o ministry sa Ginoo nga ginhatag sa aton nga mangin kabayan kita sa programa sa sining radio station, kaga ginhatag sa aton ining Salmo Morning Edition sa tagsa ka Martes nga adlaw. Si Pastor Robert sa kasamayor ginatamyaw ko manggalidra sa may Revival Fellowship Baptist Church sa may Banwasang Kanuni, kag sumang si Manong Roger Adorante. May aga si mo, no Roger, kumusta ikaw? Kabayang Diyos, kid ang magpakamayo si mo, kag magpabakod man sa imo. Okay, sa itong magpamalandong sa punong sa Diyos, mga utod si Ginoo, there is Genesis chapter 12, nga ini ang account, no, sa istorya, sa kabuhi ni Abraham, nga siliin, ang Diyos nagtawag sa iya. Amo ini ang tion, nga siliin, ang Diyos nagtawag sa kay Abraham, kag sa paghatag man sang promise sang Dios sa iya, no? Nga si diin ang Ginoo nag tawag kay Abraham, nga si diin mangin na galamiton siya nga instrumento sang Dios sa pagdala sa iya mga katawhan. Kagamo man intiyon mga abyang gagutod si Ginoo sa chapter 12 sang Genesis, nga si diin amo ang paghatag man blessing sang Dios sa iya, no? A promise of blessing. So diri sa chapter 12 hindi pa ni Abraham ang ngalan ni diri kundi Abram. Kagini makita naton nga din nag-start ang paghatag sa instruction sa Diyos sa kay Abraham in verse 1, "Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you." Abi nga gutod si Ginoo matahom ini nga paghatag sang promisa sang Diyos wal nga isya ginsugo man sang Diyos si Abraham. Nagwa ikaw kag ipakita ko sa imo ang duta, no? Nga sa diin ihatag ko sa imo. So isa-isa ini utod si Ginoo ka a very important promise nga ginhatag sang Diyos sa kay Abraham. Kag ato makita diri abiyang gutod si Ginoo ang response ni Abraham sa pagtawag sang Ginoo sa iya kag paghatag sang promise sang Diyos sa iya. Di makita nato abiyang gutod si Ginoo ang si Abraham isa ka simple nga tawo. Hindi man siya mo sana siya ka manggaranon kagka well known nga klase nga tao during the time abiyang gugutod si Ginoo, but God called him and gave him a promise to be a blessing, and of course to be blessed and be a blessing. Kagato na taon utod si Ginoo ang response nga ginhimo ni Abraham diri, no? Sana tapos ang Diyos naghatag sang details sang iyang pagtawag kag promisa sa kay Abraham. Then here comes in verse 4 ang response ni Abraham after all the details nga ginhatag sang Diyos sa iya sa pagtawag kag promisa nga pakamayuhon siya. Now here comes the response of Abraham in verse 4. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he departed from Haran. And Abram took Sarai's wife, and Lot's brother's son, and all their possessions that they had gathered, and the people that they had acquired in Haran, and they set out to go to the land of Canaan. When they came to the land of Canaan, Abraham passed to the land, to the place at the Shechem, to the Oak of Moreh. At the time, the Canaanites were in the land. Now, makita nato nung mga abiyang gutod si Ginoo ang response ni Abraham. The response of obedience. Ang pagsunod niya sa Diyos. Kabalo ka mo utod kagabihan si Ginoo, isa ini kay importante nga bagay sa atong kabuhi ng mga Kristohanon, sa atong nga mga sumuluno ni Kristo. Ang obedience. Obedience is really matters sa kabuhi isang Kristohanon. Ang pagsunod sa Ginoo, importante gid ini nga aspeto sa kabuhi naton. Abiyang gugutod sa Diyos. Nga siya din, after nga nag-commit kita sa Ginoo, nagsalig kita sa kay Kristo Jesus nga itong Ginoo kag manuluwas. Then, ang pagsunod, our obedience to God is really matter, mga abiyang gugutod sa Ginoo. Hindi pwede nga mag-profess lang kita kag mag-claim kita nga kita sumulod ni Kristo pero maiwat sa aton ang pagsunod sa pulong sa Diyos. Maiwat sa aton ang pag-response sa pulong sa Ginoo. As what Abraham did after God called him and given the details of his promise to Abraham. Kaya makita naton in verse 1 to 4, abiyang gugutod si Ginoo, verse 1 to 3, dirag implastar sang Diyos ang iya pagtawag kagang pagdetalye sa mga bagay nga siya diin ihatag sang Ginoo sa iya. Ang buot sinutod si Ginoo, ang Diyos naton wala sa sang malaing intensyon, but rather He considers sa ato nga welfare, sa ato nga pagkabuhi. Amo na dapat atong tandaan mga abiyang kagutod sa Ginoo. Ikaw nga nagatuo kay Kristo Jesus, gina-consider sang Dios ang welfare mo, ang imo kaayuhan, ang imo advantage sa imo kabuhi abiyang kagutod sa Ginoo. Because wala sing malaing intensyon ang Dios sa imo kag sa akong kabuhi. Unlike Abraham, God giving the details to Abraham in verse 1 to 3. Mga abiyang kagutod sa Ginoo. In the same way, sa atong kabuhi, bugay sang Dios nga muna ka-sustain sa atong nga pagkabuhi, ginaplastar sang Dios ang atong nga welfare. But ang pamangkot abiyang kagutod sa Ginoo, what would be our response with this favor, with this advantage nga ginhatag sang Dios sa aton nga pagkabuhi? Pugay ina sang Dios sa aton mga abiyang kagutod sa Ginoo. Si Abraham naghalin siya sa ordinaryong panimalay. Kagwala saan sa kapasiti nga maka-earn siya sa mga bagay nga ma-enjoy niya sa kabuhi. But utos si Ginoo, gintawag sang Dios si Abraham. Agod ipahayag sa iya, sa kay Abraham, ang grasya sang Dios sa iya kabuhi. In the same manner sa atong pagkabuhi, abiyang kagutod si Ginoo, wala makita sa ipabugal sa Dios. Wala makita sa ang pwede idiga sa Ginoo nga masinitang amo ni ako niya nga pagkabutang. I am worthy because I have this, I have that sa kabuhi ko, no. Wala kita sa ang pwede nga ipabugal sa Ginoo. Wala kita sa ang pwede nga idiga sa Dios. Only by His grace, abiyang kagutod sa Ginoo, ginlabot kita sa kaluwasan pagi kay Kristo Jesus. Kagpasalamatan in naton na si Ginoo. Gani sa imo sa siningaga abiyang kagutod sa Dios nga nakakilala ka, nakastablisar sa relationship sa kay Kristo Jesus, bugay ina sa Dios nga makakonek kita sa Ginoo. Then with that connection abiyang kagutod sa Ginoo, ang Dios nagapaabot sa aton nga kita magasunod sa iya. Kita mangin obedient sa iya kabubuton, sa iya pulong. Agod mangin instrumento magkita abiyang kagutod sa Ginoo sa pagpakamaayo para sa iban. Ito ano ba siling ni sang Dios sa kay Abraham? In verse 2, and I will make of you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. Okay? So that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonor you, I will curse. And in you all, the families of the earth shall be blessed. So the very purpose abiyang kagutod sa Ginoo gali, kung ginapakamaayo kita sa Dios, bugay sa Dios ginapakamaayo sa aton, because God wants us to be a blessing. Amo na utod sa Ginoo ang aton pagsunod sa Dios, importante. Because the moment that we are obedient to God, then the blessings will come. And that blessings, not only for own consumption, for own enjoyment, abiyang kagutod sa Ginoo, ina nga blessing utod, ipalabot taman si Ban, because amo na sininsang pulong sa Dios. Pakamayuhon ko ikaw, agod mangin pakamaayo ka man sa iban. Abiyang utos sa Dios, bugay sa Ginoo, nakakilala kita sa Dios. Siling ko kagina, wala kita sang pwede ipabugal. Wala kita sang pwede idiga sa Dios. No? Ibalandra sa tubangan si Ginoo nga makasiling kita nga agod mangin takos kita. Agod mangin acceptable kita sa tubangan sa Dios. No. Wala gid. Tanan nga butang nga mayara man kita ini nga mga bagay kabos sa tubangan sa Dios. Indi gid makasarang. That's why grasya sa Dios nga that even Abraham comes from a family nga wala-wala gid. But God choice of Abraham demonstrate unearned grace. Unseating His love on the least likely individual to establish His covenant. Wow, utos Ginoo, amo gina ang Dios. Ginalabot sa Ginoo ang mga ordinaryo nga mga tao. Ang mga tao nga nagapaubos sa iya. Kay dira ginapalabot ang bugay sang Dios sa mga tao nga wala. Gani abiyang kagutos Ginoo sa siningaga. Ang aton response sa pagsunod sa Dios importante gid. Kaangay sang ginhimo ni Abraham. Hindi lamang bugay sang Dios sa tumakita diri utos Ginoo that despite hindi angayan si Abraham, not only obedience ang ginhimo o nag-response ni Abraham sa Ginoo, makita itong rin api ang gagutun sa Diyos ang iya balang gesture, no? After all this journey sa kabuhi niya, lantaw niyo bala ito sa Ginoo. Makita na ton ang iya response rin not only obedience, but iya response rin gina-acknowledge niya ang Diyos siya kabuhi, no? Ambal niya in verse 7, then the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring I will give this land. So he built there an altar to the Lord who had appeared to him. He built there an altar to the Lord. Kabalong motos Ginoo sa pagpatindog sang altar. That is an gesture nga ina-acknowledge mo ang Diyos sa imo kabuhi. Huh? Wherever Abraham goes, he builds altars to the Lord. This signifies his public declaration of faith and his continual surrender to God's guidance. Oh, amo na abiyang gugutod si Ginoo. Hindi lamang kita mag-response through obedience to the Lord, at the same time we need to declare our faith and our continual surrender sa paggiya sang Dios sa atong kabuhi. Ngambot siya noon, bisan pa sa atong tagsang mga sitwasyon sa atong kabuhi, kali abiyang utos Ginoo, we need to recognize the presence of the Lord sa atong kabuhi. Either sa atong ayhan nga mga victories and struggles sa life naton, still we can declare our faith publicly. Abiyang gugutod si Ginoo. Ang ambot siya nun, bisan pa yan, ilabi na sa itong mga victories sa itong kabuhi, sa itong mga success sa itong kabuhi. We need to recognize the presence of the Lord sa itong kabuhi, then we need to declare sa katauhan nga ining ang victories ari sa aton subong abiyang kagutod si Ginoo because of the grace of God. Bangod lamang sa bugay sa Dios na angkon naton ining victory sa aton ang pagkabuhi. Ayan magagmay may ina siya nga success sa kabuhi mo o madalagko man or very significant success sa kabuhi mo abiyang kagutod si Ginoo, that's the very moment that we need to declare our faith and recognize God in His guidance sa itong kabuhi. That's why we are able to achieve sa sinangabutang. Abiyang kagutun si Ginoo. As what Abraham did. Kundi ay masang kapakalabot, then he built there an altar. That is a very significant action nga ginimo ni Abraham sa tagsa niya ka lugar nga makatuan, then maexpensyahan niya ang kaayo sa Ginoo sa kabuhi. Nagabutang siya sa mga altar. Well, sa atong kabuhi abiyang utos si Ginoo, among mana dapat not only we enjoy the grace of God and we respond through obedience, also abiyang utos si Ginoo, we need to declare our faith publicly. We need to give our testimony on how God is good sa itong pagkabuhi. every victory sa life naton, every success sa life naton, ayan sa aton ng mga pastor, sa aton ng mga church leaders, and every success in the ministry, we need to recognize sa presensya sang Diyos, kakilalahon ina nga success hindi sa aton kagalingon, kundi ina halin sa Diyos. Kag sa imo man abyan gagutod sa Ginoo, ayan sa imo trabaho, sa imo negosyo, o kung sa anuman nga success nga experience mo sa bugay sa Ginoo, amo ina opportunity abyan gagutod sa Diyos nga madeklarar mo man ang imo pagtuo publicly nga sa diin kilalahon sa ibang tao nga ang Diyos ang nagpakamayo sa imo. Kabay nga sundo na ton ang ginhimo ni Abraham. He responded God through obedience and he declared his faith by recognizing that God's presence iya nga pagkabuhi. Kulabos na kita sa timpo, mga abiyang kagutod sa Ginoo, sa liwat nagadayaw kita nga nagapasalamat sa Diyos sa iya pulong nga buhi nga nagapadayon nga nagatudlo sa aton agon maging malig-on ato nga pagtuo kag pagpangalagad sa iya. Ininyo liwat abyan sa kanginan si Pastor Alan Lumangyaw, ang lead pastor sa Kainos East Christian Fellowship, nga nagasiling ang Diyos gid ang magpakamayo sa imo. Kitay naman kita sa sunod nga semana. Salamat gid. Bye-bye. Bye-bye.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyong mga suggestion kag opinyon. Magsulat sa Salmo PO Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa dybs_febc@yahoo.com.

0: BC Philippines. Until all have heard.
1: Philippine Standard Time at 7:03 in the morning.
2: Bugtaw na!
3: Ahay! Tuyop ako!
2: Aliyaw ko ba yan? Bangga lang, bangga lang. Oh! Oh!
4: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
5: Oras na Pilipinas!

Mayang aga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas! And good morning, world! Nagabalik ang programa, nakaupod din niyo sa paghandom para sa pagbago iniyang oras na Pilipinas. Mga kapyanan, it's a Tuesday morning, alas 7:05 sang aga. Kagkanami sa aton nga kabuntagon, medyo makulimlim, hindi masyado mainit, hindi masyado maaliwalas, no. And kagapon perti ang dagoob, perti ang kadulom sang langit, pero daw wala gid man ni nagtupa ng ulan. May nagtupa gro, pero abot kun diin ang ulan nga nagtupa, no. May ara nagtupa gro, pero hindi diri sa bakulod. But then, subong adlaw, it's still a happy day. It's a happy Tuesday. Salamat kay gigapon sa atong Diyos sa sining bag-ong adlaw nga ginhatag niya sa aton, bag-o naman nga mga ilikoton kag mga responsibilidad nga aton nga atubangon. Maamyanan sa oras kag dunga aton of the night sa sining adlaw, ha. So i-ready niyo na inyong mga kape, i-ready niyo na ang inyong mga pamahaw. Kung ano man naan yung mga lubrahon dra nga makapamati kamo sa aton nga programa sa siningaga. Kay medyo interesante niya nga aton nga istoryahan subong. Continuation sa kagapon. Tigay nag-convene na diblang Senado as an impeachment court. So amuna na ang ginalantaw subong. Nga nagsumo na sila, ilan na nga gin sumon si Vice President Sara Duterte, no. So ipalantaw na nakaroon kag lantaw na nakaroon kung ano na matabo, no. So sumo na isumon, no. So amo na karon aton nga istoryahan kag lantaw, mga kabiyanan, no. So prepare yourself sa roller coaster ride. Roller coaster rides gaidi. Kaya kadabo sang kadabo gisag kadabo na. And at the same time diri sa aton sa local, no. Sa diri sa Negros Occidental, kay ito nagligad nga Sabado, wala ba weekend, oh. Nagligad weekend may engkwentro sang RB kag sang NPA. Oh, may napatay 5 kabilog. No. Doon ang isa gali, no? Isa ka UP graduate. Okay? UP graduate ang isa. And medyo suno sa mga nakakilala, suno sa mga nakabalo bala. Ngayon nga tinuga to napatay na aktibo sang mga helikopter sang sang dito pa sa eskwelahan nila, aktibo sang ilang mga helikopter nga pang pang-aktivista. So teman nagsulod gid man sa nag-armado gid man sa, and temula na galing ang iya kabuhi hasta lang sang weekend, mga kabiyanan. I don't know kung ano naman ang ipagawa ni nga mga naratibo party sini, eh. Kun pagawa naman nga masaker, kun ano naman ang mga ano naman ada ng mga istorya, no? Wala takabalo, but then no, amo nang mga

posible matabo. Kaya nagligad to ang natabo sa tuboso. Amo man to eh, na may mga naratibo man silang inapagwa, kag what not. But then still, focus on the good things sa siling adlaw. Smile, kadlaw lang sa gyapon. Dapat hindi lang gyapon madulang aton mga yuhom sa aton ng mga tsura. Nabiskan daw galapad na ng tsura nato sa sige yuhom. Biskan daw galapad na ni aton ng mga goyasang sige, sige kadlaw. Gilang ah, kadlaw lang ah. Ha? Wala problema. Oh, padayon kag hindi maguntat. Oh? And at the same time, i-prepara nato na itong mga kagalingon kay sigurado sa sining adlaw. Medyo maulo init-init naman ini sining adlaw. Oh, kay especially man nga ti summer eh. Oh, masarurot, pasaka naman ni aton nga heat index sa sining adlaw. So, abo ni karoon aton nga oh, posible nga lantawon, posible nga tanawon. And so prepare lang yapon sa tubig, kung ano-ano pang mga fluids in order mag-stay hydrated ikaw. Kay kabudlay kon ma-dehydrated ikaw. Alas 7:10 mga kabiyanan. Antes na pagpadayo no, sa atong pagmanamyaw karon mamati kita na sa isang kamano. Di malakati balin, kibabalik pang oras na Pilipinas.

0: Oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas sa 7:15 mga biyanan. Good morning, good morning, good morning kids. Aton nga tanan, kamusta, kamusta, kamusta, kamudra sa aton kag sa inyo dira nga mga helikopter. Ha? Ang inyo dira nga mga pamahaw, ready na mga kape, mga gatas, mga luya, mga tsaa, kag kung ano para na ginaturos ninyo, ready niyo na, ready niyo na. Update nyo ko di kung ano ang inyo mga ginaturos sa silingaga. Kung ano ang inyo mga ginasuyup-suyup na subong, no? So, mga ano lang, mga liga lang. No, mga kapi, namig naman ng mga pigunaga. No? Namig, oh, pwede man, tiprano, pag suyup ka na sa bawsang laswa. No? Namit mo na, eh. Mag, ano ka sang laswa, no? Early in the morning, daw, ang imutsan da yun, daw happy da yun, ang imo nga lawas, daw ka-happy da yun. No? But anyway, mabiyana na, before kita magbrayon, mamangkot kita na isang lagan sa atong panahon sa silingaga. Ang panahon, gadlagan, ang oras, gadlagan, kita lang ang galakat. Ara sa piya kalinya si Sir Melvin Piero para sa atong nga weather update. Good morning, Sir Melvin. Good morning, Sir Melvin.
2: Hello?
1: Hello, Sir Melvin. Good morning. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jigs. Kag sa tanan tapos lamang update nato sa pinakauling lakas sa atong panahon. Mayo 19 kita 2026. Sa kabilugan, intertropical convergence solo kon ITCC ang nag-aapekto ya sa Southern Mindanao. Ang sa mga peninsula, lakip naman ang Barm, Soksargen, kag Davao Oriental, lakip naman ang Davao Occidental, maka-experience sa mga sumagalumon na karangitan kag lapta-lapta mapangulan, nga dulot naman sa ITCC. Sterless naman ang apekto naman niya sa Visayas, nagpila magkabahan niya sa Mindanao. Ang Negros Island Region, lakip naman ang Bacolod City, maka-experience kita sa mapaagang mainit sa Gapong Panahon, kami matsansa sa mga lapta-lapta mapangulan, kaya papangilat ka po panag-uob. Nga dulot man sa Sterless ka mga localized thunderstorms. Mahina itutup sa kasarangan ng uyop sa hangin, kikan sa namin na nasilangan ang naga-influensya sa kabukusan ng bahay sa aton nga probinsya. Ang kanagatan sa aton nga probinsya, may kasarangan, tub-tub, mabulo-balod. Ang adlaw na butla ka 5:25 ka magatunod, alas 6:04, taro niya sa Casa Sidmon. Ang ato naman temperatura, nagsugod kita by size, magalabot kita 36 degrees Celsius. Ang ato heat index, magalabot kita 42 degrees Celsius. Minister Melvin Piero sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental, madamo salamat kag mayong aga sa luwan.
1: Maraming salamat, Sir Melvin Piero, sa imong update sa silingaga. So, muna mga biyanan, medyo ma... the same. Ulo init-init gyapon ng aton nga panahon. So, always bring water. Kagagin ha, ang tabon sa aton ulo. Namig na may tabon sa ulo. Kagod init kayo, Aryo, isa sa mga ginahimo sa akon nga lula sa una. Lula ko sa una. Isa sa mga ginahimo sa akon lula sa una. Akon init kayo. Ginabasa yan ang yasibin. Kagamo yan ang ginapandong sa yaulo. Okay, kay para kuno bugnaw kag ginabutang sa liog. Oh, ambot akon ano ang mga health benefits sina. Kun may ara, kag kun wala ati abot ano lang what. Way ko pa na research. Eh. ambot kun na research yun na. Pero kuno wala ko pa na research. No, si Ben sa ulo kabasa. Oh, si Ben sa liog nga gabasa. Kag mga ibutang inuman sa damo tubig, no? Kung ano man ang tubig, juice, tubig, juice. Kung ano man ang fluid. Ang tubig, di wala gid flavor, no? Pero damo klasik tubig, eh. may ara alin sa bomba, alin sa well, ano na ganing well gani, bubon. No? May ara tubig nga ginabutang sa sulod sa kita nyo nang ginahimo sa una. Ang ginabutang bala sa earthen jar. Ang dako na bala nga may gripo sa dalom. Banga, oh. Banga, gali. Lipatos mga pangalan. Ginabutang sa banga. Dasun, pag ino mo na, ambutang nga, bugnaw-bugnaw, gijabiskan kainan sa panahon. Pero ang tubig nga halin sa banga, pertigid na kabugnaw. No? So, abot ano si Krito sina, no? I-research sila, Bicarod, be. Anong sikrito sina? Nga abugnaw ang tubig nga halin sa mga... No? Pero na mo, klase tubig, may mineral, may purified, may distilled. Ang distilled, may kagina yung may makuha sa distilled. No? May naging na iabilin. Pero ang mineral, kago purified daw, okay-okay, panaguro. No? Ang iba niya, gainom, halin na sa bumba. No? Kung kasaho lang, imutsan. Pero kung hindi kasaho, imutsan, hindi lang, hindi pagpilita, kaya basi... magka-amiba. Oh, budlay pa na daan ng amiba. Kay, ang team song sang amiba, I Wanna Grow Old With You. Dira na na magpabilin eh. No? Ang kanta sang amiba, pag tayo ay matanda na, sana'y di tayo magpago. No? Wanna grow old with you. Once ko may amiba ka, ambot ko na may ara na di po updated sa research, sabi. Pero amo na eh, di ginay madula sa imo dyan. No? Matrigger lang na sa kung ano nga mga triggers nga pwede matabo. Kabudlay. So kung may sensitive imo dyan, hindi lang pagpilita, baka ka lang sa mineral water. Ah. Tag-kinsay, tag-bainti ang galon. Oh, medyo makatipid-tipid ka pa sa mga bulong-bulong later on. Oh. Anyway, yan na na. Ito nga text line. Sige, hapon, bukas. Pero wala naman masyado may ga-text sa ito. 0998-842-2130. But then, para sa ito mga texters, nga from time to time nag-text, tamo na nga ito nga text line. 0998-842-2130. Zero. Kaga nga itong Facebook live stream, we are online, we are live. No, kag-ara kita gyapon, dira pirmi, wala untat ang aton niya nga, ang aton nga tsura nga, gablandra kada aga. Anyway, good morning kids. Sining aga, aton nga first honor, si Sir Jules Divina Gracia, palakpakan aton. Sir Jules, good morning. Ikaw ginang nagdaog sa sining aga. Nagdaog sang una gali nag-comment gali. Oh, good morning Sir Jules. Bilog nga Panimalay Divina Gracia Vallejo, Zamora Moran, Azarcon families. Good morning dere sa inyo tanan. Sa mga kabiyana nato sa City Prince kay sa Bible Center Church. Good morning kay Sir Bibo Tombion. Wow, ay kag ginakahinga ko sa first sir. Pero sige lang, palakpakan nga pon. No? May truto na. good morning kay Ma'am Corazon Estilioso, mayang aga. Kay Ma'am Elida Hagulina, nga active sa aton nga comment section subong. Active ang aton nga si Ma'am Elida Hagulina sa aton subong nga comment section. Good morning dere sa imo. Happy smiling Tuesday. Kag sila nga done sharing. Uy, bag, by the way, no? Like and share our live stream sa Silingaga. Oh. Kay Nanay Perla Silvestre Sevilla sa Barangay 35. Oh. Good morning. Sila nga, halong Nanay, love you. Smile, Nanay. Oh, siling ni Ma'am Elina Hagulina. Kay Ma'am Roslyn Pantonial, good morning. Oh, sa bilog nga Panimalay Pantonial. Oh. Kay Pastor Benji Alfonso and family sa Lumbia Baptist Church. Kag kay Ma'am Annie Irisari, kay Nang Suping, kag Daday sa Kawayan Baptist Church. Good morning dira sa inyo. Kay Nanay Connie Doresa. Kag sa bilog nga Doresa family. Kay Tatay Benny. Kay Doc Gracie. Kay Daniel Benedict. Kay Baby Diana. Kag sa tanan nga mga members ng City of God. Kay Pastor NN Ambid and family, kay Mami Kleng Cascalia and Daddy Sammy Cascalia. Good morning da sa inyo. Kay Nanay Virginia Arabelo, maayong aga. Sila niya, Pastor Drisamon, nagtupa ang ulan sa Araal. Basko kaglawi, gumayo ba kay Dra nagtupa sa inyo ba? Drisamon daw, wala agi nagtupa sa amon ba? Wala agi nagtupa diri sa amon. kay Tita Nympha de la Torre, good morning. No, kay also man sa kay Jimmy Piscadera, kay Jason Piscadera, and kay Joan Piscadera and family, kay Jana Piscadera, good morning sa inyo tanan. Okay, Nanay Virgie Salgado, maayong aga. Okay, Sir Ricky Olimpo, so good morning, good morning. And kay Ma'am Lucita Alegrado, maayong aga dito sa inyo. Sir Robert Isulgo, no, shout out po sa inyo, Tran, sa may Miagaw sa Iloilo. Oh, good morning dito sa inyo. Siling ni Sir Bibot, another good morning. Let us watch another step about political and war between two party. No matter what happened, we are always keep on smiling even without cause and speaking without other without others. Wala la ingat tao. Oh, delikado ra kun ga istorya kita ga bal kita ga oh, ga kita lang, oh. But then sige lang ha. Oh, sige lang. Oh, smile lang yapon pa dayon. Okay, amigo Judo Rosales, maayong aga. Oh, sa imo kay Toto Judo Rosales. Kay Ma'am Ruby Rufon Durepes, maayong aga, listening from Barrio Magsaysay, Patnogon, Antique, sa Kilid Bay Bay, samtang kapangapi. Widaw ka na, may isang ambiance na ba? No? Kilid Bay Bay, samtang kapangapi. So, naka na, may isang ambiance. Nagapangapi, nagatulok sa dagat, nagatulok sa malayo. Ha? Kita mo mga pisko sa lupad, mga isda nga sa dagat nga hindi makita. O, kag mga ang mga ginapanumdum ng mga kautangan. Doon ko namin ang ambience na mag-amuna ablaho. Magtulok, magpabinsar, magpatawhay ah. Oh, mag-relax kagong maglain ng chimpo, mag-init. Lumumpat sa dagat kag daligo ah. Tingnan. No? So, namin ang ambience. Kag, kumbaga, no, damo nga mga nag-a-star sa syudad nga willing to trade their lives for that kind of life. Nablang ara ka lang sa ala ka lang sa probinsya, ara ka lang sa no, sa may higa dagat ka lang no, sa mga ano ka lang no, nagahimo ka lang sa mga helikopter nimo, di ba? Do katawhay lang no. Kumpara kun ara ka sa syudad kis ang yes, ara to ng tanan pero perti na makasako. Pag init, perti ka init. O pag guwa mo, perti ka traffic. Kabudlegit, no? No kabudlegit, pero sige lang ah. Amo lang kabuhi naton. So just continue living our lives and continue following our dreams. Kung ano inyong mga dreams, ha? Kung may mga dreams ka mo, oh. Kay Sir Nonoy Flores, mayong aga. Sili isang siling ni Sir Nonoy, nami isang banga namon sang una kay may lumot. O muna, basta may lumot, kuno, bugnaw na eh. Ha, basta may lumot. No? Ma'am Edim ni Alvarez Galon, mayong aga. No? Sa mga kabiyanan natin dira sa La Carlota, especially sa FCCC La Carlota. Good morning dira sa inyo. No? Kag kay Pastor Rodrigo Nieri and family, good morning. Kamusta, kamusta, kamudra? Hoping and praying, okay, ginagdanan. Especially man nga, ang kanlaon, kadudugay-dugay, dog alboroto eh. Good morning, good morning, good. Anyway, abyanan. Uy, kay Ma'am Therese Gli, mayang aga. Ang atoning abyan nga, wala gini nagaliwat ang iyang pangalan. Hindi gijagyapon, may insindihan. Good morning, good morning. Oh, alas 7:29 mga kabiyanan, antes sa magbarayan, magkanto kita na sa aton nga pabaon sa siningaga. Isaiah chapter 40 verse 31. Siling sa pulong sa Ginoo, but they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah chapter 40, mga kamiyanan, kanami ni no, ginsulat ini sa mga katawahan nga nagatapangatubang sing exhaustion. Okay? people who are facing uncertainties and discouragement in life. Okay? And in context, mga kabiyanan, sang ininga passage, mga kabiyanan, no? Nabatsyagan sang Israel nga daw nalipatan na sila, daw naloyahan sila tungod sang mga kabudlayan sa kabuhi. But then, ang Diyos nag-respond sa ito, not merely with comfort, but with a reminder of His greatness and sustaining power. So ang chapter ngayon eh, no? Isaiah chapter 40, nag-contrast ang human weakness with God's unlimited strength. Okay? Now here, look at the condition here. Siling sa passage, they who wait for the Lord. So the condition is waiting on the Lord. And again, mga kabiyanan, kapila na natin masagupa ining tinaga nga wait. Kag the word wait in the Bible is not a passive delay. No? But silingon, nagasalig kita sa timing sa Diyos, o nagadepende kita sa kusog sa Ginoo, while at the same time remaining faithful while expecting sa iyang abulig sa aton kabuhi. So waiting is active trust. And the promise here, makita natin, if you wait on the Lord, is the renewed strength. Okay? So nagahulat ikaw sa Ginoo, nagasalig ikaw sa iyang timing, nagadepende ikaw sa iyang kusog, no, nagapabilin ikaw nga matutom, no, samtang nagahulat ka sa iyang abulig. And this is the promise afterwards. Siling sang passage, they who wait for the Lord shall renew their strength. So the promise is renewed strength. To renew means to be restored, to be exchanged, to be replenished. Okay? Do kumbaga nagpa-refill ikaw. Okay? Now, ang Diyos naton wala lang hindi lang simple bala nagademand sa endurance. You need to endure. Huh? But when He say you need to endure, at the same time He supplies strength for endurance. Ha? Huh? Kabalusa nga mabudlay aton kabuhi, kabalusa nga sako aton nga tagsa ka mga hilikuton, sako kita kada adlaw, damo kita na atubang ako ano-ano nga mga bagay. And He supplies strength for endurance. And then we can see the imagery here, the eagles, the flying, the running, the walking. No, siling dira sa passage, mount up with wings like eagles. Okay? They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Huh? So, mounting up with wings like eagles represents perspective and our uplift. Huh? Running and not be weary represents the strength for intense seasons aton kabuhi. Now, may mga tiyon, gindi nga pwerte ka intense eh. Nga daw masuko ka na, daw mangindi ka na, daw masurrender ka na. But then you have the strength for that intense season. Huh? You shall walk and not faint. It's the strength for ordinary daily life. Huh? Interestingly, mga biyanan, if you look at the verse, huh? Ang ending sini, walking. Huh? Kana may matali, no? Walk, run, then you fly. But then the ending is walking, nga man. Kay man, sa aton kabuhi, most of life is not a dramatic flight. Huh? It is steady, daily walking. Okay? Steady, daily walking. Ano ang pagkabuhi naton? Now, even though amuning gaglatabo, amuning promise na Ginoo, but then exhaustion often comes sa aton kabuhi. Nga man, dinhalin from carrying burdens alone, from forcing outcomes, from running without spiritual renewal. Diri na nagalin eh. And because of these things, ang aton nga kusog, amat-amat nag-fade when nag-awaken ang aton nga dependence sa aton nga Dios. Okay? So I don't know sa imo sining adlaw to tiprano pa man but then I don't know. Basi na ba tiyagani mo that you are mentally tired, you are emotional drained because of a lot of things na kalatabo sa kabuhi mo. You are spiritually worn down tungod sa mga events, no? But then, ining a verse nag-remind sa imo that your strength is renewable. May mapalapitan kita na magpabakod sa aton. Hindi tungod kay bakod kita naturally, kundi tungod kay ang Diyos nag-sustenar sa aton, nag-sustenar sa mga nagadipindi sa iya. So, anong imuon na aton? First and foremost, we need to slow down before God. Sa aton tagsa ka mga kabuhi, tagaan aton a room for spiritual renewal sa sining adlaw. And we stop depending only on ourselves. I-acknowledge bala naton sa aton kabuhi nga kinahanglan naton ang kusog sa Diyos. While waiting, maging matutom kita. Hindi na aton i-abandon na ang aton nga obedience sa aton nga Diyos during the delays in life. Okay? And we have the daily endurance. We need to focus on this. Kay kisa ang victory, nagapadayon. Ang pagdaog, is just simply continuing faithfully sa atong tagsa mga kabuhi. So I hope and I pray mga minan, gabay nga si siling adlaw, isustenar kita sa kusog at katutom sa Diyos. Because those who wait to the Lord never depend on empty reserves alone. Alas 7:37 mga kabiyanan, antes kita magpanayon, mamati kita na sa pipila ka mga panumdom. Di mo na kati magaling, kababalik pang oras na Pilipinas.
3: Mainit ang panahon na kag dapat kita maghalong. Ang heat stroke isa ka seryoso nga kondisyon nga mahimo magresulta sang peligro sa kabuhi kung hindi ini malikawan. Para malikawan ini, magpamati sa sining mga masunod. Maginom sang madamong tubig. Hindi maghulat nga mauhaw antes maginom. Kung nag-aubra sa guwa, magpahuway sa mabugnaw ukon may landong nga lugar. Magbayo sa komportable nga panapto na mas maayo ang light colored. Likawan ang init sang adlaw halin alas 10 sang aga tubtob alas 4 sang hapon. Indigid pagkabayan ang mga bata o kon hinuptan nga mga sapat sa sulod sang salakyan biskan madali lang. Ini sa kapanamdom gikan sa Bacolod City Health Office kag sini nga istasyon 1233 Radio DYVS.
4: Aras sa mahusay na manggagawa. Narito ang Pro Tips.

0: Isa sa mga kasiyahan ko sa buhay ay ang makatanggap ng fresh flowers na galing sa Baguio, Dangwa o kaya ay sa Cubao. Bakit naman very specific pa ang sources ng bulaklak? Dahil sa mga lugar na nabanggit ko, sa kaunting halaga ay makabibili ka na ng ilang dosenang bulaklak na mayroon pang magandang arrangement. You get your money's worth, ika nga. Mahalaga sa trabaho at negosyo ang tamang presyo. So how should you price your products and services? The price should be right. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspirado at productive na pagtatrabaho. Minsan ay nag-order ako ng buttered shrimp sa isang restaurant sa Batangas. Dahil nga sa labas na ito ng Metro Manila, inakala ko na mas mura ang kanilang mga paninda. Laking gulat ko nang lumabas ang aking order, 6 na piraso ng hipon sa halagang 200 piso. Hindi naman sugpo ang ibinigay sa akin, kundi katamtamang laki lamang ng hipon. Aba, paano ito inaabot ng 200 pesos? Hindi ko nalasahan ang aking kinain noong tanghali ang iyon. Hindi ko rin maintindihan kung anong costing ang ginawa nila sa pagpepresyo ng kanilang paninda. Pero ito ang natitiyak ko. Hindi na ako muling kakain sa tindahang iyon. Kung gusto mong lumago ang iyong negosyo, make sure that the price is right. Ilan sa mga dapat mong tandaan sa pagpepresyo ng iyong produkto at serbisyo ang mga tips na ito. Tip number 1, market appropriate pricing. Pag-aralan mong mabuti ang mga customer na gusto mong tumangkilik sa produkto o serbisyo ng inyong kumpanya. Ano ba ang purchasing power nila? Kung estudyante ang iyong market, magkano ba ang allowance nila at anong bahagi nito ang pwede nilang gastusin para tangkilikin ang iniaalok ninyo? Kung may trabaho naman ang inyong market, ibagay mo rin ang presyo sa kung ano ang kaya nilang bilhin. Bakit may kape na halagang 10 piso lamang at bakit mayroon namang 150 peso samantalang kape pa rin yun? These businesses study their market and price their products according to what their target market can afford. Market appropriate pricing. Tip number 2, not too cheap nor too steep. Hindi palaging mura ang tinatangkilik ng mga mamimili. Kung masyadong mura ang iyong paninda, baka isipin ng customer na hindi dekalidad ang produkto ninyo. Baka yan ay peke. Madaling masira, hindi masarap, smuggled, disposable, o malapit nang mag-expire. Iyan ang naiisip ng mga tao kapag halos give away na ang presyo ng paninda ninyo. Kung napakamahal naman, baka maging hadlang ito para tangkilikin ng mas marami ang iniaalok na produkto ng inyong kumpanya. Reasonably price your products and services. Mas marami na ngayon ang matatalinong mamimili. Sa pamamagitan ng sandaling pagre-research sa internet ay maaari nilang malaman ang iba't ibang presyo ng magkakatulad na produkto o serbisyo mula sa iba't ibang supplier. Tandaan, your price should not be too cheap nor too steep. And tip number 3, give your customers their money's worth. Value your customers by giving them their money's worth. Yun bang aalis silang masaya at may ngiti sa mga labi dahil hindi nila pakiramdam na nalugi o nagastusan sila dahil sa kanilang binili sa kumpanya ninyo? Win-win, ika nga. Kumita ka na, nakapaglingkod ka pa, at nakapagpasaya sa iba. That's the essence of doing business. You don't just work for the money, you work to meet the needs of others. Ang tamang pagpepresyo ay akma sa iyong merkado. Hindi napakamura o napakamahal at tinutumbasan ng kalidad ng produkto o serbisyo ang halaga ng ibinayad sa iyo. Maganda ang paalala sa atin sa Proverbs 13 verse 11. Dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa Pro Tips. Ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Pro Tips. Maayos na pagtatrabaho. Mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 TYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

adlaw sa inyong atanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sang PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license nga mga pharmacies diri sa Negros or sa aton nga bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iya nga konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Naga-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening test and gamot app. Through gamot, may ara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan gid namon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyo nga pag-apply, palapit lang kamu sa nearest local health insurance office, Leo Bacolod, Leo Sagay, or Leo Kabangkalan. So, gina-look forward namon ang inyong pag-apply. Kag madamo nga salamat sa inyong pagbulig sa realization naton sang aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.

0: give us leaders in times like these, with hope and courage strong, people with integrity, who'll stand against the wrong. God, give us leaders in times like these, with hearts and purpose true, who'll stand for right with all their might, despite what others do. God, give us leaders who will not swerve from all that is fair and just, with faith in Thee through war or peace, a steadfast, perfect trust. God, give us leaders with vision keen, men and women of integrity, who will put their heart in Thine and lead with humility.
1: Público. Oras na Pilipinas.
2: Nagabling ang oras na Pilipinas alas 7:55 mga kabiyanan. And good morning kay Sir Tristan Gulay. Good morning. Kay Ma'am Melanie Aison, mayong aga. Uy, kay Siling Nina Naikoni, please pray for me sa akong seizure at high blood. Kay Ma'am Eleanor Duresa, okay, sa Janeway Iloilo, sa Haniway, Ma'am Eleanor Duresa. Okay, ikaw galing gagamit sa Facebook ni Nanay Connie. Okay, so Ma'am Eleanor Duresa, good morning. Kay Ma'am Miriam Mishme, mayang aga, sila niya, happy Tuesday everyone, good morning to all FB Live. Sa beloved mother ni Ma'am Miriam Mismi, si Nanay Bing Bandiola, ang nagapamati gidsubong sa Guimaras. Uy, sa aton mga kabiyan, Andrea, no, Happy Manggahan Festival sa Guimaras. O, kag kaon na to sa itulyokan nga matamis ng mga paho. Pagkat mo, wala ka pa diabetes. Pagpuli mo, may diabetes. Oh, sa mga mag-attend sa Manggahan Festival, hindi magpatama ha. Kung may control lang inyong may control kamo sa inyong sugar, hindi gid magpatama sang inyong sugar kay kabudlay kung matam-an gid. Ha? Ma'am Helen Trico, good morning. Kay Ma'am Verly Lumawag, maayong aga. Kay Simple Crystal Stone, happy and good Tuesday morning. O sa taga Guimaras, kay Lola Luz, Manong Yuel, Manong Odong, and Nonoy Eliel. Uy, mayang aga dala sa inyo tanan. Kay Ma'am Josephine Mueda, mayang aga. Spread love and hope. Salamat gid. Spread love and hope to a weary heart. God bless us all. Ma'am Maria Teresa Mason, good morning. Kay sila nga, thank God, kay day off, kag-present. O, naka-attendance na. O, naka-attendance na. Okay, Nanay Enriquita Zarate Agaya, happy morning and belated wedding anniversary. Last 17th of July. July pa ni. No? Ano ba? July o May? May guro. No? May guro. O, sa nag-wedding anniversary ha. Happy wedding anniversary. May ni guro, hindi ni guro, July. Siling ni Ma'am Maria Teresa, I love you, Ma'am. Okay, greetings siya kay Ma'am Enriquita Zarate Agaya. Good morning sa inyo. Kay Sir JR Mainit Rihon, ari pa ko di. O, ari, sige lang sir. O, ari lang tadi ha. Para yun kita giyapon, ari lang tadi ha. So, amo na ni mga kabiyanan ha. Ari na kita sa unang bahin sa ito ng ating og publiko. And so, ang Senate Impeachment Court, kagapon nagsuksok na sila sa ilang mahiwagang toga. Mutong nga ito na surihan kagapon sa aga. So, alas 3 nag-convene, may inasurihan pa sila. Gamay sa kung anong ilang mga kinanglan himuon kagapon. And then, nagsuksok na sila sa ilang mahiwagang toga. And then, nag-take oath na sila, Senator Judges, before Senate President Alan Peter Cayetano sa chamber convened yesterday, mga kabiyanan, nga mahimo na sila impeachment court for the trial of the Vice President Sara Duterte. Now, suno sang kampo ni Vice President Sara Duterte. So, tungod kay nag-convena, di ba? So, tungod kay nag-convena, ang Senate naton maghimo na sila impeachment court para kilatisin, no? At lantawin kung ano gid ang mga problema, no? Sa kay Vice President Sara Duterte, no? So ila na gin panawagan kag nag-order na sila nga mag-file siya sa iyang response to the article of impeachment within 10 days. Now, mga biyana, within 10 days ni. Okay? So kagapon 18, so hasta ni 28 ang iyang or ano ning within 10 days. 10 working days. Nagdebatehan ni. Oh, normal days, calendar days. Working days, holidays, dala holidays, working days. So, basta ang inhambal within 10 days. So, ma-file sila response within 10 days. Now, hindi pareos ang transmittal last year, mga kabiyanan, sa article of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang convening sa impeachment court kagapon, wala na debatihan pa inuras. Nagligal ko, ikumpara na itong brasa nagligal ng tuig. Oh, grabe pa itong debatihay kay sa may one-year bar rule, mga amuni, unconstitutional, so on and so forth. Grabe pa itong debatihay, inuras itong debatihay eh. Okay? Now, kagapon niya, pagsiling ni Senator Joel Villanueva, nga I hereby move, siya ning acting majority leader, that the Senate convene as an impeachment court. Oh. So right there and then rektada mapiyanan. Ha? So wala na debatehay, ha? Wala na sing mga senador nga nag patutsada sa ilang mga doktrina, kag ilang mga prinsipyo. Oh. So pag sila nga mag-convene dayon, oh, nag-ilis dayon ang aton nga mga senador, nasuksok na sila sa ilang mga mahiwagang toga, ilang nga judicial robes nga ginatawag mga kabiyanan. No, ang maroon nga robes, no? As soon as nagambal si acting majority leader Joel Villanueva nga i-refer na ang articles to the impeachment court. Okay? And amo to nagmarka sang formal beginning sang you know what, this is very historic, very historic impeachment trial sang vice president sa pungsod Pilipinas, no? Laban nga nagagina-impeach mga biyana, presidente, mga leader eh, mga presidente, mga chief justice, no? Si di ba si Erap, no? Si Renato Corona, no? Subong niya ang vice president, no? Vice president mga kabiyanan. And nagsabat ang defense team ni Vice President Duterte. Siling nila, quote-unquote, we will comply and file the appropriate response in accordance with the Constitution and applicable rules. Oh, diba? And siling pagito, at this stage and out of respect for the process, we find it prudent to refrain from further comment. So ma-respond lang sila, pero hindi na sila makomento pa. Oh, kay pareho sang hambal sang Tagalog bla. Mas maraming dada, mas maraming mali. So, wala na damo komento ah. Ha? And ang aton mga kapulisan at the same time kagapon, no? Nag-alert sila sa Metro Manila kag sa Davao. Kay man, na base bala may ginamo nga matabo. Okay? So ang mga police sa Metro Manila, sa Davao City, they were on alert